0: tak na buot man nato nga tas-on ang kini nga tuang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo pinaagi karong adlawa sa Domingo, apan ang atong oras hamubo lamang, apan padayon kita sa pagpamalandong, padayon kita sa paglantaw sa pulong sa Ginoo og kanunay kita nga mamalandong uban sa giya sa Balang Espiritu. Niining takna sa Children's Sunday, atong i-appeal sa itong mga pag-ampo ang itong mga kabataan nga sila mutubo dili layo sa Ginoo kundili duol. Kay kung naa sila duol sa presensya sa Dios, ilahang masinati ang maong protection, safe space, especially mutubo dia sa pagtuo. Atong isentro kini atong kaugalingon dia sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Balaan og mahigugmaon ang mga Ginoo, salamat ni ining atakna sa among pagpamalandong, diha man sa among paglantaw sa importansya sa mga kabataan. Salamat o Dios sa mga naminaw pinaagi ni ining at tulumanon bidliso sa kahayag nga diin among masinati ang kahayag nga nagagikan kanimo sa among pagpadayon sa pagpangalagad isip usa ka instrumento. Panalangin ni kami ang mga kabataan nga kami mahimong instrumento nga masinati nila ang presensya ni Kristo diri sa kalibutan nga sila mutubo duol kanimo. Kining tanan Ginoo ang gitugyan kanimo sa ngalan sa among Ginoo Hesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong niining tulumanon bidliso sa kahayag kini si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Apprentice Jamar Ladak, diha usab kang Reverend Rosemy Butal na manamilit diha kaninyo o naghatag sa muang mga pag-ampo ang atong hinumduman usab nga taliwala sa kangitngit kanunay ana ang bidliso sa kahayag. Hinaot nga ang Dios nga magbubuhat, manunubos o magsasangkap, magapanalangin ka natong tanan, gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Way balinay, di way ardi kanunay.
2: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed. What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
3: The Millionaire Mindset.
2: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Haleluya, haleluya. Dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mahilag magisunod kadiak ang Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab kaning tanan sa makausap kini ang inyong mga lagad sa kanginan. Beninyo, kaubo nato si Brother Jim Malimot, og sa pikas lawag si Angel Gabriel. Magapadayon kami sa piguban kanina ni mga nga programa ang Jesus Christ. Haleluya, dalay gud ang Dios sa katapusan nga ngining mga takna, nakadangat kita, og nga bisan pa, nagapadayon ni mga nga buluhaton. Uban sa itong mga kaigsunan nga suporta sila mga pag-ampo, mga sila pinimbahin, or kanyang mga programa, mga padanhanto nining maungan.
1: Amen.
0: Aliluya, dalay ko na siya katapusan. Kumusta kamuntanan? Atong mga asuking tipiminaw din sa Siyudad sa Tagbilaran. Bisan pa sa itong mga kahigilaan diya sa itong mga kalungsuran itong probinsya Bohol, nga sunod itong Buluhaton. Sa itong mga silingan, nga kaislahan, diskabi sa Mindanao, hantibutubo kalibutan. Kumusta kamong tanan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo?
1: Amen.
0: Haleluya. Salamat sa Ginoo bisan pa sa atong mga kaigsoon sa ninataknas kamong tagod na pugo nga naandam na ang mga kasing-kasing diha sa pag-alagad pagsimba sa atong buhi nga Dios. Haleluya. Salamat sa Ginoo bisan pa atong mga kaigsoon diha sa Santa Cruz Batuan. Salamat sa Ginoo og nga karong adlaw dili pa mi makaanha. Sa Domingo na siguro mi makaanha kun tungod sa Dios.
1: Amen.
0: Sanit nga dito ta kagahapon adlaw sa pagbisita sa itong mga kaigsunan sa anda. Salamat sa Ginoo. O nga, bisan pa sa itong mga kaigsunan diya sa Mindanao, kumusta kami taas kamang tagon? Naot po ko nga, ang Diyos magapadayon sa pagpanglihok ng napita, hindi nagkadol na ang fellowship, no? Karong bulan sa November. Naot po ko ang Diyos magatagan, nagkadaugan, magkalampusan sa maong buluhaton. Salamat sa Ginoo. O nga, kumusta kami mga kaigsunan diya sa Iligan, bisan pa ni Bradodong, diya sa Cagayan. O nga, ato pa ba sa Brado sa Cagayan doon? Ito pa sa Sambungan na Brado doon siguro. No? Salamat sa Ginoo. O nga, bisan pa sa imo nga
1: Paris.
0: Paris na.
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Amen.
0: O nga, atong mga kaigsoon na siligan, no, sabi, not po ko ang magpanalangin sa Brado David, Brado Ondo, Brado Julian, Madlilit Uban pa sa itong mga kabayan ang diha na kanun na yung magpadayon sa pag-alagad. Bisa pa dito sa Mibolo, sab. Naot po ko ang Diyos magpanlihok ng dapita. O nga dito sab, sa
1: Kulambugan,
0: yung Brad Ikoy, no? Atong mga kaisyon, atong bulatuan diya sa tubod o sa maranding atong mga panginaot nga ang Diyos magpanlangin sa maong bulatuan nga
1: amen.
0: Mahimong mapadayon samtang nagpaabot kita sa atong Ginoong Kristo. Salamat sa Ginoo. O, kung hiyatang Brazil, sa pangmusta, Brazil?
1: Pangmusta po niya sa Lungsod Salvador, si Mrs. Linda Chan, sa makananayong pagsunod ng programa din sa radio. Diyos, malangin sa imong pamilya. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Atong mga silingan diya sa itong lungsod sa Baclayon, no? Hallelujah. Pag-inaw ito sa mga magkapanayin sa itong mga followers, atong mga kaigsunan diya sa atong Facebook Live. Niya si Brad Jimmy, mag kanon na ginigunan.
1: Amen.
0: Nagasulod sa itong Buluhaton diya sa Santa Cruz Batuan. So ang itong masilingan sa diya sa itong Lungsod Baclayon, no? Diya sa Santa Cruz Guanon, San Isidro, Tagihon, nga ito nasa Poblacion area o sa ibabaw nga bahin, atong mga pinaut, atong bisan pa itong mga opisyalis sa lungsod, magkabatong kita kahuwa sa kalinaw o nga atong mga kagilahan usab, no? Diya sa mga Ramo family, no? Diya sa San Roque o nga dito sa pamilya ka na ila, no? Ay, bispiras, marcio na ang ilang barangay, no? Di hapon sa itong tagihon, no, bro, no?
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo. Inaot po ko ang Diyos mag-hatag ka na ito o kalinaw, kahusay sa itong lungsod sa Baclayon. Salamat sa Ginoo.
1: Hallelujah.
0: Kung hindi ito maglangan mga kigsunan, atong andamon kining atong paghisgot sa pulong sa atong Diyos diya sa bilang kasulatan pinagi sa mga pagampo.
1: Amen. Hallelujah. Praise God.
0: Ama na mong abrahanin na yung mga takna sa kabuntagon. Kapasalamat kami sa kagawasan ng bihatag na kami ang makapadayan sa pagpadayag sa iyong mensahe ni katapos ang adlaw. Tukot yung Diyos, kumbang Espiritu, magagamit ka na mo. Bisan pa may mga kundal takos sa pagdala sa mga balita o nga ang mga tao sa mga nagasulong ni Sibya mapanalingin na sa makasabot sila. Amo kini gitugyan ang tanan sa ngalan sa Ginoong Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. O nga mga kaigsunan, ani nata sa atong paghatag og dugang pagmatuod mahitungod sa mga butang atong nasugdan sa pagpahayag ang mahitungod sa kamatayon sa tao. Mga kaigsunan, atong nahisgutan na nga kining kamatayon may igsoon, wagi na magpilig na ito, bubri. Wala na magpili o guwapo ka pagdili. Wala na mga kaigsunan. Wagi na mga kaigsunan. Sikitang tanan. Aliloy, mudangat yun na ng maong kahigiyunan. O niya, sa atong nakita ang mga kaigsoon nga kining kamatayon, mao na ni ang mo ni tagal nga gihatas Ginoo. Mo ni kamaturan nga kita lang yaro man tani kalibutan na. Mo ni kamaturan mga kaigsoonan nga hamubo ra ta. Oh, di ta magdayon sumala sa Blangkaslatan. Nakaroon ato ning padayon mga kaigsoonan gumikan kay sa mga panghitabo karon sa ato ng kanunayon mesigutan na gubat na mamatay. Na linog na mamatay, na baha na mamatay. O dapat naging mga kaigsoonan nga mga nangamatay. Kaya itong bitang magiging sima na katong barko dito sa Palawan, brad, no? 35 naman kung ano'y namatay niya ito, no? Huwa man ito magdahumatay. Huwa man ito sakit. Huwa man ito mga gitagalan itong mga kaigsoonan. So, naagyo'y mga panahon nga gitagal sa tao nga maabot ka niyang kamatayin. Unya, liluya, makita na ito nga dili lamang kay kinira mga kaigsoonan ay barot lang nga naapagyo'y gitaw ka sa kasulatan o dako pag yun nga kasakitan. Ang mga kaisunan sa Biblia, doon na pag yun atong mabasa, diya sa libros pinadig ni Bishkin Simbrad, no? Nga, kanabi taong upat ka manulula, kagigapos ito sa Basir Petis. Buhian to siya. O niya, pamatyon ang ikatulo kabahin sa mga tao. O, pila man kamilyon ng mga tao sa kalibutan. Pamatyon ang ikatulo kabahin sa tao. Niyan, pinadiyag sa Kapitulo 9, versikulo 15, kanang upat ka manulula nga gigapos na daw tang mga manlunda mga magsila pong magigapos na. O niya, pamantyon ang ikatulo kabahin sa tao. Nakaroon, wa na maghiskot kung sa reliyon, ha? Wa na maghiskot o masakiton ba ng pamantyon. Basta kay pamantyon ay ikatulo kabahin sa tao. Bisang gani ang mga panghitabo karon mga kaisunan na may na makita na to, pero ato ginitagad akong pagtagad, gumikan kay sa nakita ng Biblia, kanang pamantyon mga kaisunan, matarong na o dili matarong.
1: Matarong, men.
0: Kanang nanakay sa barko, dahil nagtinarong, napuwiwa magtinarong. Oh. So, nangamatay sila. So, ato niyong tagado kong ibuot ng mga iso, kinibitawang tao nga mamatay, nga nagtinarong. Unsa may paghiskot sa Biblia, kung nang tao namatay, nga nagtinarong sa iyong pagkinibo siya, kalibutan. O niya, katupong namatay nga, wabang magtinarong. O, kada bang nagbuhat, bang dili matarong, baka nagbuhat dautan ba? Kanang kasaway sa Ginoo, nga buhat na dautan. Unsa pa gisultis Biblia may tugod ini mga tawhana. So atong isugutan ni mga gisultis atong mahibalog asa tanda pita. O kun magtinarong ta unsay
1: asa ta paingon.
0: O unsay paingon unsa unsa pa gisultis Biblia kun mamatay ta nga nagtinarong ta og wa pod ta magtinarong. Asa pod ta unsa pa gisultis Biblia. Ako ihatag pa na brother, brother.
1: Amen. Hallelujah. Ah, atong isugutan ni ning tingkas sa tanong kung kabuntagon kining din sa mabasa din sa sulat sa Pinadayag, Pinadayag 14, versikulo 13. Naingon din eh. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog na nag-ingon. Isulat mo kini, bulahan ang mga mamatay, nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Bulahan gayod, nag-ingon ang Espiritu, aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago. Kaya ang ilang binuhatan, mukuyog man kanila.
0: Amen.
1: Hindi mo mga igsoon. Maunay, paingnan sa tao nga nagtinarong din sa kalibutan, nagsunod sa mga kabubuton sa buhay nga Diyos, bulahan ang mga matay, nga sukad karon mga matay nga naa sa Ginoo. Bulahan ang mga matay nga naa sa Ginoo. Mga igsoon kay lagi ang kasulatan nagaingon man nga bulan gayod nagaingon ang Espiritu makapahulay na ta sa atong mga paghago o ang mga binuhatan sa mga matarong mukuyog man kanila. Unay asang putanan sa tao nga magtinarong dinis kalibutan kung mamatay man bulahan o bisan pa diya mabasa po diya dagang versikulo nga magpamatuon din nga diya sa Salmo 116:15 kamili po sa pananaw sa Diyos ang tao nga mamatay nga balaan na diha magbasa na sa Salmo 116 versikulo 15 sa Pilipos 1:21 dili ka pindihan mga igsoon kadaugan ang maangkon sa tao nga mamatay diha sa Ginoo kay nagingon man diha nga kay alang kanako ang pagkabuhi diha na sa Kristo ang kamatayon ang pagkamatay maoy pagdaog mao na atong barugan mga igsoon nga ang tao nga matarong din sa kalibutan daghan ang iyang dangatan kabulahanan mga igsoon maayo ang dangatan pero din sa duha man pud ni giskutan eh pwede dili ang dili magtinarong na pwede giskutan sa Ezekiel 23 nga nagingon nga 18:23 nga nag-ingon nga, away kalipay ang Diyos sa tao nga, mamatay nga dili, matarong di, malipay ang Diyos mga igsoon.
0: Mm.
1: Maunay nga, kung magmatay ka dili, magtinarong, ang Diyos dili, malipay sa imong mga binuhatan o dihas po sa Juan 8:21, nag-ingon ng itong Ginoong Jesucristo, mo'y namulong nga, kung magpadayon ta sa itong pagkamakasasala, mamatay ta sa itong pagkamakasasala o kasang itong Ginoong mo ato, dili yun ta makauban. Mm. Maunay atong hunahunaon, maigsoon, samtang buhi pa ta din sa kalibutan, magpili ra ta, magtinarong ba ta, o magdinautan. Mauna nga kung ikaw magapadayon sa iyong pagkadautan, mauti, kito itong gisgutan nga ron, itong ginabasa, mo'y dangatan sa tao nga nagapadayon sa iyong pagkadautan, o kung ang tao po nga magmatarong din sa ibabaw sa kalibutan, kabulahanan ang iyong maangkon sa wabot niya katapos ang mga adlaw. Dungog himaya, ito, kung ibalik niya sa itong buhay nga Diyos, ako nang ibalik sa itong iso niya si Brad Ben, alam sa paghisgot pa, ning isgutan na ito karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo, bisan pa si Brad Rudy Slim, na nag-asunod siya sa itong natong karon. Brad, o nga, hinatpo ko nga, makabatunat ka, o kalinaw-kalipay diha sa ginabuhi.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Now, mga kaisunan, dinis sa kalibutan, niya may daghan nga relihiyon mga kaisunan, sumala lagi sa mga iyon sa uban, pitindaghan ng relihiyon. Pero mga kaisunan, nabi, no, bisan sa kanagahan sa relihiyon, duharag yun
1: ang
0: isikutan sa Biblia, nga diin matarong ba o dautan. Na may uban, may uban na daghan relihiyon, pero saan sa relihiyon mga kaisunan? Na ay nagtinarong, na po yung ako tinarong. Pero na ay, kanang huwag matinarong, na magyapon na yung relihiyon.
1: Hallelujah.
0: So, mamatay, matarong o dili matarong. Nakaroon, ato sa tanawon ang kasulatan o unsa ning mga butang nga gisgutan sa Biblia nga dunay tawo nga gi-acknowledge sa Ginoo nga nindot ang ilang kamatayon. Hallelujah. Now, kini si Juan mga kaigsoonan gipadayagan gini siya sa Ginoo suma sa gibasa ni Brother Jerry mga kaigsoonan. Diha sa Pedro 14 bersikulo 13 nabati gyud ni Juan. Inindutan ra no. Ora jero. Dili jud ingon nga ni bitaw tumo-tumo na.
1: Nabati.
0: Nabati gyud ni Juan ang tingog gikan sa langit. Ha? Grabe ano, isulat mo kini. Nagpasabot mga gisun para gyud ang mga tao mutuo. Kinahanglan nga ang mao nga mensahe sa Dios nga gikan sa langit mga kaisunan. Isulat. Aron ang mga tao mahibalo. Kununsa di ay ang pag-ila sa Dios sa tao nga mamatay dinis kalibutan. Pero nakita nato mga kaigsoonan nga ang isulat mao kini bulahan ang mga mamatay nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Kun sa giisip nga bulahan mga kaigsoonan kadtorang mga tao nga mamatay
1: diha sa Ginoo.
0: Tungod sa Ginoo, diha sa Ginoo. Bulahan gayud. Nagayon ng Espiritu, aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago. So mga kaisunan, una nga punto, nga nung bulahan, kay makapahulay na sila. So kana di ay mga tao nga namatay, nga nag-alagad sa Ginoo, bulahan sila.
1: Amen. Hallelujah.
0: Ano mga kaisunan, kay makapahulay. Naamaroy mga tao nga mingon nga atong iampo nga makapahulay. Nagpasabot nga wagi na kapahulay. Labot pa iampo, bagani, no?
1: Iampo,
0: bagani. Oh. So, wa na makapahulay. Ang ingon sa Biblia nga makapahulay nga itong namatay gikan sa mga paghango. Katong namatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo.
1: Amen.
0: O niya, ang ilang binuhatan mo kuyo kanila.
1: Hallelujah.
0: Suma sa tumong ibahin. Ngano man kaisunan? Muhat mo manibasihan sa gante.
1: Manibasihan
0: sa gante. Dato sa hukum na.
1: Ay, mga binuhatan.
0: Oo, diya sa Ecclesiastes 12, versikulo 14. Pagkadaan nga ito sa paghukom at tag sa kabuhat. Oh, bisan ang ibang sa tago, magdautan. Kay muhat, tagmantag husay. Sumas 2 Korinto 5, Jesus, mga kaigsoonan. So nakita na ito, unang bahin sa gipasang Brazil, mga kaigsoonan, nga doon ay mamatay nga bulahan kung basta kay mamatay ka na sa Ginoo. Na may daghan namatay rin nga sa Ginoo. Oh, na ay mamatay. Namatay sa pagkapalahubog. Naligsan. Onsa din, disgrasya. Nagsakay motor, naligsan. Onsa pa niya, nabangga. Hallelujah. Wa na mamatay tungod sa Ginoo. Namatay na sa bisyo. Na namatay kay, nadakpan kay, nagsiyabo. Oh, sana na natukhang. Wa na mamatay tungod sa Ginoo. Na ay rabinon ba no kay, namatay nga wa na sa Ginoo. unya namatay kay nasa bisyo, namatay nga wa makinibwi sa baka matarong himuo mino Santos. Hallelujah. Sa din na.
1: Murag.
0: Lahi na. Sa kasulatan mga kaigsunan abi ninyo. Dunay sa gibasa ang brother gini na ang giilang nindot nga kamatayon katong gisgutan niya dito sa Salmo 126. Hamili sa pagtanaw sa ang kamatayon sa iyang mga banaan. So kanang mga tawo nga matay ang banaan mo na nindot. Di kay kanang nga nangamatay tungod sa Cebu, sa himuon ng mga Santos. Mga gison din na mao. Mao na murag nabali na. Ang kamatayon sa mga banaan mo ay hamili o precious ba? Sakit ba tiyon sige nukon ang iyang tao mamatay? Alirap. Kung daw ang tao nga balaan mamatay, kanabi tao ang balaan mga kaigsunan, dili na ingon nga palahubog, dili na sigig tagay. Di ba na balaan na sigig tagay mga kaigsunan? Aliluya.
1: Kay,
0: sa kasulatan, hamili man sa pagtanaw sa ng kamatayon sa imang mga balaan, unsa man di paghisgot sa Bibliyag balaan.
1: No?
0: Sa gisgutan ni Apostol Pablo sa 2 Corinto City 1, kanang balaan diha, na adunan ay pagkahadlok sa Dios. No?
1: Amen.
0: Hingpiton tato pagkabalias to paghalok sa Dios.
1: Dios. Amen.
0: Abi dinhi man kay sunan kada bitaw gisulti gani ni Apostol Pablo diha sa Hebreano 12:14, kun walay pagkabalaan, walay maisan kinsa makakita sa Dios.
1: Amen.
0: Now, og, di ka balaan, di ka hamili sa pagtanaw sa kung mamatay ka. Na dili buwa kakita sa Dios. Sa to padi di ka pagkato gi ngaren sa Dios lang to nga pagasulti kato gibasa mo gani na Hebreano sa 1:21.
1: Mamatay ka.
0: Mamatay makasi pagkamakasala. So nakita na ito mga kaigsoon na kinitang hamili sa pagtanaw sa Diyos kung ang balaan mamatay.
1: Amen.
0: Gumikan kay kini mga kaigsoonan, nakita na ito nga maukini ang mga tao nga mahadlukon sa Diyos, kini mga balaan nga nangamatay, mahadlukon sa Diyos. Unya, kini mga nagkinabuhi sa pagkabalaan, kung atong tanaw mga kaigsoonan, niya may gisgutan si Apostol Pablo din sa Epeso. Sa Kapitulo 5, versikulo 3, nga kining pakigilawas, kini kahugaw kadalo ayaw gini paghisgot kay kay sang dili kini angay sa nahimong balaan. So kini mga nahimong balaan dili nin makihilawas, dili ni na sa kadalo hakog o diha sa kalawayan, no? Matud pa sa bersikulo 4, kini ayaw ni goy ang kalawayan na ang laway mga kaigsoonan, balaan din na narabi na ka mga tao magtapok-tapok, laway kayo mga tawa pa
1: unya
0: hamili din sa pagtanaw sa Dios. Hallelujah. So dili na mga kaigsoon, bisan pa kaning mga hilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay. Sumala sa atong nabasa, dili angay sa nahimo ng balaan. So wa kanang amili sa pagtanaw sa kapatayon sa mga balaan, kanang wala makinabuhi nini ang mabutanga.
1: Hallelujah.
0: Wa nay giskutan sa Biblia, amili sa pagtanaw sa Dios. O di si katulo nga basa Brazil sa Pilipos 1, alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo og ang kamatayon moy kadaugan.
1: Kadaugan may
0: okay. Siyon. Siyempre mga kaigsoonan, og mamatay ka na kinabuhi kay Kristo, no? Mamatay ka kada og ani mo na.
1: Amen.
0: Oh, pero mamatay ka kay Kristo kapilihan mo na. Duhara man abra, duhara abra, no?
1: Condolence.
0: Oh, condolence kina. Condolence kina kay pasubo ngano man wala mo gyud ka makadangat diha sa kalipay uban sa Ginoo. Oh, niya, atong makita sa mga kaigsoonan kinigong atong papuyos kalibutan daw sama man gyud ta sa nag-appeal sa lumba mga kaigsoonan nga gisgutan sa Hebreo 12, no?
1: Lumba.
0: So sa unsa nga kapaagi nga mahimo ka madaugon diha sa pag-alagad kun mamatay na ka, manuman ato makita sa Hebreo 12 bersikulo 1 nga naghisgot siya mahitungod sa pagdagan nga sa lumba nga atong ginapilan. Ato mabasa 12:1 mga kaigsoonan nga kun mo-appeal ka ning lumba, iwakli nimo ang tanang kabugat og ang sala. Ang mga kaigsoonan, kung maapil ka ng lumba sa dagan sa Kristo ng kinabuhi, eh sa likway ng sala. Hallelujah. Kaya sa diha nga mamatay ka, kadaugan na, pero nagkinabuhi ka sa sala, apil ka sa lumba sa dagan sa Kristo ng kinabuhi, pero nagapadayon ka sa pagkasala, kapil diha sa gihapon.
1: Amen.
0: Hallelujah. Matutok na basa, eh sa likway ta, oh, ang tanang kabugat, o ang sala ang nag-iipit paglikos ka na ko to, dalaganong tanga malahot yan, lumba nga itong ginapilan. Oh. Niya sa dos nga magatuto kang Hesus nga magugman mahipit sa itong pagtuo. So kung di mong gitutukan dili si Hesus mga kaigsoonan, hallelujah, wag yapon ka, di gihapon na kadaugan pil, di gihapon ka. Kaya ang tao nga nagatutok lamang kang Hesus, maorganay giisip nga mananaog din ang kinabuya.
1: Hallelujah.
0: Katung wa magkinabuhi sa sala. Hallelujah. Matoy kung mamatay siya, kadaugan yan. Suma sa kasulatan. Nakaroon, doon na mo po'y mamatay nga wa maglagad sa Ginoo.
1: No.
0: Na ay mamatay nga nagkinabuhi sa kadautan kana bitawong kana dili matarong mo man ang giingon ni Apostol Pablo nga nagahimog.

0: bayon.
1: Unya kay mananapaw. Oh, grabe raw panahon na daghang panapaw ron, daghang mga kabit-kabit. Mga bayot, mga tumboy, mga unsa pa diha mga kaigsoonan, double blade. Kini makawatan, daghang makawatan ron panahon na. Basta kun sa basta kay kawaton dili gini mo, dili gud kasulod sa ginian sa Dios. Gawas magbag-o ka kay buhi pa pero mamatay kang wagi ka makausab sa imong kinabuhi, mga kaigsoonan, delikado ang imong kinabuhi, gumikan kay nagbuhat ka og dili matarong sa mga mata sa Dios. Kini mga palahubog, mga tigpasipana, dili gid na makapanulod sa ginian. Nganuman buhat nang dili matarong. Ug mamatay ka mga kaigsoonan. Sa kasulatan mato pa sa Ezekiel 18:23, may kalipay bako sa tawo mamatay nga dautan. May kalipay bako namutan, may kalipay bako. Tanawang tubag diri sa Ezekiel 18:32. Ako way kalipay sa tawo nga mamatay dautan. Di malipay di sa mga kaisunan, bisan kita mga kaisunan. Imong tanawon sa Ezekiel 33:11, di malipay di sa tawo mamatay dautan. Mao. Dili siya malipay. Mao na ato nakita nga dili malipay ang Dios. Unya sa unang panahon, mga kaisong doon ay tao nga dautan naghahari sa Judas, sa unang panahon, brad, no? Kato si Joram.
0: Joram.
1: No? Kato si Joram, mga kaisong naghahari sa Judas.
0: Wa kawili, he.
1: Unya, mga kaisong, na, grabe itong ihampak sa Dios si Joram, gubikan siya ang mabot dautan.
0: Mao.
1: Habwa itong itina, eh, brad, no?
0: Mao.
1: Unya, namatay si Joram. Matod pa sa 2 Kronikas 21, kung imong tanahon sa versikulo 19 hantod sa 20, namatay si Joram nga wa kawili.
0: Wa sumawili ang mga tao. Mga
1: kaisong, kanyang tao dautan mamatay. Huwag mawili.
0: Ingo ba ito? Mayro na.
1: Mayro namatay ito. Kawatag manok. Mayro namatay ito kay Marap. Pintasan o sana. Bagis. Huwag mawili mga kaigsoonan. Huwag pag grupo ng dayong. Huwag itali mo dayong siguro.
0: Dayong.
1: Aliluya. Mana yung sabihan nga. Mayro rin namatay ito. Ano man. Kay nagkinabuhi sa pagkadili matarong. Aliluya. Di kawilihan. O nga. Sa kasulatan ng mga kaigsoonan, kung nagbuhat ka sa dili matarong mga kaigsoonan, sa nakita nato, kung wani mo iwakli ang pagpakasala sa isulti sa atong Ginoo Kristo, mamatay gyud ka sa imong pagkamakasala. Unya, asa ka asa atong Ginoo Kristo, dili ka magato sa tubig na malangit. Daghan ba mingon nga hingi po na siyang Creator. Matod pa sa anong hibaw mo kaki ipuna? Maayo ka kinibaw mo, hingi ipuna.
0: Hasta pa, ayaw kinibaw mo.
1: Oo, may kinibaw mo. Hingi ipuna Creator. Agisulti sa itong Ginoo Kristo mismo. Di manakanto sa dapit nga akong pagkantuan. Aleluya. Sumala sa Juan 8:21. O niya, di yung kanto kay Mato pa sa Pinedag 21, versikulo 27. Huwag mahugaw pasulun sa Diyos. Huwag mahugaw pasulun sa gingheran sa Diyos mga kaigsoonan. Pinedag 21, versikulo 27. So ayaw mong hunahuna ng hingga ipon ng Creator. Dahom-dahom. Kinila ba itong hunahuna? Di raman na may hunahuna sa Diyos. Yan yung hunahuna. Di na yung hunahuna sa mga kaigsoon. Muna itong ang tagad kong pagtagad. Gumikan kay daghan na bang nagdahom. Bisag mamatay nga nagwadautan. Kasulod lang yapon. Na mga kaigsoon, namutbot ang Biblia niya kung mauna mga kaigsoonan.
0: Sa Kristo mismo namutbot.
1: Namutbot. Kay agi ang isulti basta kay matay kan na makasala dio ka to
0: ibi namulong
1: haleluya kamo ray magbuot di ay
0: magbuot
1: haleluya mga kaigsoonan makita nato dinhi sa bulang kasulatan nga ang usa ka pag pahibalo mahitungod sa mga taong buhi kay na pa magayon ang buhi mga kaigsoonan no diya sa Ecclesiastes 9:4 na mag napagyod ang higunan sa tao. Pero mamatay ganyan mga kaigsoonan ng budautan.
0: Sira.
1: Suma sa itong gisikutan ng labayang Domingo. Sira. Sira ang kaluwasan. Kaya wat na na higunan pang muto, makadungo sa pulong sa Diyos. Di na kahirunan pang makahinulsol pa sa sala. Muna nga, karoon kibuhi. Muna yung imbitaw ni Apostol Pablo Bradon nga di asados krito sa S2 nga karoon nga adlaw ni himutan, karoon nga adlaw sa kaluwasan. Ano sa manang punto ha? Karoon buhi pa ka.
0: Buhi pa ka.
1: Ano man ka mga kaigsoonan kay makabago pa bang ka? Kayo mamatay ka, nagbuhatag ka, o dili matarong. Aleluya, dili ka, doon ganyan ang kahimtang. Ayaw mo ganyan dahom-dahom.
0: Salig, anong kuhan lagi.
1: Oo, oh, huwag siguro ganyan dahom-dahom lagi, brad, no?
0: Oo, salig lagi nga, anay naghang mag-ampo.
1: Dabi ito, ito, bungutan ng, anay, kinirigi-ampo lagi nung kuhan. Kanang mamatay nga, bisag dautan, malangit lagi. Murag kuno kuitis, musulbo.
0: Musul sa langit.
1: O niya, huwag ka itong naway, kasi may ampo. At may impirno, itong bawah. Kaya wala na may mo ampo. Muna ay delikado mga kaisan. Pero kining mga butang nga ang kamatayon sa tao o ang kaluwasan sa tao, dili kay himuon nato nining mga pangdahom-dahom mga kaisunan.
0: Kay gumikan kay sa
1: kasulatan.
0: Buhat din sa kalibutan.
1: O, gihatagan ta sa Dios o kahiginan nga makabago pa samtang naapay panahon. Nagihatag siya. Muna nga, sa igisulti ni Pablo sa Epeso 5:16, magapahimulos kita
0: amen.
1: Sa kahiginan kay ang panahon. Amen.

0: Unuk sa Kristiyano. Ato may Muslim. Labi na nga napay panahon gihatag sa Dios.
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo. Inaot ko ang Diyos makapalangin sa mga pulong iyang gihatag. O nga atong mga kaigsunan, si Terpe, sa Batuan. Salamat sa inyong pagsunod na itong bulaton. O nga tapos na itong bulaton, yung tamnas ka muntagon, kining lagad bininyo, kaubanin Brother Malimot, sa pagkasal ang Diyan, gabitulok. Manginaot kami nga ang Diyos makapalangin na tanong karunod sa kakotoy, may katapusan sa ngalan sa Diyos.
1: Amen. Hallelujah. Amen.

0: RDYR Day kanunay.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dai ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lagito nga man, Ginoong Diyos, salamat kayo sa laing panahon, sa laing simana. Nga niya na pod kami, Lord, sa among tulumanon nga gitawag ug ang tigog sa matuod nga simbahan. Ginoong Diyos, padalay mo balang Espiritu Santo nga mo'y magagiya ka na mo sa adlaw-adlaw na magibuhaton, mag-aabri sa among una-una o kasing-kasing pinaagi sa pagpamati o pagtuman sa imong mga balaang gamanang pulong. Wala kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw. Busa kanunay, kaming nagasampit ka di mo, nagapangayog pasalamat ka di mo, nagapangayog pasaylo ka di mo, nagadayig ka di mo, nagaampo ka di mo. Kini among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Yesu Kristo, among Ginoo, imong anak, buhi o hari. Uban ka ni mo, diya sa kayo usa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Inubanan sa panabang o pangaliya ni Mama Mary, sa tanang mga anghiles o mga santo sa kalangitan. Amen. Sa kalansamahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag, Sugbo, no? Mayong buntag, Tagbilaran. Usat na magasugod, mga kaigsunan. Mag-greeting sa sata. Mayong buntag, usab, DYRD Bohol, ang kasaligan. Mayong buntag, alabi na sa atuang mga kadagkuan sa Catholic Faith Defender Diocese of Tagbilaran. Before that, mayong buntag po sa atong Spiritual Director, Reverend Father Darwin Gitgano. O sa atong mga kaubanan ng mga opisyalis, sa atong presidente no, nga si Joseph Kenneth Abuyabor, there is a Sungkulan chapter, si Bro Jimmy Rolio Rata, good morning, to Bro Pre Roland Tobio Misa, to Bro Desiderio, no, mga atong mga senior no, nga mga idol na to. Bro AJ Bohol, pre, no, maing buntag to Bro San Pablo Alima, to Bro Pre James Consensino, JD Alabado. Og sa tanan pa, ano, ang tanan pang kaubanan na to diya, mayong buntag. Mayong buntag, usap diya sa ito ang pamilya, no, naaron sila ni Soroy, ron sila Singapore, kita sila sa Kumanghod, no. Pag-amping taon mo diha, niya, paglipay kay birthday taon sa kumama. Happy birthday, mama. Advance happy birthday, September 14 na siya. Advance ang tuwa sila doon, Singapore. Kaloy sa Diyos. Og sa atong pamilya, usap diri sa Barangay Tip-Tip, no? Mayong buntag diha, kinampay road, no? Nataron diha, no? Mayong buntag na si mama o si papang diha. Busy kayo na ron sila diha. No, ang akong asawa ng anak, duha ka buhok, si F.G. Clef, mamang papang, so akong may one and only divine grace. No? Og mayong buntag, usap diha sa tindahan, aning ang kapakapaka o galanog-lanog na ron diha no, sa Lindaville, na tindahan ni Pili o ni Lili. No? Mayong buntag diha. Og labi na pod, there is Purok 5, Santa Cruz, Batuan. Mayong buntag, Sir Ephraim Tuba, Sir Epep, og ni Mother, og ni Ate. Mayong buntag diha kung namati man mo karon, no? Okay. Padayon taron sa ato ang topic. Kinatong programa, gitawag ni siya ang tingog sa matuod nga simbahan. Di na to kalimtan nga karon Domingo, adlaw sa atong Ginoo, the Lord's Day. Kinanglan kita manimba. Og maingon magaling kita nga di ta kasimba kay duna kita ibata. Whatever man na sila kakiat kinahanglan dadto na to simbahan. At least bisan to di ka kasimba og tarong na lang mo sa gawas kay tungod ang bata magdagandagan, at least ang bata makahibalo nga duna giday simbahan og manimba gayod kita. Amen. Okay. Ang akong topic rong murong buntaga, mga kaigsuna, no, aron may nahinay patagkabalo aning uban, kining mga sakramento, kinangutana magod sila naa bakuno na sa Bible ang mga sakramento, no? Kining mga sakramento, mga kaigsuunan, laktod nga pagkaistorya. Ang kini siya, mura kini siya hagdanan aron kita makasaka sa langit o madawat na to ang kinabuhing walay katapusan. Okay, so pangutan na unsa ganito ang sakramento, no? Ang sakramento, magod mga kaigsuunan, nagkahulugan og masangputon, no? Or mamugnaon nga mga timaan sa grasya nga gimugna ni Ginoong Jesucristo, gitugyan sa simbahan diin pinaagi nini ang Diyos nun nga kinabuhi, muabot ka na to o mudangat kita sa kinabuhing dayon. Ano yung magunan siya mga igsunan kung atong basahon kung na sa Salmo 51:5, sa wapata mahimugso sa kalibutan, no? Agipanamkon pata sa tiyan sa itong ginikanan doon na nakita'y sala. Sad-a na kita mga kaigsunan. Muna sa igiingon mga kaigsunan nga wapag ganita nakasaa na ta. No? Basa na Salmo 51:5, sa wala pa kita mahimugso, gipanamkon pa lang kita, doon na nakita'y sala, ug mauna sa atong simbahan, gitawag na siyag, sala nga panulundon. Kung sa in English pa, muna siya gitawag og unsa man nga sala. No? Kanang sala mga kaigsuuna na mauna siya kinhanglan na tong walaon. Kay sala pa na kaniadto ni Adan og ni Eva nga gidala-dala na to. Sa English, gitawag na siyag original sin. Muna yung sala nga panulundon. So, ilaliman ka, wapag kita mataw na naganit ay sala. No? Okay. Mauni ron ang sakramento nga makapawala ni anak. Pito ni siya ka sakramento. Doon ay sakramento nga balik-balik na itong madawat. Doon na po'y sakramento nga kas-aragi na itong madawat. Nga inigdawat na ito ang sakramento, bisan pag mudawat pagkaglain, mauna gid na siya. Naana dyan na nimo nga sakramento. No? So bisan pag Efeso 4:5 bunyag, aduna kitay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo og usa ka bunyag. Usa ra kini sa kabunyag bisan bunyagan pagkaganapo diya. Usa ra gid na kabunyag. Usa ra gid kabunyag nga gitawag na tog legit. No? Kay karong panahon na ra ba daghan na kayong AI, no? Daghan na kayong mga scammer, mga it's a prank. No? Daga na kayo mga prank-prank, no? Inana mga kaigsunan. Okay, sa atong pagtulunan sa atong simbahang Katoliko, maayong buntag na diha ni Sir President, no? Ray, maayong buntag. Ang una mga natong madawat mga kaigsunan, good. Sabton sa nato ha, ang kagikan mga daning sakramento, ang etymology sa sacrament in English, mao ang Latin nga pulong sacramentum. So nigamit ang sakramento, ang pasabot na niya, kinatsila na siya nga pulong. Kaya sabi ni saya, mao ka na gitawag na itong balaang timaan. Okay, unsa may pito ka sakramento nga atong dawaton mga kaigsunan, madawat ito ang grasya sa Dios. Doon na kita'y madawat nga grasya nga kung mahimo, no, kung matuman na ito tanan, nga lisod kay ito manon, kay makasala magin ang tao. No, mauni sa igihatag sa Ginoo. Ha? Salmo 51:5, timani, wala pata mahimugso sa kalibutan, doon na nakita'y sala. Doon na nakita'y mansa sa sala. No? Okay. Una nga, sakramento, mga kingsunan, gitawag ka na siya bunyag. Baptism. Mauni sa mga kingsunan sa Efeso 4:5, ang sige ngon, doon na kita'y usa ka pagtuo, usa ka Ginoo og usa lamang kabunyag. Ato na siyang pangitaon unsa nang bunyaga, kinahanglan legit na siya nga bunyag. Okay? Ikaduha, mo kumpirma ta. Unsa man ning kumpirma? Confirmation means you are a soldier of God. Sundalo ka sa atong Ginoo. Ikatulo, santos nga misa. Holy Eucharist. Ikaupat, mauna ni mga kaigsunan ang kumpisal. E kining kumpisal, mga kaigsunan, walay tawo nga dili mga sasala, mga kaigsunan. Munang ug makasala ta, mga kaigsunan, doon na gayod kita'y kumpisal, mo kumpisal kita. San Juan, unang Juan, Kapitulo 5, Versikulo 16, hantun sa 17. No, ako atong basahon na diyan, ang sagingon ni San Juan diyan. Doon ay sala, nga mapasaylo pinaagi sa pagampo. Magampo ka. Pasayloon ka. For us Catholics, gitawag ta nag venial sins. Kanang mga hunahunang daotan, ng mga pamalikas ginagmay, pero ayaw kumpiyansa kay kung sige nilang pagkagunahon nagdautan, sige nilang pagkagpamalikas, mahimo ka na siyang mortal sin, nga giingon diya ni San Juan sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 17, ug duna po'y sala, nga bisag iampo pa nimo, di nagyud na siya mapasaylo. Gawas na siya. Sumpaya na to na sa ato ang pagtulunan, gawas kung imo na siyang ikumpisal. Galing doon na maganing sala, ganing adikit mapasaylo. No, mga sakrilehiyo. Kanang pagdaot sa ato ang Espiritu Santo. No? Kaya na may uban, di dyan mo to una. No, nadyo uban, I've met many of them. No? Pero I respect, but nadyo uban nga, dili dyan sila. Dili gid sila mo to nga naana siya. Dili sila mo to nga tulo sila, nga sa usa. Usara dyan nila ha. Dili po takabuot, no? Pero I hope punta nga masabtan po. No? So what we are doing now is to make our koan ba itong pagtuo ba sa Roman Catholics, sa Catholics nga mapaligoon ta. No? Ang ikalima na to, mo kanyang itawag og hilog, pagdihog sa masakiton or anointing of the sick. Kita rin mga Katoliko, kung nahuna rin ba ito magpahilog ta, wala, mamatay na siya kaya magpahilog. No, di na siya mao. Kung nagpahilog ka ng sakita, ayaw na pahilog, ugusaba na, gawas kung nasakit na bugaglain. Pwede na siya, kapila na ito, balik-balik ko ng hilog. Kapag pumagong sa hilog, naanas Bible, natay verse na. Ha? Kung sa may gingon sa itong Ginoo, ha? Naigisangla. Ari mabasa na ito na San Mateo, naigisangla ni Duol niya, magpatambal niya, kung sa may gingon niya. Adto ka mo sa mga pare, pagpatambal ka mo dito, dihugan ka mo uglana. Santa lana. No? So, munang doon na tayo holy oil, doon na tayo holy salt, doon na po tayo holy water. Ang ikaunom na to mga kaigsunan nga sakramento mao ang pagkapari, dili tanan makadawat niini kay holy order ni siya. No, ang pagkapari dili lalim. Kaya nga tong pari, ang practice sa tong pari walay asawa. Ngano man aron maka-serve og tarong sa Ginoo. No? Mao na pod na siya kalainan. Doon naman pod tay kuan ganing gitawag na to og orthodox. No, nga manguros bali sa moa. In the Father, the Son, the Holy Man may dari sa wala, ilang holy ari sa tuo. Holy Spirit, Amen. Naagapon sila yung Mama Mary, doon na sila yung angels, no? Mutuo sila ni anak nga, kana sila, kuha na sila sa atong Ginoo. Kauba na sa atong Ginoo. Hmm? Okay. Ang mga Orthodox is minyo ang ilang pare. But for us, Catholics, gipractice yun na nga dili minyo ang atong mga pari. Kay kung maminyo, maduha na imong hunahuna. Imong asawa dito na sakit, nga gamisa ka, gawali ka, ano? Dili ma-focus ang imong pagpangalagad sa Ginoo. No? Okay. Ug ang katapusan maoning kasal, maoning nadawat na koron. Kay pila may kakatuigan nga nag-ipon nga sayop nga sala. Kabaw mo mga kaigsunan karon na si Satanas karon kung kita ni-evolve ta as AI, as higher technology na ta, Satanas kuyo, pagkaayo. No? Ang mga sala, gihimo ng normal. Usa magpakasal, live-in, igo ko anak. Doon ay anak daan, usa magpakasal. Pero di man po dingon nga, mojo na'y gusto, nako. Pero at least, napapastong sala kay nagpakasal mi. I'm very proud, anak. No? Pasalamat ko, anak. Napapasto mo mga nabuhat ng mga sayop. So, ang gahom sa sakramento, nga maghatag o grasya, nagikan ka na sa Dios pinagi sa kaluoy ni Ginoong Hesukristo. Ang mga sakramento, pito na sila. No? Muna yung mga dagkong tuburan sa grasya. Nga nagdagayday, gikan sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Ang matag-usa ka sakramento, doon ay gahom gikan sa Dios nga magbalaan o maghimo sa kalag nga makapahimuot sa Dios. Kining maong dili kasarangan o supernatural nga grasya nga mihatag sa sakramento, gitawag og grasya nga makasantos, sanctifying grace. Ang grasyang makasantos anaka nunay sa usa ka tawo nga mahimong Kristiyano ug mawala lamang sa Kristiyano tungod sa dagkong sala o mortal sin. Muna na kong giingon. Kay dili man kun sa tanang sala gud ni patay tag tawo, nakapatay ka nya human, ampo ka sa Ginoo, mga ikag pasaylo. Dili oy. Ten commandments gud na thou shall not kill. No? Naa na siya diha. Mortal sin kana sa mga kaigsuonan, I think Isaiah 59:2, no? Ang inyong mga pagampo, dili madungog nako tungod sa bagang panganod nga nag-alis sa kundunggan. No? Dili kadungog ang Ginoo, ana. Dili sa kadungog, ana, bisag kung saon na ito kampo. Naana, mga kaigsuonan, muna'y giingon ni San Juan, lagi. Unang Juan, Kapitulo 5, di size, di city. Nga dunag yoy, sala, nga pwede rang iampo mapasaylo. Og dunay sala nga di nagid nimo mapasaylo pinagi sa pagampo. Di nagid siya mapasaylo. So mauna ni karon mga igsoon gitagaan ta og kumpisala sa atong Ginoo. Okay. Ang unang sakramento nga naghatag kanato og grasya nga makasantos mao ang sakramento sa bunyag. Ni jud ta bunyagan kay inig bunyag nato mga igsoonan mapapas to atong gitawag og sala nga panulundon. Maunang kami sa among mga sa among pagkakatoliko, no? As Catholics, kay I was searching for the truth, mga God. Sundlan na ko tanan. There are, kuha na ron, almost 50,000 Christian, no? Religions. Grabe na kayo, 50,000 na. Pero, sa pagkuha na ko, asa nag-origin tanan, asa nag-gikan tanan. So, nagpabilin ko, nagpasalamat ko sa kong namataan. But I will not say nga, ingonana, usara man ko na itong Ginoo. No? Usara dyan na itong Ginoo. Nga, og nasayod, dana. So, karon kining bunyag, importante kayo. Kay pinagi sa pagbunyag, papason tong sala nga panulundon. Nga, karon napapas ng sala nga panulundon, munang naatay bunyag sa dagko, doon natay bunyag sa bata. Kaya maingon, magod sila, dili pwede bunyagan ang bata. No? Pila na kabuk na debate na to. Pila na kabuok, no? Dili pwede bunyagan ang bata, kaya ang bata, dili pa na tao. Oh, kung sino ng bata, ha? Baboy. Nanginana ba? Nga man sa Catholic bunyagan ang bata, nakasiguro day ta, nga man, nakasiguro day ka nga, ang imuha ang bata. Bata ka ba? Sus, kinoko, simpako lang. For how many days? Nakasiguro, ba day ta, ugma, buhi pa ta? Nga karon kaya mamatay ang bata, wa mabunyagi. Namatay ang tao, wa na bunyagi. Di ba? Bunyagan ni mo nga, patay na. Oh, so karon ang amo ang simbahan, pinagi sa mong Santo Papa, naghimo na nga, kung dunay bata nga mamatay, pwede pa siya bunyagan. No? Kay, kita may gihatagan man si San Pedro, ang amo ang unang Santo Papa, ang Yahweh sa langit, nga iyang idili din sa yuta, idili usab sa langit. Ayang itugot din sa yuta, itugot usab sa langit. No? So, munang duna kita'y kuan. Duna tay kung unsay tingog sa ato ang Santo Papa, unsay himuon, gi-allowed po na ngadto sa langit. Okay. So, ang grasya nga makasantos, mangod nga sakramento, una na tumadawat mo ang bunyag o ang sakramento nga makapabalik kung mawala ka nato sa grasya. Ang grasyang makasantos, mao ang sakramento sa kumpisal. Muna, hindi kumana ito sa bunyag, samtang magkadako ta, no? Mayingon ang bata anghel. Dili po kumutuog anghel ang bata. Kaya you know, labi na ron sa generation na kung mga anak karon lahi na kayo. Bata pa ha. Almost 1 year. No? Nanagan isa'y buot. Kita mga kaigsoonan, ang tao makasala, sugod na ang tao nga nanay buot. Kabantay kag bata nga maghilak, kung gusto ni mo, ako anak, no? Muhilom. Ibutang ni mo, muhilak. So, nanduna na sila yung panimuot. No? So, kinanglan mga kaigsoonan, dili lalim ang pagdisiplina o bata, dili lalim ang paggiya sa bata. No? Kinanglan nga inig magkadako siya, masayod siya nga mauni angay buhaton, mga maayong pagbuhat. So, kung kita nabunyagan ta, magkadako ta, makasala kita. O sa panahon nga kita diha nabunyagan, himo kitang santos, ay anak. Kay wala kita'y sala ni ana. But as time goes by, as I said a while ago, take note, makasala jud ang tao. Munang ug makasala, mawala ang grasyang makasantos na to. O sabi makapabalik ni ana, kumpisal. Asama ta mo kumpisal, muduol ta sa pari. Dili ta mo kumpisal sa pari ha. Walay pari ha, walay pari nga nagingon nga ari ka kumpisal nako. Padre, mutang tong si Padre Juan. Padre Juan, pasayloa akong mga sala. Dili ana ha. Duna kita'y pagampo ana, duna kita isulti ana. Sila lang maoy gitugutan, no? Kila gato man nang explain kay after ani sa sunod na po natong Domingo, ato ni explain gikan sa unang sakramento hantod sa ikapito nga mao ang kasal. So mo ning gitawag atong initiation, no? Ang initiation tulo ka buk madawat na tuon na. Bunyag, kalawat, bunyag kumpirma o kalawat sa Eucharistia. No, kalawato na to ang lawa sa Ginoo pinaagi sa hostia. No? So diha sa pito ka mga sakramento dunay gitawag og sacrament of initiation. Nagpasabot ang pagkabugos nga sakop sa simbahan, no? So buti pasabot na kining tulo ka mga sakramento kinahanglan maangkon sa usa ka magtotoo samtang siya buhi pa. Bunyag, kumpirma o kalawat. Okay. Unsa may mga sakramento sa patay o sakramento sa mga buhi. Kini ba kong gitawag sakramento sa patay? Dili ni sa patay lawas ha. Patay sa sala. Ang imong espiritu na matay sa sala. No, tubag ang sakramento sa patay mao ang sakramento nga nagbuhi sa patay sa espiritu. Efeso kapitulo 2 bersikulo 1, dili sa patay nga lawas mao ang bunyag ug ang kumpisal. E, gikan sa pagbunyag nabuhi man ka. No? Mo nay giingon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 12 ni San Pablo nga kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo. No mo nang kinahanglan ang tao bunyagan. Eh, patay man ta sala. Pagbunyag di mo, nabuhi ka. Pagbuhi ni mo, makasala naman po ta kayo. May tao nga di makasa. Mabitaw nang naabitaw ko'y nanggikan lang itag Big Brother's house. Daghan mo po na sila dito. Lain mo po na ilang panabot. Wala lagi ko na sila isa. Kagiluwas na sila. Wala sila isa. Yung human, kita ko, gahimo sila sa. No? Which is, bako kasabot ba? Anong naingon anak bitaw? Go wild naman siya. Yeah. Kinilagin suod, lagig prisuhan, mga kaigsunan. Yeah. Ingon siya nga, ako, okay naman kung matay ko, kay kabaw ko, asa ko pa doong. Yeah, ready po siya mapatay. So, kung saan mo na ipasabot na nga abig iluwas na ka, magpakasa ka, wa na kaysa. No, walang wa ko kasabot sa ilahang pagtulunan ba, unsa jay tarong bitaw. Eh, once save, always save naman daw. Pero namo, dili ingon na. Pinagi sa bunyag kami, nabuhi, migbalik. Pero pagbuhi na magbalik, kay tao raman may, makasasala magid may. Dili mamitaw nga ka ng matarong, no? Wa naman ko kitag tao matarong ron. Anang, kanabang pulong sa Biblia, mga matarong ba ni St. Joseph, ni Hob, tao nga matarong. Dagan kayo na, papa ni Kuan, papa ni San Juan nga magbubunyag, tao na siya nga matarong, no? Magtinarong noon ka na, pero ingon matarong, murag, wa na ko kitaan na ron. So kinanglan, kita aron mahimo tang matarong, lisod kayo ang pagkumbati na to. No? Lisod kayo kay, wa, joy gamay, bisag nalang pinagi nalang si mong unahuna, nga nakunahuna kagdautan. Sala na ka na mga kaigsunan. Vinyal sin na ka na siya. Gunahuna ka nga, ginintawhana ni, maumantay ni siya oh. Sus, ang naong oh. Ya, gisulti pa dyan mo, lamia ni mo eh. Sus, lamia ni mo bunalan. Ya human, gilihok pa dyan mo, gibunalan pa dyan mo. Gilaliman ka na, pirting na ko ang sala na. Pinaagi sa unahuna sa pulong o sa buhat. Mortal sin na para na mo. Muna sala nga, bisag kung saan ko niya mag-ampo, di na siya mapasaylo. Di na siya mapagi pag direct to God nga mag-ampo. Kinalan doon ay naka-authorize gikan nga doon sa Ginoo. No? Kay Isaiah 59:2, dili ako makadungog sa iyong pag-ampo, kay doon ay panganod nga baga kayo nga nag-alis sa kundunggan tungod sa inyong mga sala. So, dili tarang direct to God, madungog sa itong Ginoo. Ya, yeah. Kung sa mga kigsunan, sa mga namati na ito, uban no, no? Kung gusto ta nga mo appeal sa atong Bible study, no? Doon na ta dere sa St. Joseph Cathedral. Every Friday na siya, no? Start og 7 p.m. I think 7, 6. Kaya mag-rosaryo pa na. Mahuman na siya 10, 11, doon ay minor topic, major topic, doon ay open forum. No? Doon na po tayo Speakers Bureau every Wednesday. Aron kabalot ang saon na ito pagstorya, public speaking, no? Nga kuan po, nga aron maangayan po tamo muwali, angayan po tamo storya, no? Sa tagbilara na mga kingsuna na, huwag na ata sa Dawis, dapod sa sungkulan, maura gihapon. So I think 6 p.m., bro, rosary na siya until na siya 11. So, tanan na, minor topic, major topic, tanan na siya. Tanan, doon na tayo open forum, mangutan na tayo, mutubag. Doon na po tayo mga brothers nga mga dili po kato, katoliko, mukuyog po na to. No, maminaw saan sila. Mangutan na po sila, tubagon saan na to. So, kuhan lang, sharing lang ta. Nga, ang pinag-importante sa tanan, ang pagbuhat gin sa maayo. No, kay daghan kay kog nakita. Daghan kay kog nakita na ako'y usaron ka amigo na ko nga dili katoliko, di na ako isulti, bro. Ang iyang giwali wala man isabay sa iyang buluh, sa iyang mga binuhat. No? Doon na siya mga tao, doon na siya mga tigpanunod niya, wali siya, niya iniguli niya sila sa iyang pagkatao, sa iyang wala na isubay ba. No, which is, muratag ka nang nagpakaroon ing nun, ana. Kung nagwali ka, nang alagad ka sa Ginoo, kung sa'yo imong isulti, o kung sa'yo imong ikanapungsog o ayaw pang hinautang, manggad sa imong isigataw, sulti, diyo ka? Imo diyo ng buhaton. Huwag di magkakabuhat mo, sulti, diyo ka? No, dagan kayo kung nakita, ana. Mura gusto lang tingali sila bagay abot lang kung sa pwilang aim o silang tuyo. Kaya kinira bang ginuura ba? Dilir mo. So wala pa ta kastorya, kabalo na siya kung sa'y tinuod. No? So, oras na po dato mga kaigsunan. Makita na po yata sa sunod Domingo. Okay na ta, Brad? Okay, closing prayers ata. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Mahan, Ginoong Diyos, salamat kayo. Pinagisin mo mga balaang pulong kami. Intaw nakapamati o ginautang uban, nakadungog. O ma-encourage, Lord God. O gabrihi po nilang kasing-kasing, Lord. O gunauna nga mamati. Intaw nung ubalik ng anak kanimo. O gilik kayo taon kami, Lord, sa tanang kadaot o disgrasya. Adlaw-adlaw, Lord. Pinagisin mong balaang Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinagis sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way palinay, di way ardi, kanunay.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na nga, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo!
5: Balita o impormasyon, gipabilaw sa katawang bulanon.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

mga igsoon ko dihan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian ng mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tuhod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

mau dicurah puan saya mengulin semuka ini oi mesti segera siam setengah pil ini ya anak ba o kesegaran nga rason nganong masuko ta kay kaning dili bitaw makuha nato atong gusto bantayin ninyo na kun di nimo makuha imong gusto di ba kay masuko ka oh kay adjuko aning tawhana o ha di ba pero napoy ubang kasuko mga igsuon nga kani bitaw mas laom ang hinungdan sama sa kasuko tungod sa betrayal. Diba? Pare, sabi no, pare, pero giring-iring man si Marie. Ah, na. O na. Pagbudhi. Napoy mga kasuko nga mas laong pa sama sa injustisya. Kanang flood control. Ang itang masuko, anak, kay kaw-kaw nga tong kwarta. No? Na kasuko tungod ay bunga sa kanibitang pagdaog-daog. Marutag, okay rin tao kita ang gidaog-daog, pero apil na ang atong ginikanan, apil na itong isuon nga daog-daogon, mapungutah. Diba? Mga isuon, ang kasuko, atong hinduman, dili sa tanang higayon dautan. Dili yun sa tanang higayon dautan. Kay bisan si Jesus, nasuko man si Jesus. Nasuko si Jesus, dihang ang templo nga unta balay para ampuan gihimong merkado agi pang kuan ni Jesus ang mga lamisa tuwa ang mga lamisa no mga isong gud ni Kristo asahay man gud ang problema nato mga tao kay kung kita masakitan ta lisod nato buhian ang kasuko pantay mo ana kung mapungot ta masuko ta magsigig balik-balik tungo nahuna katong nahitabo magsigig balik-balis nung una-una katong ipang istorya. Bisag dugay na kayo itong hitabo, wala ito fresh pa kaayo, kay magsigi o balik-balik sa atong una-una. O ngali, makita nato ni siya mismo diha sa sulod sa pamilya, di puntanan, na yung ubang pamilya nga mag-igsuon, manggi-away tungod sa kwarta, magbungol pa, mga pamilya nga manggiaway tungod sa mga panulundon wa man to ni haguin nila nang gigayaway man sila ani mga yuta nga kabilin mga kaparintihan nga manggiunay napay mga magigsuon nga manggiaway kinsay mubantay sa ilang ginikanan nga nagtiguang na gagatay-tai na giangu anguna diba pareha sa manta og balay usa ra manta kalamisa. Pero hilom sa matag-usa, dili mo ta mga bungol, pero nagpagbungol-bungol. Usahay nga limang isuon, ang nakahadlok ani, kay imbis ikaw raag imong isuon na giaway, maapil ang mga anak o maapil ang mga apo. Awa na pod, wa na'y lami. Mabitaw na mga isuon, ang atong unang pagbasa karon, gipahimduman yung tagiingnan ta, nga ang kasuko o kapungot, mo'y mga butang nga makadaot. Napahinom na to ni mga igsuon ba? Nga kita, nga gusto na to, nga kaluyan ta sa Diyos, kinahanglan po ta, mahimong manuluyon sa ubang tao. Kung nasakitan ta, mangutana yun ta nga, antod kanusa mga kumupasaylo ani niya, Father? Antod kanusa man ako ni pasaylo uning tawhana nga nagpasakit na ako? Kung nakapangutana mo, anak mga igsuon, mausab ni ang gipangutana ni Pedro sa itong ebanghelyo karon. Ginoo, pila man kahigayon ko, kinahanglan mo pasaylo? Kapito ba? Di ba seven? O, nga nung seven man? Pwede tamin mo si Pedro, ako pa to, kausara yun to. Ah, delete man ako si Pedro. Kausara yun to kung ako pa, si Pedro. Seven, kapito ba? Nga nung gipili mo ni Pedro ang number seven, kung sa may relevance sa number seven sa tanang numero? Mone, mga isuon. Sa panahon ni Jesus, ang number seven, pasabot ani number seven, complete number, fullness. Oh, mone, pasabot sa number seven. Now, para kang Pedro, mga isuon, nga nung man, kung sa may rason sa number seven, complete. Diba pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan unom kaadlaw unya pa ikapito ang Ginoo nagpahuway. Oh, munay 7. Ila kaadlaw ang usa ka semana? 7. Sa music. Pila man ka key ang music? Do re mi fa sol la ti. Oh, E. Number 7. Oh, pila ka color ang rainbow? 7. Oh, muna

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
0: Nasa kasi magamping ka na ako sa kimbing.
1: Importanteng pahinumdom sa tanang mudawat sa komunyon. Giawhag ang tanan nga mudawat sa santos nga ustia, pinaagi sa baba. Apan kung mudawat kini, pinaagi sa kamot, palihog kanadayon ang santos nga ustia at ubangan mismo sa pare, madre o lay minister sa dili pamulakaw, dili na kinahanglan nga mapadaplin una aron kanon kini. Atong dawaton ang labing balaang lawas ni Kristo uban sa dakong pagtahod o debosyon kaysa santos nga Eucharistia, si Hesus Kristo mismo ang atong gidawat nga lawas, dugo, kalag ug pagkadios. Important reminder to all communicants. The faithful are encouraged to receive the sacred host of the on the tongue. Those who receive in the hand must consume the sacred host immediately in front of the priest, nun, or lay minister before walking away. There is no need to step aside before consuming it. Let us receive the most holy body of Christ with the utmost reverence, dignity, and devotion. For in the Holy Eucharist, Jesus Christ is truly present body, blood, soul, and divinity.

0: Drink responsibly.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tao.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Sa kadapi ikan ubay to tagpila
16: itong kalihukan sa Sandugo Celebration, no?
17: Dekan yun
16: morning karon nga sa atong tulumanon karon sa attack na sa gobernador ubay-ubay ang atong mga panghisgutan. Ari nato sugdan sa pagbisita ni Chief Operating Officer sa TIEZA si Manager Mark Lapid. Kumusta ang pag-anhi sa TIEZA headed by Mr. Mark Lapid?
17: Unas tanan, no? Nalipay si COO Mark Lapid sa iyang nakita sa iyang project na gihatag para sa Bohol. In fact, na-impress siya kay mas mininindot pa kuno ang Aluna Q before kaysa karon na iyang nakita na naay project na himong establishment sa naay seawall na gibutang protection kay ang mga negosyante na lapad-lapad ilang lugar and safe na sila, dili na makankan ang ilang area sa dagkong waves sa maong dagat. And iya pong gi-check ang maong mura o floating port.
16: Floating dock or port?
17: Dock, yeah. Para sa mga divers o nalipay po siya na napahimus lang gud sa mga bulanon, labi na katong na ay inclined sa maong diving industry. So, happy kay siya. And after that, may bisita po mi sa hyperbaric chamber, no? Na gusto din niya na ma-operational na. So, diyan na sa kamanduan na instead iyang ihatag sa LGU o sa province, ako sa ingina na mas maayo tingali na ang TIEZA na lang yun ang moy mo man ni ini hinoon kay sa kung nakita inyuhan mo po ng facility, inyuhan mo po ng hinatag, mas mas nindot og kamo kay namoy pundo gud na mo maintain sa mong hyperbaric chamber and mohatag og mga swildo sa mga mo man kinahanglanon butog doktor pod, so sila pod ang mangita og kuan mo manage sa maong hyperbaric chamber. So dako kay nang ikatabang, no, in case una labi kung naatay mga divers na mga madisgrasya or kinahanglanon isulod ang chamber, dako kay nang ikatabang nila. And also kung mahisgot ang wellness, so dako po nang ikatabang labi na katong mga naisamad na di maayo tungod kay mga diabetic. Dali, kung naway samad, di maayo, kung masood mo sa hyperbaric chamber, mahil ang mo samad.
16: Mas paspas ang healing.
17: No? Yeah. So, by willingness, po, nindot po siya. So, dili lang na more on para sa mga divers, no? Appeal na po ang wellness, anak, kung kinahanglanon kayo na may doktor mo kan operate.
16: Going back, atong palaman ko ay itong sa seawall sa Alona Beach, kay mahinungduman na to, it has become an urgent need. Kay nakankan na ang mga balod, niya, kinahanglan na ibuhaton.
17: Bunbun.
16: Oo, nakankan na ang mga
17: bunbun.
16: Nga nag-threat na sa property sa mga establishments. Ang uban na concern nga, di ba di ay og butang nag-seawall, musamot noon og kadaot ang beach. Pero ako nakakita mong gitpog ko, Gob, even before, mas ning gather siya og bunbun, og sand. So mas ning sugod og lapad-lapad
17: ang
16: baybayon. And hopefully, mas mulapad pa gayon.
17: Nabantayin rin ako, so, tungod kay Nanay Seawall, ang kusog na wave sa Wapay Seawall, muabot sa tumoy. So, mo ito'y makadrag o sand. Kaya kay Nanay Seawall na di po din slag. Pero lang, in-protect lang po, inig hapak sa seawall, I mean sa wave, mabungkag ang wave, ang balod. Di sa kadrag kay habog pa man po ang kuan, ang sea level niya, ang sea level niya, wala ming kuan ba, wala ming indagayday o paingon o paubos, habog pa siya ba? So, di good kabira o bunbon. So, sakto to yung gigon hang kuan. Even ang mga rocks, ha? Natinga ko sa mga bato, naghanam ng bato. Dikan ko no dito sa dagat misod dito sa kuan. So, ako lang gigon na tapukan na, ibabag na ng mga area ng kanang murag. Dapoy portion po na kung habagat o amihan makitaan gitong gitrabaho sa mga kuan, so ato itapok arong maprotektahan po sa motong area.
16: Yan. So gawas adto Gob, diin pang uban nga di pa bay laing lugar nga giadto ni ni Mr. Mark Lapis.
17: After that mibiya ta niya. Pero mi proceed sila sa Albor Sanitary Landfill.
16: Nga funded po
17: funded sa po sa CESA. And usa sa atong gisgutan mag-establish og another sanitary landfill somewhere in northern part of Bohol. So I think it's in Ubay. Kaya wa matay sanitary landfill dito. And kung mo question sila nganong Ubay man na wa may tourism. Remember na ang Bohol is a UNESCO Global Geopark, so entire Bohol is part of tourism loop. So mid pwede yapon butangan o sanitary landfill sa northern part.
16: Yeah.
17: And usa sa request, I hope mahabol to, mabutangag street light ang entire Panglao. Kay ngit-ngit kayo ang Panglao niya na makitourism na to direct destination. So, kinlanon ko malamdag ang atong magkalsada sa Panglao.
16: Funded by Tiaza gihapon.
17: Yes. Pero, kuan pa to? Request pa to nato.
16: And hopefully makapadayon gyud no ang Tiaza sa pag-fund niining mga infrastructure nga needed sa tourism. Ang gikagulaan lang ani katong the plan pod no sa travel tax nga
17: tangtangon. So hinoon ang pagtangtang sa travel tax ang wala mag ang mga tao willing pa magyapon mo bayad pero sa nga na kanang magpila para lang makakuha og travel tax mo ni nakahasol sa paitaan yun lag paagi na dili hasol sa mga biyahedor mga mga local tourists na mo langyaw kay lisod man kayo gud og ingana magbayad pa ka palisuron pa ka so bisa ako ming kuan gyuta may na feel po na ako ang burden. So kinlanon yun na ila i-address na para makalimtan to mawa ning isyu na tangtangon ang travel tax. Ang makasabot ra pod ana nait travel tax para asa ni mo nang mga project sa Tiaza na ipang funded. Mo nang gingon ni CEO Mark Lapid unfair kay nila kay daghan silang project pero dili ma-mention ang Tieza.
0: Mm.
17: Pero sila yung nag-provide sa pundo.
0: Yeah.
17: Like, for example, kaning pag-repair day sa atong simbahan.
0: Mm.
17: Tieza funded din na. Yeah.
0: Kato mga na-damage sa linog.
17: Linog.
0: Oh.
17: Ilahan ang pundo, pero ang ilang gi download sa usa in
0: National Historical Commission.
17: Yeah.
0: Oh.
17: Moy ming mo nay may implement pero oh. Sila moy naghatag sa pundo para nay moy makapatukod pero wa ta nay bawo ana para nila para dili ma feel sa mga tao.
0: Mm.
17: Pero dako kay sila og gika ambag sa mga kayuhan para sa atong nasod sa Pilipinas. Moy og ako lang sayo po ninyo kay wa man mo enforce na kailangan ma mention mo na ang tanan sa inyong activity, sa inyong health, na ang Tieza, yung personality ninyo, yung presence dapat naagin mo arong ma-feel sa mga tao na grabe din ang tawang sa Tieza.
0: Mm. So we're hoping no ang makapadayon gihapon ang Tieza para sa mga maayong projects for tourism. Tieza means Tourism Industry
17: Economic
0: Zone Authority.
17: Mm.
0: Now, on a serious note, Gov, for the past few days and weeks, subo nga nang hitabo sa atong mga kaeskwelahanan, mga murag natakdan ta sa mga nahitabo sa Amerika nga naay mass shooting, nagsugo dito sa Tacloban, lately dito na po sa Zamboanga, unya naay mga bomb scare sa mga eskwelahan o even establishments. Unsay imong mga panawagan kabahin ni ini, Gov?
17: Kulba gud po, so labi na kay natin mga anak po ng eskwela sa mga eskwelahan and then naana mga bomb scare, naana mga hulga-hulga na pusil-pusil. Muna na atong gi ordiran gud si PD Digay na nagay police visibility and kung pwede makik-sit down sila sa management sa mga eskwelahan na pahitaan gud nila ilang hatagan o kanang protocol na ma-secured ang eskwelahan kung unsa ang ilang itanyag ipasunod gina na mga pamaagi like kanang pag-inspect sa mga bags check gud ang mga estudyante one by one before musod aron gyud dili ma lutsan sila ani mga kuana.
0: Yeah. And hey, imong panawagan pod kabahin sa responsibility natong mga ginikanan.
17: Yeah. Ato dang giauhag pod mga ginikanan na ato yung tenunay giyahan atong mga bata, no? And atong akong pwede atong ilikay ana mga online games or unsa na niya. Then napoy misurambaw na tigduwa kuno po kong computer games o naso. Tinood ko tigduwa na computer games o Counter-Strike.
0: Mm.
17: Pero sa atong kabahin as sa atong panahon, namang ganda interaction sa pagkabata. Before ta may evolve na nagduwa ng mga computers, naamata nagduwa sa mga silingan, natay maayong relasyon sa mga bata, magduwa mga

0: Kalingan kaysa ilang mga silingan. So, na, manumbay tayo naman, ngabre, tagkaldiro, musodo, tas silingan, kaya inong tubig, wala tag-iyag po tagbay.
1: Mamahaw-bahaw.
0: Mamahaw po, nakatag-iyag, laing bay ba? Karoon mga bata, wala na. So, focus la dua-dua. Una na, YouTube, mga, kung sa ito, mga tanaw pa nagbayar ni Human, na na bagong games, ito, may brutal na games. Pukas lang kibaw na, that's only a game.
1: Nagkalahi na po ang sitwasyon karon kaysa una. Anya ang mga games karon nagka-sophisticated plus na ay online communication na bitaw.
0: Yes. Yeah. No, nakon na ay order-order di kuno na ay kuman. Challenge na buhata. So, takibaw usan na nakaingon, no? And kung atong tanawon, so, again, balik ta sa akong resulting. Kita diri sa ato again, sa imong edad, naanad tagduduas itong silingan ng kabataan. Ang Amerika kani adto gihatagan sila comfort na mao na advance man sila to ga computer na sila. So mao na mamusil na sa karon na generation na to sa bagong generation ga computer na pud sila. Mao na may nahitabo. Easy for them na nagtuo sila kanang games na gi-introduce pwede na nila buhaton. Pero nabuhat na sa US pero mga taga US mga bata, wala pa nakaagi yung katong mga bato, mga duwas, karsada, mga silingan, na. So, mo mo gunay comfort, mo mo nag-ihatag comfort sa mga parents na busy. So, ilang lingawon ng mga bata, pero laki ba na nalahi na day ang dagan hunuhuna sa mga bata. So, mo na karon po, ang atong mga new generation mga bata karon wag yung kaagi o, kwan, aminin ba, kita mo mga bata na nagduwa sa karsada karon wala.
1: Nalagsa na.
0: Hindi na maihap. Tagsari bata, magbaktas, untung tutok, magdagbula. Kaya magduwag, untung tutok, kaya di magkaduwag. Alas 3, 4, kaya ilugan sa mga dagkong, mga dagkong kuan. So, atri, gusto lang oras na rin mo'y makasamok ang tinginit. At alauna may duwag, basketball, alas 11. Nga na, may sa una. So, ang bata karon, magawin mo matanawon, lahi yun ang growth sa bata karon. Paspas kayo. Na-adapt nila ang kanang nasa US na mga inlang kultura ng pag-entertain sa mga anak tungkol sa kabisis mga parents ipaagi na lang ang mga gadget.
1: Muna nga, ang imong pahinumdom sa mga ginikanan because of the changing times, ang style sa parenthood should also adapt sa mga bagong sitwasyon.
0: Bantayan na to kay usahay ma-limot ta. May lang tayo si Barney Rana, si Barney Tanawon, o si isa na,
1: Barney
0: Pinipig,
1: Dinosaur.
0: Pinipig. Kamalingaw, pero lahi
1: na. Pilitabis.
0: Ingin mo kay Pipino sa to. Paupaw doon ako po kabata. Batibot.
1: Batibot, so na, gamay pa ko, ano. Batibot. Wa na ron.
0: So, muna, so, na akong i-ordera, no? And again, aside from that, sumpayan lang po na to. Nag-meeting po tas taga RSOG, RID, kaning PIO, puros Intel, no? Ato yun sila yan na alert kanunay. In fact, ako yung gi-instruckan sila na kaning droga yun, ato yung sugpuon tungod kay nagkadaghan. Nagkadaghan sila, ang police pod, nagpabilin na maura po lang pwersa. So, muna na may maximize ta, may request ta o laing team from region na RSOG na mutabang diri o monitor o pagkuan sa mga drugs. Arong yung masikop ning na maligya o drugs diri sa Bohol.
1: Kay kana nga daghan ang report, no? Nga, nagpakita lang gid na nga daghan gid ni sulod. And our police force are really working para masugpo ni manang kinahanglan panghimusigan pagayon.
0: Daghan na dakpan sa pulis. Pero mas may daghan ang mga hinggara karon. So di na maapas atong kapulisan kay tungod daghan sa lagi pang bantayan karon. So may requesta og additional troops na from region gud na moy mutabang sa pagkuan sa mga droga, sa mga kriminal na mga binuhatan sa mga lihok sa mga kriminal na mabantayan gud.
1: Nga line usab nga kabahin also with protecting the industry sa atong lalawigan sa atong hog industry. Karon

0: recovering ta, humanta na igo sa ASF, sa African Swine Fever, na enhanced ang mga protocol ni ini. Pero nagihapoy mga reports nga nagpalusot og mga baboy dinhi sa Bohol nga walay insakto na papel.
1: Yeah. Actually, wa man na to ibawal na makasod ang baboy sa Bohol. Basta lang, kumplito ang dokumento.
0: Yes.
1: Pero naadyo'y uban na dili gud mo sunod pasabot di mo comply sa dokumento, magpalusot. Muna na awhagon nako ang mga barangay, no? Na i-report kung naay makasumbong din sa otoridad na naitig palusot sa yung barangay, hatagan o reward sa atong probinsya, no? Information na kintahay na Spidro, imusilingan, kibaw mo na siginig palusot o baboy, kadlaon. So, why dokumento? Og inyo na i-report si Pedro, naamoy sekreto na ihatag na mo na reward aron po di po ka mahibawaan na ikaw ang nagsumbong.
0: So, treated with confidentiality ang mga information o ang mga informant.
1: Yes.
0: Okay. Lately lang, no? Sa Binavista, sa Cortez, sa Hitafe, dili mga pantalan, ha? Kaya nga nung di man sa pantalan nila ipadunggo,
1: that palusot means, lagi.
0: Palusot yun.
1: So, muna na kinilano na magtabang, no? Kaya na pwede ka mubas o di tampasod o baboy, suko. O mapasod o baboy, suko. Ito kasabot, ane. So, ang ato lang na maprotektahan, magpasod, magyutag baboy, basta na ay saktong dokumento. Pasabot, limpyo ang baboy tungod kay na-inspect o insakto sa mga bae.
0: O sa Bureau mga, of Animal Industry.
1: O saka OPV.
0: So, atong provincial veterinary.
1: Yeah, naisaktong dokumento. So, pasabot, limpyo na. Pero kanang gipalusot na why mo yung dokumento, mo nagingon o kadudahan na.
0: Recovering para bata, dili na to bulilyasuho ng atong pag-recover.
1: Kining ASF, no? Dili yun eh, angay kaning kumpiyansaan kay daghan bitaw sa una na kusog mag-BIBI sa probinsya na ako noy di ko no tinuod ng ASF. Istorya rin na, kaya nag-iprotektahan. Pagkaigo silang babuyan, diha pamingog, tinuod ay ng ASF. Bitaw na stricto taning napita tungod kay sila, kamo, ang iprotektahan na mo aning ASF. So, aning bahin, aning pagpasulod, o mga baboy na way insaktong dokumento, andam ta mukihan laso. And maybe, ato ng ugdigan mapungan, isirado gan ang Bohol na wala na yung makasod, there is Bohol, makompleto mga dokumento na ugdi, wala yung makasod na sa Bohol. Kung dili mapugnan ning kaning atong panawagan na dili magpasulod og baboy na dili kompleto og dokumento.
0: Ari na pud ta on a lighter side.
1: Marites na so, Marites.
0: Adili pud wa Marites sir kay mura og diha man gyud kay mura pronouncement na niini. Kabahin sa Governor's Cup sa basketball og sa volleyball. Unsa imong ikadugang detalye ani Gov?
1: Well, kibaw man gyud ta na naghatag ta og opportunity sa mga kabataan, no? Lailahi magyuning linyas kinabuhi sa tao, pero kaning basketball ato pong gihatagan nato ang mga kabataan og ilang igong lingaw. Masabot na sa atong gihimo na kalingawan nila ma-develop pod ang ilang skills. And kaning ilang skills magamit po ni kung hintahay hanas gigam dog basketball, then dako kay chance na ma-varsity ka, libre ka tuition, libre ka eskwela, o daghan ba ka chicks na magsusunod ni mo kaya maayo ka duwa, no?
0: Di ba ikaw sa batanon pa ka, anad mga ikag mga 3 points, 3 points?
1: Makaigo pa kasi ato, depende sa mga gwardiya. O niya, napa yung magsusunod chicks, ginagmay.
0: Ginagmay,
1: So, atong i-develop na so, para giusob na itong edad, mga younger ang
0: age bracket,
1: aron gyud ang mga bata na mag nakasubaybay na ida kung chance sila na mo pabuto na da kung liga and then saka na po sila laing bracket. So atos lang kita gilingaw. The same thing sa volleyball po.
0: Sa volleyball
1: mix babae lalaki. Pero sa mga lalaki na mga gay. Mas kusog pa mang hampat ang nadyate. Kujaw, kujaw eh, pero mabuak at bulap ang iskot. Kuyawa mo ni mga, kung ano kayo. Pero maghuyang sa kasing-kasing, pero manglaparo bula, pero man po mabuak at bula.
0: Ato may mahiyang duman nga, pagsugod sa crisis tungod sa gira sa Middle East, pero ito
1: delay.
0: Delay, oo. So, karon ni sugod na ang atong Governor's Cup.
1: Kaya naanad mo po ng mga tao ng crisis, yung mga gasolina, masuroy mag-hapon.
0: Masuroy mag-hapon, no?
1: So, sa pagbago pa, purag, gikuan yun. Ipanglutas yun. Ipanglutas po karon wala naman. Yeah, po. So, kada pong Governor's Cup sa basketball o Governor's Cup sa volleyball, nagpatuyok po ng ekonomiya. Na. Kaya ang mga gagmayng negosyante mo, mo po yung ika, bibo po silang pangita. Kaya,
0: lipay po sila.
1: Maligya o mga tubig, mga mani, mga gagmay.
0: Mga snack items.
1: Kanang lingaw-lingaw sa panahon, pa-exercise sa papangig while nagtanaw sa kuan. Usap-usap diha. Muna yung nakakuan po, nakahatag po tayo negosyo ng dapita. Ato pong yatagan o stricto na guidelines ang mga bata na from time to time, i-drug test yun na ito ang mga players sa kalungsuran para ato yung ma-check kung free ba yun sila sa droga. Sabot, di sila wasa kagamit o drugs.
0: So, ani di rin naklaro ang ang objective sa Governor's Cup? Pag-develop sa athletic talent sa atong kabataan-unan, pag-stimulate sa local economic activity, o ang sa sa drugs, anti-drugs nga campaign po.
1: Drug-free community. So, even ang coaches, ang team, team members, and ang referee. Drug test po. Kaya referee po. Basi po, sila whistle kayo rin. Kuan na, naana doon siya. Sige, suyop anang jating. Gusto nang mananapa na. Bisa guwa na po. Naana doon kuan ba? Drug test tanan.
0: Drug test tanan, yes.
1: Kung pwede, apil mananaway.
0: Di kaso, doon dili mo test. Dugang maayong mga balita, no? Bago mo nag-turnover of 6.4 million worth na two-story, two-classroom building, gi-turnover sa Bangwalug High School sa Duero, o ding-adto po mo ni Kong Banban sa Pinamgo Island sa Bien Unido, nag-turnover po sa ka-building, two-classrooms.
1: Yeah, dito tas Bangwalug, no? Sa lungsod sa Duero, nag-turnover of two-story. Four-classroom? Two-classroom.
0: Two-story, two-classroom.
1: Uban si Mayor Altax o ang mga pisyalis sa barangay, no? Lipay sila kay kinasuukan po to sa Duero, kinabukiran, no? Pero nindot to so kay Bugnaw kayo. Dito may nag-date-date ni Kong Banban sa una.
0: Kaya Bugnaw. Ano, abot mo dito again?
1: Ligo ko itong kwanso na ilang pasong na Bugnaw kay tubig. Nindot kayo mo nang na-inlove kong Banban kitungod sa Duero ba?
0: Mo siguro po na nga sa pagbisita ninyo sa isla sa Pinamgo na imong gi-post or si Kong Banban na nag-post nga gamotor-motor mo dito.
1: Chansingan po nato panagsaba.
0: Imo mo kung itong gituyo o pa-break-break.
1: Aron yung mag-akos ba? So dito po tas Pinamgo kayo nag-turnover po taon one story, two classroom para sa bagong eskwelahan na ni Modesto Autida High School. Gidonate ng yuta ng pamilyahang Autida.
0: Pila pod ka minutos ang pagtabok by
1: Duldool na so ang Pinamgo naran nas mga 20 minutes. Duldool ra.
0: Duldool ra.
1: Pero bisag unsaon kaduldool, ining ambak mo sa pambot magbaktas pakas baybayon. So mo nay pait kayo.
0: Ano, kanang mabaw o hunasan?
1: Hunasan. Matao man or kuan, magbaktas yun ka. Mm. Boy po'y nakapabibo. So arang inita kay pagtunog na mo sa dagat, arang inita mo gyud sa dagat.
0: Mm.
1: So pasabot na gyud climate change yun.
0: Yeah. Mm. So okay.
1: Pero, init kayo dito sa isla, pero gahapon ko, no? Ingon sila na gauan ko, no? At pag-birnes ko, no? Gauan ko, no? Ice po si Carmen.
0: Gaulan o guys?
1: Bawag tinood ba po na? Kaya ba ng social media o sikat mo ng Carmen to? Pwede jaw-jaw dong mahal ko, no? Entrance sa Carmen, karon nag-ice na po.
0: Nag-ice.
1: Mo to'y nakamamahal.
0: Ang ice.
1: Ang ice. Walang to kay Baus Manang. Si Manang Gutay.
0: Ato lang sa i-educate nga mo gid na. And then diha po inyong gi turn over nga livelihood sa Talibon Trinidad Integrated Farmers Organization 447 mga barangay aid, barangay Trinidad 30,000 kada barangay.
1: Yeah, barangay aid. Tanang barangay makadawat og 30,000 regardless og naway mga unliquidated. Support nas LG min sa province sa mga barangay. And katong TTIFA livelihood program to nato sa PCDO mo na atong gi grant nila o mo atong gi turnover pud nato.
0: Yeah.
1: Support sa lang livelihood na proposal na gisubmit sa office sa PCDO.
0: Kanya, 2 million pesos nga suportang pinansyal na dawat sa lungsod sa Duero o mauni ang breakdown.
1: Mm-hmm.
0: 630,000 pesos para sa 21 ka barangay na tag 30,000 for projects nila, no? O dili ni siya individual nga ayuda. Ana apoy 590,978 para sa LGU Duero, pagsuporta sa Fisher Folks sa Madua Norte o para sa sports equipment. 200,000 pesos para sa barangay Ginsularan, rehabilitation of bleachers. 400,000 pesos para sa barangay Duay, alang sa construction of new intake tank and pipe fittings. O 200,000 pesos para sa barangay Anibungan, alang sa improvement sa barangay waterworks system.
1: Lipay kay mga barangay, so natong gipang hatagan nato sa financial assistance through projects, no? Mo may tong commitment nila na ang ato yung focus sa province na makahatag tag project diretso sa barangayan. Usa sa rason, so ato nang diretso again. Pila nang i-explain ako na gituyo gyud ako download ng kwartahas barangay aron sila gyud amo implementar. Why ikasulti na ang gobernador mo'y nag-influence, nabay mga na may mga taong hugaw gununa na nangurakot ko ng gobernador. At least, ang kwarta, tuag yun sa LGO o sa barangay, sila ang nag-implement, sila ang nagpabid. So,
0: hands off
1: ang gobernador o ang province na provincial government nang hilabot sa kwartas probinsya tungod kay naanas mga barangay. So, kana yung mga birada diha na korap ang gobernador, inyo na, inyong binuhatan kani ato sa inyong mga amo. Wako pasabot kinsahang yung amo, ha? Basta kay amo, sa maigo lang.
0: Kaya, lain pang hatag ng ayuda, 1.75 million nga financial aid turnover sa lungsod sa Diniyaw. Ang breakdown, 500,000 to Barangay Uwak, alang sa construction sa school building sa Uwak Elementary School. Gitunol ngadto ni punong barangay Edgar Sahol. 200,000 pesos to Barangay Balbalan, alang sa improvement of multipurpose center gidawat ni punong barangay Herbert Galieto. Og 1,050,000 barangay aid para sa 35 ka barangay sa Diniyaw na tag 30,000 pesos sa matag barangay.
1: So ang Diniyaw po nakadawat po sa atong financial assistance as committed na nakita mo kuan gud mo tabang nila.
0: Yan.
1: So again, sa explanation, gi-download gyapon nila para gyud malikayan ang corruption sa side So hands off ang province. Bahin ana at least tuan nila ang pag-implementar.
0: Unya, di apay dugang lista diri gov, ako lang i-rundown tanan, no? 3 million pesos para sa evacuation center completion sa barangay Magtangtang sa Danao.
1: Danao.
0: 2.39 million pesos financial aid and turnover sa barangay sa Kalape. Huwag mo ni ang breakdown. 500,000 para sa barangay Kahayag, installation of solar street lights. 200,000 pesos para sa barangay Mandaog, basketball court rehabilitation. 200,000 alang sa barangay Kabudburan, road concreting project. 200,000 pesos sa barangay Madangog, installation of solar lights and CCTV. 200,000 pesos for barangay Kinabag-an, installation of solar street lights gihapon. 50,000 pesos for barangay Desamparados, office computer and printer. 50,000 pesos sa barangay Kalunasan, monoblock chairs. 990,000 pesos barangay aid covering 33 barangays at 30,000 pesos each. Inya lang kubon nato ni Gov nag-turn over pud og kapin sa 9.055 million pesos na suportang pinansyal para sa kabaranggayan sa Luon. Dagandaghan gid ni Gov 6.6 million construction of evacuation center sa barangay Kanhangdon Occidental. Yes. 210,000 pesos office equipment alang sa SK Cugo Norte. 125,000 pesos tables and chairs alang sa session hall sa barangay Tiwi. 60,000 pesos pagpalit og duha ka grass cutter alang sa barangay Kanhangdon Oriental. 50,000 pesos laptop with printer sa barangay Ubuhan og 2.1 million pesos barangay aid sa 67 ka barangay nga tag 30,000 pesos gihapon matag barangay.
1: Gawas pa so, kagahapon po, dito po ta sa Kurilya, barangay Kanangkaan, no? Nang hatag ta o 300,000 sa Kanapnapan, 240,000 sa Kankatak, unya, LGU Kurilya, 180,000. Unya, apil ang barangay aid sa walo ka barangay sa Kurilya 240,000. Unya biditso tas Antikira. Dito tas sa barangay Tag-Ubaas og mihatag ta sa Kansilban og 60,000. LGU Antikira 45,000 and including 21 barangays na makadawat og 30,000. So, pila mo ito, so? 21. Masakay mo ito.
0: Masakay.
1: Onya, dito ta sa Katigbian. Dito ta sa barangay Hagilanan. O mihatag ta o 513,000 para sa Hagilanan Coconut Farmers Association in grant livelihood. Di ba, uman ka na kung ano yung hapon?
0: Oo.
1: Palimut-limut, di ba? Dito ta Katigbian. So mo na nadugang so
0: nadugang sa atong hatag. So may ni no nga paspas ang atong pagpanghatag sa barangay aid.
1: Nya maingon na bug mataw nang hatag kay eleksyon. Dia layo pag eleksyon 2028 pa. 2028 pa. Mo ni panahon ron iting trabaho.
0: Ayan.
1: Mo na wag kayo maes.
0: Kon lang ni no politics, just governance.
1: Yes, mo na kani sila masuya lang gani sila na si tagsisuro sa barangay. Kaya huwag malabuhata sa ilang panahon. Nganong huwag mo po niyo buhata sa iyong panahon. Kaya sila mo pabugnaw. Kami gusto mo yung painit. Sa mo, tayo tubog buhok ni Gom. Kaya ang gingon sa doktor, kailangan painit pabugnaw.
0: Para vitamin D sa buhok.
1: Huwag kayo may S.
0: And then, nadawat na sa upat ka local government units ang premyo kabahin sa sandugo sa street dancing and grand showdown. No? 1 million pesos sa grand winner ang lungsod sa Katigbian. 800,000 pesos first runner up Albuquerque.
1: Wow.
0: 700,000 pesos runner up Luway. 600,000 pesos third runner up Dimiao. 500,000 pesos. Fourth runner-up, Antiquera. Onya, another 300,000 pesos for best in street dancing, Katigbian. O 100,000 pesos, best in production design, Katigbian, gihapon.
1: Oh, wow. Congratulations, no? Sa mga winners na kadawat sa award. Kani sila so, no? Grabe yung po ang support sa probinsya, may appeal sa Sandugo. Before sila nang nag-prepare, ang provincial government mihatag doon og 1 million pesos each LGU na mi-appeal sa Sandugo para sa ilang subsidy, para sa ilang attire, sa practice, sa ilang mga gamit nila. So, nag-suporta. Pasabot, grabe ang gihatag na suporta. Gusto na to na di good mo complain ang mga participants tungod kay nag-suporta sa provincial government.
0: So, kinahanglan ang mga interesado ng LGU sa next Sandugo, mupahibalo na dahan nga interesado nito mo appeal.
1: Ngayon
0: na. Limited raman po ang atong ang nangapil, no? Di man get all Bilangan. 47 or 48 ka LGU.
1: Malipong tado. Mabuntagan na.
0: Sakto na po na nga with a limited katog yung interesado nga musalmot.
1: And then, para wayan mo na po'y issue na mo abot niya, iman, pasangin lang na po ang province sa po. Kamong dumadaog diha, kinanglanon inyo nang i-process ang mga dokumento kung unsay iyong project. Kinanglanon na kanyang ihatag na proposal na project sa province, siguruan na namo'y insaktong kasabutan diha sa inyong lungsod aron dili mag-usab-usab. Kay mga manin hitabo sa lungsod sa Luway, nalangan, ya, kami na noon mo'y nahimong alaot, na unta sila raman po yung nag-usob-usob sa ilang plano o project na unsay ilang himuon sa 50 million. So, i-submit sila na maoning ilang unang project, i-process. Siyempre, muagi pa na sa PDC, unya, i-approve sa ISPE, unya, ARIS budget, magdagan, paingon ang dokumento. Giusob. Di, balik lang po ito, PDC. Kapila mo PDC so sa katuig.
0: Every quarter.
1: So, madelayed kay 3 months. Kay every quarter mag-PDC. May panayan ng LGO pickup. Kamu mag-meeting ng MPDC. MPDC, bitawin na.
0: Yeah, Municipal Planning Council.
1: Ato, PDC. PDC man, provincial. Ang ato na dinaghan mo yan ato, i-approve. Dili man pwede tagsa-tagsa kay mauwaw po na magpatawag sa mga kuan. So, kaya no, magsabot. Good sila. No?
0: And the good news is that finally, nadawat na ang 15 million sa lungsod sa Luway.
1: 15 million. So, ako nang imbestigar. So, ay congratulations sa Mayor Lahar, no? Na nadawat ganyan mo ang 15 million, no? Ayo ingon diha na di na mo appeal ang Luway imbes kay kamo mo i-recognize sa Sandugo nya di na mo appeal. Abi ni lang di ka mao mo kuan. Kanay usa so.
0: Mo ikid.
1: Ikid. I-explain po siya na wa po sa kibaw na ang next mayor interesado ba po mo appeal ko nung gapon. Appeal gapon kay ana imo mo na to sentro ang Luway sa kanang Sandugo. Di mo appeal ang Luway. Ibalhin ito ng Sandugo. Ito sa Chocolate Hills. Dito si Magellan o si...
0: Si Katuna.
1: Si Katuna. Bitaw, no? Congratulations, Luway, no? Sa inyong naangkon na 15 million. So, daghan pag yun mo mga pundo na hatagunon ang province ninyo. Pero kinilanon mo yun i-liquidate. Una, ang mga ayuda na gihatag sa province ninyo para ma-release ang mga naung-ung din. So, i-liquidate dayon ang inyohang nadawat na premyo.
0: And finally, Gob, mga bagong katikaran and development, nagsugod na o mobilize ang construction sa SM o ang Robinsons mo open na usap.
1: Yeah, ang Robinson's Grocery nasa Bilmar, Panglao, Bohol, no? Mag-open sila karong September 4. So, at least nanay Robinson's and nagka-istorya mga Minggo Kongwe na naas lay himuong hotel tapad sa Mudala. And next anak ilang target is panwilo mo naman sila, namalitan na lang yuta diri. Di lang sila musaba. Ang next good nilang target is maghimog mall sa Bohol.
0: Yeah. No?
1: And ang SM, mo minig daghang sigyaw-yaw, madayon magdi, mura pong na ikatampo ni mga baser ano yung bahay SM. Karon nanay heavy equipment. Ilad ko nuna. Ilad. Mura mga kasi, ilara ko tets, butiti ka makahilo. Ha? Kana kay nana ang nana mga heavy equipment, pasabot. Ang kibaw dyan ko na September lang magsugod. Wala na lang kumipos kay ang mga banhaan lagi. Murag na may sinti mo na invest anang kay masuko man o nganong dugay ng SM. Naunta, iwan matay involvement ng province kita. Igo rata, may welcome, nag-encourage, namusodir eh, pero watay katungod, namingon, ana-ana, dayong pagtukod na mo. Mismo gani project sa gobyerno, arang langaya mga gani, na napatay tingog na gusto na to, dalion, tungod sa kaning sani mga proseso, mga unsa pa diha, lamo sabot na karon. Sa tinod lang sukad na suspended adong sani kan Chocolate Hills
0: sa tungod sa Captain's Peak.
1: Captain's Peak arang strictuhan na yun ang DNR sa Bohol mo na lisod kayo bisag project para sa katawhan pero nakas protected area bisag patubig pa na kalsada maghimo kag eskwelahan nasunog na eskwelahan imo tukuran the same site. Pero sa nga na nakas protected area, arang langaya tungod kay stricto ang taga-DNR sa mga requirements, mga ECC, uman pa diha. Muna'y usas na kalangan. And I know ka na pong SM, kanako, anang building nga, unsa na ilang mall, ana. So taas pa yung proseso na pag-implementar sa mga ECC, usa uban pa diha mga requirements, muna'y nakalangan. So, kung nagdali mo, pagdamog pala, tabang mo doon, kub-kub diha, karong mahuman ng mga sabaan diha, nganong dugay, tabangin ninyo! Gusto mo ka mo madali ng mall, eh, tabang mo, kub-kub, volunteer, may pay mo volunteer mo ng balay sa paglaom, kay napa mo'y pasikaton pa mo na ako na yung, yung tabang, grabe tabang, kaysa anak mo sa SM, si Alipungag, ma, doon sa mahuman na, di ba so?
0: Gob! Diyan natadapit sa tumoy sa atong kalamanon. And in the light sa sitwasyon na to, karon padayon nga kagubot sa Middle East ang sitwasyon sa atong economy o turismo, maskin dinhi sa lalawigan sa Bohol. Unsay imong panawagan sa katawhan?
1: Well, ako nga ngayon may suon na to na hugot yung tas bakos ane, no? Kaya watakibaw asa kutob ng crisis, no? So, muna na tagsa-tagsa mong yung kuanan eh, kanang survival, pero mas maayo kung magdaginot kita kanunay, no? Aron yun na makaabot tas finishing line ani na asa kutob ning kasamok ani Iran o US na mo'y nakapamahal sa atong krudo, kay kaning atong pamaliton, mas mumahal guni, mumater yun ang kamahal ani kung muspike po ang presyo sa mga gasolina o krudo. So, mo gina na akong hangyo. Pero, believe ko yung taga-Bohol kay mahal gasolina, lumbay adong petron kay barato, pero toa 7-11 po, galumbay po, ininumay o red horse. Believe pa ako ng taga-Bohol. Pista, ako, dito ako magpista lagi dito. So, okay, crisis, kung ba? Ingnon mo po ta, gobernador, di magpista, tehek. O, dito ka na na, ihaw na lang po tagbaboy.
0: Yeah, bro. At least nakadulot ka o kalipay sa
1: at least po, nakaingon po ko na pila po ka pamilya ato nakadaginot. Kaya wa man nagdigamos lambay. Kaya din rin kaon sa ato ang balay. So small lagi pero toyok ekonomiya gaya po. And then, kita po so ato pong gi-work out yun na maka-survive kita. No? Atong gi-pangitag pamaagi na maka-survive ta. And dili lang po usahay nagsalig tas national government sa ilang mga desisyon muna usahay na po tayo itong mga laing lakang po na our own initiative na makatabang tas sa mga kaigsunan.
0: O kung nga higala dinhi natapos ang line na usab nga hugna sa itong tulumanon ari sa katawhan takna sa gobernador. Daghang salamat sa inyong pagiguban o sa kanunay
1: Abante Bohol
2: nga tinuod to nga among kabataan jud danas kabarkot zagning kabarkot kay labihan pong iti ag langgam. So ang atong mga estudyante jud nagaantos din taon.
3: Nagpasalamat gyud dako tungod kay in this initiative sa atong governor, dako kayo na makalipay tungod kay ang atong mga kabataan sa pagkakaroon na plasta na gyud sila sa ilang mga classroom, and we are so happy with that.
4: Ato yung pasalamatan ang mga matutudlo. Kay bisan pag naatay nindot na eskwelahan, kung dili dedicated ang ato mga matutudlo, why kasing-kasing na sila muhatag o katimawan na kinadman sa tong kabataan, wa poy kulos ang maong atong gihatag na eskwelahan. Busa atong pakpakan ang atong mga matutudlo.
5: Well, lucky enough nga ni ay ato ang provincial government through the leadership of Governor Aris Umintado nga wala ta gipasagdan, no, nga gipaminawan ang ato ang hangyo, ang ato ang yangongo nato. It's because para sad ni sa ato ah kaugmaon sa ato ang mga anak, tungod kay kung dili niya, no, dili usab ni ma-realize ni.
4: As long as naapami sa provincial government, amo yung paningkamutan na among mahatag ang mga panghinglanon sa itong mga kaigsunan sa among makaya. Di man may perfecto ng mga lideres, pero sigurado may among gipa timaw ang limpyong panggobyerno na mo'y atong gisiyagit niya doong 2022. Daghang salamat o may hapon tong tanan.
6: Pasalamat mi sa Ginoo nga gitubag ang among resolusyon. Kaluoy sa Dios gitagaan mi ni Governor Aris og aid funding. Unya among gumikan lagi sa mga yangong diri sa mga taga Puro Cuatro Basak. Kawa ko no sila comfort room, wa ilisanan og mga ligo sila. So among na hunahuna nga ari namo igama ni ning maong comfort room. Og karon tuon man karon ari ana na realize na amo nang gipablisingan. Mapasalamaton ko kayo sa mga gipanghatang ng mga proyekto sa atong mga official sa Sago Province, sa City, o sa uban pa.
7: First time pa rin namo nga nakadawat o dako-dako. Di ingo si Gob, gagamay rakono pero dako na ni para namo. It costs 1 million pesos ang atong facility.

0: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol herbal supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol herbal supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements boutique, daghan ko na-inom. Pero daghan ako kong mag-iba. Kurang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, the regyo ko believe.
7: Pindutag aura one, guapa to another, it's giving confidence, Myra era.
8: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
5: Rexino Forte!
6: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
5: Rexino Forte!
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
5: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gikabinaw sa katawang bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ay, o sana mabuhi sa kaugalingon lamang.
1: Kanta man na, nagigang ano nagkanta pro. Tagalog ang number one na. Muna itong kanta ni Sir John Bargayo sa unay siyang entrance.
3: Ay, kanang, Sir John.
1: Kung anak ka nang ay, isa na, Korisma.
3: Ay, hi, Ma'am Sir.
1: Starin sila naman. Oh. Kumusta naman mo? Domingo na, Domingo. Pagkadali, Arabagin ka ayo.
3: Ala, September 12.
1: Pagkadali, Arabagin ka ayo.
3: Dali ra ka ayo.
1: Ikan 24 na Domingo sa ordinaryong panahon sa simbahan.
3: Karong Domingo ha.
1: I'm Nick.
3: And I'm happy.
1: Ako pag gijug-jug, isang tukod, may galing. Isang pag gijug-jug, ano yan?
3: Ngayon ba, may taon nag-TV ni, kaya makita ninyo nga, nag-inig-yug-yugay mi.
1: Nag-yug-yugay ba? Ato na lang silang i-describe sa radyos. Mag-yug-jug yan, kasi...
3: Sa among tohon. Mamauli na kita.
1: Ayaw ba? Ayaw kay sakit na. Ay, kamusta man mo? Hinata ka ng horoscopy, sige, sige, sige, sa panuwas. Ubay sa tumpara ko ba din sa kung tulong naman sa Nick and Lee sa Tibuok Kabisayan ng Mindanao kutub sa puto sa Tosibya sa Tibuok Lalawigan sa Bohol mga kasikbit ng mga karusuran asa man meron napita sa Bohol o sa Tibuok Bang Pilipinas o sa Tibuok Libutan alabi na karong panahon na naiuso na ang internet sumabati na ta anumang sulok ng mundo mapakingganan ninyo kami sa inyong mga gadgets
3: Tagalog yan Tagalog yarn.
1: Tagalog yarn.
3: Okay, oy, atong
1: part. Tagalog yarn by Yerks.
3: Atong partner des Pikas Lawak.
1: Engineer Gilbert Lop.
3: Engineer Idol Jerry Cahis.
1: Engineer Rooney.
3: Engineer Ronnie.
1: Engineer Goody.
3: Engineer Michael.
1: Si
3: Nico Michael.
1: Michael.
3: Taran.
1: Si Engineer si Cyrus de Myros.
3: Yeah.
1: Omo ban sa atong chief tech. Engineer Phil
3: Abandula.
1: Siguradong mupuksa no mo muhipos mupatay sa tanan ng mga harmful insects and animals atong panimalay sa labi na sa mga ilaga no ko ni ilaga lisod siga dyan eh kini ang partner may galag makaibaw ni na ilaga na magkagubot ang kalibutan di ma may mong nisag di matog yung gabi may mong nag magmasus kung ginoo lisod kayo eh mo na nga lang sa mga hadlukan di ang ilaga pero bisan pati ka mahadong ilaga hugaw gina ilaga daghan na leptospirosis
3: leptospirosis
1: mga dugho mga lamok langaw oksos kung gina labi na anay kay kutkot gina sa itong balay kunta ka karon ang Go Forward Pest Control number 5 Ramon Inero Street tapat sa LTO og sa Bone Light tawag ang 412-3812 o sa 0910-9362-289 sa yon ra kayo ang pag tie-up o ang pag-contact sa Go Forward Pest Control. Salamat ni Ma'am Chacha o ni Ma'am Charmaine sa Go Forward Pest Control. O kung ay mga pasubo din ato nila sa,
3: yes.
1: sa pamilya sa paano kining sa si Sir Berling no may rest in peace sa Tabuno family.
3: Our condolences, Ma'am Cha, si Ma'am Arsenic Beauty Pod.
1: Yeah, our deepest
3: may Sir Berling's soul rest in peace.

0: lang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services. Maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila? Disinfection Service. Certified ISO 9001-2005. Licensed by FDA and FPA.
1: Basta pest control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
2: Go Forward!
3: Okay, managingon life has to go on.
1: Managingon sa pantang bayo unay nga bang tao mamatay gayon. Nga hasta po siya na ato na po, no? So, mo na kinabuhi.
3: All right, on the lighter side, arita atong pasalamatan po Barangay Captain Rudy Tutor sa La Union Candihay Bohol.
1: Nga bunta na, Kap!
3: Yes, magpalita og bakas eh. Atong hitan.
1: Hitan na yung gaed sa kwan, tuod.
3: Poste. Okay, thank you eh si nang birthing pod, Tutor. Thank you so much.
1: Well, speaking of those people, ato pa itubayan niya si Kumbati. Kagawad, Kumbati Rene. Tutor.
3: Yeah, Kagawad, hello. Uy, it's been a while. Marag din maka-active sa anong Facebook.
1: Oh, di na bitaw ka. Active Kagawad. Ano ba?
3: Nga no, nahiubos. Di bitaw. Sa Rigumba, Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor Surfing. Ma'am NN, si Lita, si Chessa, og si Cora, how are you in the Cora?
1: Oh, gusab, mahigala ko ang Albas Pork Chicharon, St. Patrick's Roast, Litsong Manok, mula balat hanggang buto, ang sarap. Salamat kayo, Albas Pork Chicharon, sa tanan lang mga produkto, Albas Binaga, Albarito, uguban pa, labi na gyan ang St. Patrick's Roast, Litsong Manok. Salamat, Sir Patrick, Ma'am Helen Binangbang, Ma'am Alba, and anyone there, the family, sa kwanpon, salamat po ta sa kining
3: Inchang.

0: dito sa Kuan, dito sa Vietnam.
1: Wow, sana all.
0: O niya, pasalamatan po na ito, may gala ko. Ito na yung, shout out. Huyuhoy! Basta na, huyuhoy, hayahay. Good na. Brad Rome, Romeo. Brad si Rome.
1: Bersano. Monterrey. Monterrey
0: Bersano.
1: Si
0: salamat kayo.
1: Thank you also po sa kanunang pag kaberi generous, no? Ni Myrna Jacor and family. Sa imong husband po dyan sa Dao. Unsa may giluto ni Moron Merns. O lagi ka sa Kuan, Divine Mercy nga Misa. Atong Friday. Thank you so much kayo in the Myrna. And sa imong apo, nga brand new apo.
0: Brand new apo.
1: Ma'am Jovi, Dumayaka, good morning. Si Ma'am Chuchi, good morning. Si Sir Michael Sepis, si Michael Lim.
0: Sir George Benson Ahoy Lim.
1: Salamat ka
0: Sir
1: ayo.
0: George Benson.
1: Si Kuan.
0: Sir George Benson.
1: Okay, si Princess Joy. Hello. Si Ma'am Luz. Si Ma'am Jing. Tanan nga mga lay ministers.
0: Yeah, so
1: si Kuan Bod. Si Mario Labok-Labok. Marex Villarrojo.
0: Sunoy mo
1: di, di ko kay bawo anang kanang imong ipabuhat nako. Ikaw ra bahala sa imong ba.
0: Nako to dagas tu kili di ka kapatin. Sige man. Kada buntag to hapon sa dia mag date na mga manok.
1: And also salamat po Father John. Legitimas Father James Aranas.
0: Aranas.
1: No, Father Bugs. Fermin Bugtong.
0: Bugtong Gumes.
1: Sa itong mga kaparian diha.
0: Sa OLLP.
1: Si Sir Dodong Pitaw. Good morning.
0: Si Sir Agaw. Akilis. Dakay. Kana Morris.
1: Sa Dakay Amores. Si Bunny.
0: Hey, mga Bunny. Hello.
1: Sa tanang...
0: Bring back my bunny to me, to me.
1: Tanang mga lay ministers. Ay, si Ma'am Claire po, dahay.
0: Hi, Ma'am Claire.
1: Good morning.
0: Oh.
1: Tanang naminaw nga mga lay ministers. Hello. Keep going, ha?
0: Keep going. Yaka mo kasimba, mo suggest me na ato mo sa OLLP simba kay... kwanda karang conducive to kwan ba kana bitaw reflection ba maka reflect maka pamalandong mo dito kay di kay dagang tao no.

0: happy birthday ni Ma'am Rose Abing.
1: Oh, yeah, hi, Ma'am Rose. Ma'am
0: thank
1: Rose,
0: you ka. Sa pag-invite. Niya si Idol Jerry Caes atong last Sunday. Happy birthday, Dol. Lugay ko kakita
1: ay,
0: sa
1: oh, day, Dol.
0: Tiguan.
1: Di ba may 13?
0: Ha?
1: Di ba may 13 yung birthday?
0: Pista, maroon.
1: Oo, pista na ito.
0: Nga, ano ang yung pista niyong kuyog.
2: Yeah.
0: Tata Batokael, Tata Alfarero. Good morning.
1: Tagya, no?
0: Si Ma'am Taling
1: Lagura.
0: Si Ma'am Luz Aton.
1: Si Ma'am Bambi.
0: Yes, si Milian Lubog.
1: Si Ma'am Chudy.
0: Si Ma'am Baby. Si Engineer Dong. Si Sir RJ. Og si Sir Alex. Good morning lahat. Nasok ko. Ginaan ko aning ko ano? Butong na ay crabs bitaw. Lami na siya. Lami na siya kanon kung kay ka nagdali. Okay, imo man ang himay-himayon ng kuan crabs. Okay. And here's how. Nang buhaton. Kinahanglan ka og usa ka kutsara nga ahos. Ihiwa-hiwa ni magkinagmay. And then duha ka kutsara nga slice onion, and then kamatis, usa ka kamatis slice, and kini buko meat kanang butong ipa grate ipa banggod ipa banggod ni mudaan ang butong
1: kanang kuan ba kanang ampayon pagi ba kanang karang kanang bitaw linghod pa
0: bata pa kayo nako
1: kanang linghod pa murang kuyeni ka bata
0: ay
1: kanang humok pa bitaw kayo
0: lami na kay kanang dili kay mahago imong akpapangig. Okay nya duha og tunga ka cups nga buko meat. Duha ka kutsarang cooking oil, usa ka cup nga coconut water. Oh, inig buak nimo sa butong pag save da ano usa ka cup nga tubig sa butong. Okay. And asin to taste. Ikaw rin bahala o unsa ay lang pud barata kayo. And
1: ay para tayo makadaob sa ringyon.
0: Ringyon. Upat ka crabs. Katong dagko. Tawag na kay daghang budget ka kanang dagko. Nya duha ka kutsarita nga
1: tukaw, tukaw tambok ba?
0: Kung tambok unsay kun da na sound niya.
1: Kuha. Niwang.
0: Hi Sir Ali og si Ma'am Lydia. duha ka kutsarita nga spring onions og a dash of your favorite seasoning. And here's how nang buhaton. Pagkahan, butang ni mantika gamay, gisaw ni mong ahos. Onions, kamatis. Usa pa ni mo ilunod og sunod ng mga ingredients kinanglan ang kaning imong mga lamas. Manimahong lamas. Murag maluto jud siya kayo ba. Okay, after that you add buko. Ang coconut water usa ka cup, tag asin, bukalon kasa, and then after that you add the crabs. Kung dagko dagko ang imong crabs, pwede na imong tungaon. Ang upat man ni no, upat ka crabs so mawalo na ni siya. Okay, and then after that lutuon for 10 minutes or 2 minutes or 8 minutes ba. And then after that, you add

0: imong ganahan. I-adjust lang na nimo ang asin ha. Kung dili pa kayo favorable sa imong taste, butangi og laing asin. A batch of asin.
1: Unya, ka kita bang luto ba? Di ang kasagaran gusto mga bag-or mga maluto. Kasi unsa na lang ilang lutoon, ilang ginasagulang asukar.
0: Hindi ko ana.
1: Hindi man siguro kinunglan.
0: Hindi.
1: Kung kano na mga isabitse, mga kalderitas.
0: Ako kanag yung recipe menu nga tamis, butangan dyan ang imo siya katukar. Pero not all the time na inigkuhan ni mo.
1: Bisag mag-utan ka, kubasa, butang na sukar.
0: Or basig ka ng tamis lang nasa kakabasa niya.
1: Hindi, nagagagin, butangan mo. Hiligid sa sukar ba?
0: Sa ilam ko, Aron. Niya, mana, ibutang na sa plato or papanaksan.
1: Panaksan.
0: Serve hot.
1: Ay, natuwas!
0: Butong with crabs.
1: Ah, fabuloso!
0: Delicioso!
1: Mag-retiro!

lang sa dekalidad o nationally awarded na pest control services. Maoeduawa ang Go Forward Pest Control. Nganay mo tang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta pest control ang iskutan. Kinsay atong tawgo?

0: Weekendly!
1: Pagpadayon ta, pagkiyam po ang itong nasod. Karoon nga, medyo makalilibog, medyo in short, murag giharian sa daghan ng mga kalisod. O naghari ang mga kabakakan, naghari ang mga makalilibog, no? Mga kadautan sa atong panahon karon, ug ang tibuok kalibutan nga gihulga sa mga kagubot ug uban pa, no? Atong giapo kining tanan sa Dios, padayon kita nga magadayeg sa Dios, ato siyang dagon simbahon og himayaon kay siyang Dios, mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari. This has been Quinic. God bless. Mwah, mwah.
2: And this has been Ate Lee saying thank you. Domingo man ron, mote akong giingon kaon. Aw simba sa usapam kaon. Anto ka kuyapan simbahan kay kaon. Ito ay kaligo ha. Mandingo anto kan simbahan bawbaw ka diha. Kinanglan pon nga imo pong kanang imagino nang imong tapad sa imong iniglingkod ba sa simbahan, dili po ka maka-annoyed bitaw niya. Kinanglan man nga representable kung mo sa simbahan. Okay, kaon nagmaayo, katawa, enjoy with the family. Nya ugma na unhanaan ang mga problema. Okay, this is Benati Lee saying thank you.

0: Tigawang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, huwag sa bulsa.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
8: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
9: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Matar kong igun na ginawag kong doi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabutas yan. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
2: Kasagaran, ingon sa uban, mas barato ang tambal, mas hindi epektibo. Pero ang tinuod, mas importante na sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Balita o impormasyon gikabilaw sa katawhang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ariana Sam, ang ipaambot sa tanan, ang search for Bohol Singing Star. Matag Domingo, dinhi sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karon, ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Kroner.
1: Ay, ganun pa rin. Guwapay Moodboard, guwapay Lambos, guwapay Lampuras. Ito mga kaigsunan. Mayungunto ka na itong tanan. Di na sa takaroon sa itong prestigyoso nga programa kaya Domingo. Alas 12 hantong sa launa sa kautuhon mga higala. Ubandiri ka na ako. Wailain ang atuang guwapo, buutan, batanon, paghihapon. Sound technician, engineer Gilbert Tulop. O kung ba'n sabi din ka na ako sa akong atubangan, wailaing ang atong videographer, video orchestrator, engineer James Bombolero. O kung ba'n sabi din ka na ito mga eksunan, wailaing atong matawag na Premio Queen. nako, Efa, guwapa sa ni wailaing. Traffic Manager Station DYRD, Ma'am Marefi Mayono. Mapasalamatong itang dako iya mo gayon mga kaigsunan. Kaya kung wala sila, wala sa punta ni ini. Wailain gedon ang atong i-acknowledge karon. Ang buutan, guwapo sa ni mga higala. Ang ato ang program director, DYRD, Sir Leo Rondina. Usa mga kaigsunan, natural. Aba syempre, magpasalamat kita. We are now on the 7th year of our program. And this is a season 4 na yun mga kaigsunan. Salamat yun kayo sa General Manager din sa Station DYRD, Wailan Kondili, guwapo sa ni buutan, Sir Peter Diaresco. Yeah! Home mga higala, magpasalamat yun tayo na kuya magayon sa itong mga ginikanan. Sa atong mga director, the school president of the colleges and universities din sa atong probinsya sa Bohol. Kaya wala dayon kayo makuli, ma'am o sir. Kung the time ako mo follow up, the time mo canvas ako mga singers, diligid mo, mabalibad, basta adunay ample time no sa inyong mga mag-awit, nga basta lamang gayon mo appeal kada namo Domingo nining atuang station sa DYRD. Mga igala na sayo naman tayo nga kini kada Domingo na gayon. Magkuha kitag usani ini o depende sa atong hurado nga online judges. Tuwarag yun sila sa ilang mga panimalay karong utuwa. Muchat na sila kanako gayon kung kinsay palutson kanila. No? Para sa umaabot na po nga monthly finals. Inig monthly finals, magkuha na sa busa. Para na po sa grand finals, puhon sa December. Kaloyan kita sa itong lagbaong makagagahong. Kaya kining atong tuluman nun, Presto Yusuf kayo, kaya lagi gipromote ka na to ang talento sa ato ang mga kabataan sa anta sa kolehiyo o college mga kaigsunan. Thank you so much again sa mga school president, director of the colleges and universities din sa itong probinsya sa Bohol. Kay inyo kong gipadala ni ini kay atong tumong gayud sa puhon-puhon base na dunay musunod na pod nga makaabot gyud dito sa grand finals sa gitawag nga tawag ng tahalan sa ABS-CBN ug usab dito ang Pilipinas Got Talent no diya sa TV channel no wailan din na sa my GMA7. Salamat gud kayo nga niapod ay pod sa gihapon ang usa ka kontestan sa Immaculate Heart of Mary sa Minori gayud. Oho. Og naapod na di ay gud diri ang ilang assistant prefect of discipline wailain si Sir Enrique Badayos. Og usab salamat pod kayo wailain pod ang ilang prefect of discipline. Abti kayo, wag yun magmakuli, wag yun ko balibari dayon. Wailain ang ilang prefect of discipline mismo gayon. No ni okay, kay siyempre they're under the chant, they're under the deep end sa secondary level, sa college, sa trade mang yun. Okay, magyuning taga IHMS, nga pasudlon, papilon na to, kada Domingo, kay basin po, o aduna po, o basin, ilan na rin panahon po, kadang maong eskwilahan, gayon nga may magdala na po sa tingog sa probinsya sa Bohol nga makaabot dito sa tawag ng tanghalan Puhon-Puhon. Salamat kayo ni Father Carlos Sahulan gayon. Father Carlos, thank you so much so nga niagyo yung mga gipadala diri. And of course, wala input. Woo! Ang ilang the school rector wala si Monsignor Efren Bungay. Oy, salamat kayo Monsignor. Mayong udto din na. No, I hope yun nga okay. Mawalagi na. Kaya kung wala ka mo yun, sus, amun lamang. So, di wala man po may mas zero dito kada Domingo. Pero ang uban yun, nga mga music boys lesson teachers, wala yun sila magmakuli. Muarig yun po sila mismo magsuporta sa ilang mga singers, labi na yun sa secondary level mga kaigsunan. Alright, so mapasalamaton pa ako iyamod. Oy, nang harus man ang taga DYRD musicaon sa lungsod sa Laon pag fiesta dito. Adunay night man to, no? Nakadungog ko ang mga gikan diri nga mga mag-aawit ni Salang dito na champion. Gikan po na diri kato si Erickson Mibrano. Oy, okay kayo. Ampot si Jaika Cardino, si Bel Mumar, Jairo Mulato, pagkadaghan gayon nga mga gikan diri. So salamat gyud kayo. Akamo po di ay hantud karon na hinumdom pagyud mo kanamo. Akamo gikan diri sa bulilit mo ni join gyud mo, no? Dito gayon imbitar mo ni Dr. Mayor Yul Lopez og inubanan sa mga The Eagles organization sa inyuhang program kong Music Count Grand Final sa inyuhang singing contest sa pista sa Loon agi pagsaulog sa patron Cariño Berhin sa Kasilak. So kung wala lagi sila, wala sabta ni inin, magpasalamat kay Dagdag Uyamot, no? Ang atong mga pinangga, mga sponsors, sila si Captain Ray and Mrs. Nila Cahis Cagulada, owner of the Cagulada Cahis Apartment for Rent, located at Espuelas Extension, Bagong Lipunan, Poblasyon 3, City of Tagbilaran. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer Ong. Oy, Ma'am Jennifer! Nako, all the time si Ma'am Jennifer. Sa inyo ang Tuko Cafe, Lim Hong Ku Building, Galliari Street, Tagbilaran City. Tuko Cafe, second floor, ready for small functions. For more details, contact them on 0929-819-0081, located at Lim Hong Ku Building, Galliari Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Julio Cesar Cado, Head of the Planning and Design Section, DPWS, First District Engineering Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Dr. Files 2 Jasmine Borja, owner of the Borja Dental Care, located at St. Thomas, or located at Thomas Kluma Avenue, Taloto District, Tagbilaran City. Dental services offered, dental consultation, oral prophylaxis cleaning, tooth extraction, ibot sa ato pang binisaya makaiksyonan, tooth restoration, pasta, dental crown bridges, teeth whitening, orthodontic braces, wisdom tooth removal, dentures postizo, root canal treatment, veneers, gingivectomy, pediatric dentistry, og wisdom tooth removal. Located at Tomas Kluma Avenue, Taloto District, Tagbilaran City. A special thanks to Engineer Carl Ryan Lim, the President of the Do Exam Incorporated, GE Clarin Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Sir Sio Sigi. Oy, nibalik si Sir Sio Sigi. Wala yung manager, the new Dawis Cockpit Arena, Upper Tutulan, Dawis, Bohol. Salamat po kayo kang Sir Fidelo Dilo Mumar sa imuang Venus Lechon Baboy, Highway Tutulan, Dawis, Bohol. O salamat po kayo kang Ma'am Big Big Juan. Usap po si Ma'am Big Big. Oy, Ma'am Big Big, all the time, salamat po kayo ha, sa inyong AH Shoppers Mart Incorporated, G.S. Turalba Street, Tagbilaran City. Salamat pag-ayo kang Sir Luciano Gimpizaw, owner of the Luciano Glass Services, J. Clarence Street, Dao District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Rose Mahinay sa inyo ang San Jose Motor Parts and Supply, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Dr. Dil Mark Caganton, the Administrator, Tagbilaran City College, Dampas District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Maria Lourdes Sinanguti sa inyo ang Chichi RC Marketing, Purok 2, La Paz, Cortes, Bohol. Distributor of Tablilla, Turmeric, or Luyang Dilaw, and Ginger, La Paz, Cortes, Bohol. Ug shout out day tatuod kang Sir Rinaldo, Dudong, and Lourdes Sinanguti, diya sa kaibiran, biliran. Paibalot po tali ay sa tanan, base na kinahanglan daw ta og mga kaning baboy or litsunon. Kontaka lang yun ka rinyo paliyog si Ma'am Chichi Sinanguti Padilio, sa iyang numero 0930-454-0936. RC Marketing, diya sa Purok 2, La Paz, Cortes, Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Nini Gomez Utuhan, sa inyo ang Funeraria Gomez Utuhan, CPG Avenue, usa sa atong manager nga si Ma'am Mary Utuhan. Salamat po kayo kang Sir Bernie Ranes sa imo ang Caraballi Glass Services, Paragsize Bill Isan, Panglao, Bohol. Special thanks to Engineer Raul Varquez, the resident manager, and Engineer Paul Espina, the company advisor, the Philippine Mining Service Corporation, Wiz Canayaon, Garcia Hernandez, Bohol. O ito lang taga Garcia, mayong utok ka ninyong tanan. Dami pa man lumaligo-ligog dagat dito. Ganon. Salamat po kayo kang attorney Florizel Brazil at Chavez Pudot, the school director, the PMI Colleges, Sipadyo Avenue, Tagbilaran City. Salamat po kayo sa PMI Kumong Bulanon 26, pinaagi sa atong promoter nga si Attorney Florizel Brazil Pudot. Atong suportaran, oh, karong, uy, nahuman na di ay. So, actual aning i-shout out yung gihapon. Kagahapon na ini, no, 2026, September 12, sa Kumong Bulanon XXB1, the final showdown was set to bring one of the biggest rides in Kumong Bulanon sa Bohol boxing history as Suganov faces the former IBF world champion Sebenasi, the special one Nochenga, in an IBF world title eliminator. But before the final showdown last night, mga higala, the action began in Loon and the Provincial Iske Federation led by Honorable Lawrence Xavier Angkla. First, the prelude in Loon, then the final showdown last night, September 12, the route to a historic night of the Bohol Boxing starts in PMI Bohol Boxing Promotions. Salamat po kayo kang architect Nenyu Gidabin sa imuang G-Works Architectural Services, Little Chatter Drive, Cogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Ivy Bulay-Bulay Kung, the owner of the Deep Blue Dive Resort, Puro 4, Darong Danao, Panglao, Bohol. Kontakan ninyo mga igala, ang ilang 0917-718-4788. O salamat usab sa ilang pangulo kong head, si Ma'am Ivy, again, Bulay-Bulay, kung sa Panglao Dive Operators, Pado, Bohol, sa ilang pag-sponsor o one night nga kalingawan dito mismo sa Panglao at umiaging Foundation Day nila celebration. O atuwa usab suportahan mga kaigsuunan ang event night ni Adto Pagyong miaging simana pagpiesta sa Panglao, Domingo man to, no? Dito ang maong event sa ilang Town Plaza. Oh, nahitabo ka to size media hangtod sa alas 11 sa gabi. Salamat po kayo ng Attorney Algie Romy Castaneda, the Administrative Officer, PCSO, Bohol, Marapaw Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Billy De Vera, the owner of the A. De Vera Construction, Puntod, Maribuhok, Bohol. O salamat po kayo kang Ma'am Nella Roth, owner of the Lizeren Transient Accommodation, Ligonan Street, Bohol District, Tagbilaran City. Please contact on 0921-5578-196. Thanks too to Engineer P. Manog, the head of the construction section, DPWS First District Engineering Office, Tagbilaran City. Special thanks to Attorney Handil and BM Nanay Lucille Lagunay and family, Provincial Board Member, the First District Province of Bohol. Thanks to Sir Ulysses and Ma Merlin Arando sa inyong high power electrical and plumbing supply and services, Upper Belgalor Street, Tagbilaran City. Contact number 0917-302-1687. Alright, di apag yung mga kaigsuna, no? Kang Sir J. Paul Ayeng, salamat kayo, sir. You are the owner of your Bagul Labs. Contact number 956-411-4308. Sports Maniac, Sprout of Bohol, Bohol Dartus. Contact number 0930-229-5888. Bohol Peddlers, contact number 960-325-6293, ICT Council, Bohol Province. Salamat po kayo kang Sir Jonathan Liano sa imuhang NIH Hardware and Construction Supplies, Barangay Subayun, Bilar, Bohol. Oy, taga Bilar, Bohol Island State University. Wala na ako kadungog diri nga na inyong kontestan at on tapod. Oh, dugay pa November pa atong elimination round mahuman. You are very much welcome, no, sa Bohol Island State University kung Baizu Bilar Campus. Kung taga lang ninyo palihog kang Sir Jonathan Liano, ang iyang NIH Hardware and Construction Supplies sa numero 0920-240-9865. They will supply you with the following building materials like sand, gravel, steel bars, and hollow blocks, and plywood, plumbing materials, electrical, pens, and tools. Ay, si Sir Jonathan, nasiguro mo yung mga boulders, dakong bato, no? O kanang mga, saman, mga ano po, naapunin sila siguro. And also, thank you so much to Ma'am Ruby Skiwan Dernier, Ruby Skiwan Dainer. Oy, nakop

bless you. O sa ilaha usab nga body massage. Book now, tawaga sila ay kabog pagmakuli. Silang mga numero 0912-354-9653. Okay, boy no, dita maglangan-langan mga kaigsunan.

0: Ay nako, Owen, igunsa man ka ng mga kalipusan gyud sa lubok. Kalim. Unsa may diferensya sa kalim ug kali? Jud pareho.
1: Feel ako ang kalimpusan is from Sikatuna.
0: Ah, kalim.
1: Ah, kalimpusan. Ah.
0: Kang kamog yun, kaligyon mo.
1: Kalipusan.
0: Like Lobo. Nila ni former mayor
1: Leon
0: Kalipusan. Oy, ex-seminaryan po na si Kuan. Si Mayor Kalipusan. Ah, nako. Oh, sige ko nabi, palihog. Kisa man ko na yung nakapadasig yun nimo. Salamat yun kayo ng Kent Owen. Kaya mong gibalik yun ang mga Bisaya. No? Kaya nindot yun kayo. And hi also sa imong music director, kinsa man karon sa IHMS.
1: Si Reverend Father Heraldin Dindin Balite.
0: Si Father Dindin Balite. Hi Father Dindin. Nako, okay lang og mo kuan mi, mo sit in mi dito. nako mga kaigsoonan ni Anak Yod, no? So, nagpasalamat yun ko bitaw gihapon ka ng Kent Owen nga sa IHMS ni participate mo. Kay of course, natural, you are still under the umbrella of the church sa college level niya sa high school sa Deep Ed kayo. Very participative yun. Karong dahil pong mga panahuna ang ato ang IHMS. Thank you so much again, Monsignor Bungay. Okay, alright and alright. Okay, shout out ko no paliyo Kent Owen kaysa may para kanimo gayod tong mga awita or whatsoever kaysa kuno imong mga you know important persons gyud nga imong i-shout out karong Domingo.
1: Una sa tanan akong i-shout out ang akong pamilya nga akong gidak-an gyud ang akong mga apuhan si Cesar Tumanda o si Rosita Tumanda.
0: Uh-huh.
1: Labi na sa akong mga kaliwatan dito sa Lubok.
0: Okay.
1: Sila gyud ang akong lulo gyud ang moong murag silbi inspirasyon ako nga mukanta sa mga karaan nga mga
0: alawiton.
1: Labi na kay siyempre makuha naman po nato ang atoang ilang hilig.
0: Okay. So, particularly where in Lubok you are.
1: Na napuyo ko sa kuan Villaflor Lubok Bohol.
0: Oh yala taga Villaflor pagkadaghan kong mga kuan dili lang kong mga fans sa mga amigo gyud sa mga Toledo family. Mga si Toledo brothers sila si Banban. Do you know Banban?
1: Wala.
0: Mara kuan si Banban sila si Janjan puro na Jane kanang dubli lang ano o si Jim pod. Okay, the former kuan BIR administrator long time ago si Anhing Tami Toledo taga taga Valladolid. So kamo Villaflor.
1: Villaflor.
0: Naa gid diha ang mga kalimpusan no. Sabi mo pasabot sa kuan. Magunsa ko kung mawala na ikaw. Sabi mo pasabot na ako no again when be. Kanang love song na
1: katong kanang kana siya nga kanta.
0: Uh-huh.
1: Kanang mura ba og lalaki ulit tao nga biniyaan sa ihang hinigugma.
0: Hinigugma.
1: Oo. Anya sige na ko lang madungog nga kantahon sa kong lolo.
0: Di ay dugay na po bitaw
1: na. Dugay na. Mga around kwan mister ko ato. 8 or gwa ko masayo 8.
0: Ay, ito nagtagtao na gibi ra awita no.
1: Nya. Kwan, mo tong gi practice ko sa kung lulo nga mukanta. Mga kanta ni Tom Jones, Engelbert,
0: mga standard songs kay mo. Correct. So, I agree po na ano kay what is. Basta kami ra sa imong lulo ang idan.
1: Basen.
0: Bitawin, unsa ang diferensya sa kuan kadang payag og lagkaw. Payag mo na sila? Payag! Sa dito sa payag. Mangkuan sa dito. Parang mamauna, no? Bitaw gibiyaan. Bitaw. Sag di lang. Maligitawag nga, love must go on.
1: Okay. Correct.
0: Kent Owen! Thank you so much for joining us. And Station TYRD. And hopefully, we are hoping against hope that you will be also one of the light or in the galaxy of success. All right. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Okay. Tagalubog tanan, dayon yung pambato. Majumbuto pala. Okay? Sige. So, dili sa pugo mo undang upasalamat mga kaigsunan kay ba syempre lagi wala man good tani.

0: Con wala usab sila. Thank you so much our beloved sponsors nga nagpaluyo gayud niini kining ato ang tulumanon sa The Search for Bohol Singing Star 2026 Season 4 nagyuta mga kaigsunan. A special thanks to Captain Ray and Mrs. Nelia Cahis Cagulada, owner of the Cagulada Cahis Apartment for Rent, located at Expuelas Extension, Corner Bagong Lipunan, Poblacion 3, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer Ong sa imuhang Tuku Cafe, Limhong Co Building, Dalyari Street, Tagbilaran City. The Tuku Cafe second floor, ready for small functions. For more details, contact them on 0929-819-0081, located at Lim Hong Kong Building, Galiales Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Julius Cesar Cado, the head of the Planning and Design Section, DPWH, First District Engineering Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Dr. Salstol Jasmine Borja sa imuang Borja Dental Care, located at Thomas Cloma Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. Og salamat po kayo gayud sa mga nagpaluyo gayud sa inyong dental clinic, Doki Salstel Jasmine Borja. Mao kini ang ilang mga panerbisyo, mga higala, no? Adula sila dental consultation, oral prophylaxis, cleaning, tooth extraction, ibot, tooth restoration, pasta, dental crown, bridges. Oy, uso mo na kayo po bitaw, no? Teeth wise, tining, orthodontic braces, wisdom tooth removal. Naku, atong bagang. Ay, sakita ibton. Dentures, postizo, root canal treatment, veneers, gingivectomy. Sa gums man siguro na, no? Pediatric dentistry. Excuse me. Salamat po kayo kay Engineer Carl Ryan Lim, mga higala, no? Sa iyahang Do Exam Incorporated, siya mismo ang presidente, si Engineer Carl Ryan Lim, na sa may J. Clarence Street, Tagbilaran City. Special thanks to Sir Siyo Sigi. Nako, welcome Sir Siyo. Balik na po si Sir Siyo. Well, and guwapo po niyong manager, the new Dawis Cockpit Arena, Upper Tutulan, Dawis, Bohol. Salamat po kaayo kang Sir Fidelo Delo Momar sa inyong Venus Lechon Baboy, Highway Tutulan, Dawis, Bohol. Salamat po kaayo kang Ma'am Big Big Juan. Ma'am Big Big, kay kibawag yun ming all the time ka. Oh, nako, forever yun eh. Nga ito ang sponsor sa ilaha gayod diha sa mga G.S. Turalba Street, Tiblan City. At ito yung silingan, kidulul naman, ang ilang A.H. Shoppers Mart Incorporated. Salamat po kayo kang Dr. Orzoy Luciano Gimpizaw sa inyang Luciano Glass Services, G. Clarin Street, Dao District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Rose Mahinay, San Jose Motor Parts and Supply, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Ma'am Rose, kumusta ang mga ligi dihag interior, brato? Yung mga guwapo nga mga mekaniko sa di alam yung mag-ampo nga platan, Ma'am Rose, bitaw. Huh, mga igala, salamat po kayo kang Dr. Dilmar Cagatin, the administrator, Tagbilaran City College, Dampas District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Lourdes Sinanguti. Oy, Ma'am Lourdes, all the time po kakanamo sa Chichi RC Marketing kaninyo. Porugdos, La Paz, Cortes, Bohol. Distributor sila og tablia, mga higala, mamalit ang tablia. Laisyo na ron, modern na kayo, no? High-tech na. Sa una, ibatiro, karon ang tablia, nako, machine na. Sa inyo ang turmeric or luyang dilaw and ginger, dina sa may La Paz, Cortes, Bohol. Mushout out po ta sa ilang manager, nga si Sir Rinaldo Dudong o si Ma'am Lourdes Sinanguti, dina sa Kaibiran, Bilinan. Nako, ang layo, pero still, salamat good kayo ka rin yung Ma'am o Sir Dudong. Mm-hmm. O Sir Rinaldo, o paibalo po ta sa tanong, nga aduna po sila kung makinanglan kita o mga kaning baboy, o litsununun, ato at More madto ta dito, kontakon sila kanato si Ma'am Cheche Senanguti Padilio, si alam ang numero 0930-454-0936, Cheche RC Marketing diha sa may Porok Dos, La Paz, Cortes, Bohol. Taga Cortes, mayong utok kanyang talan din na Care of Honorable Mayor Rodrigo Dines Oy and the Vice Mayor VM Nenyu Lumanas. Sarang taga Cortes, mayong utok gayod. Sang sumam Nini Gomez Udtuhan sa inyong funeraria Gomez Udtuhan sa Fiji Avenue. Usasab sa atong manager kanila daw nga si Ma'am Mary Jane Udtuhan. Mayong udto Ma'am Mary Jane. Salamat po kayo kang Sir Bernie Rani sa imang Caraballi Glass Service, Purok Size Belizan, Panglao, Bohol. Salamat po kayo kang Engineer Paul Vargas sa imuhang Philippine Mining Service Corporation. So, naapagin sila. Gawin ka ng nagmina. Minahan din ano, sa may kanayaon. Garcia Hernandez, Bohol. Kada mga limestone diha. Nakonin doon kayo. O si Engineer Paul Espina, the company advisor sa gihapon sa inyong the Philippine Mining Service Corporation. Salamat po kayo kang Attorney Florizel Brazil at Chavis Pudot Torn. Salamat good kayo. The School Director, PMI Colleges Bohol, CPG Avenue, Tagbilaran City. Ang ilang PMI Boxing Kumung Bulanon 26 pinaagi sa ilang promoter nga si Attorney Florizel Brazil Pudot. Suportahan nato ang ato ang mga buutan o mga ligon nga mga boxer nga taga Bohol. Kaya ito ni aging gabi, kaugabi pala, ang Kumung Bulanon XX51, the final showdown is set to bring one of the biggest fights in Kumung Bulanon last night. Kanita mo mga kaigsunan kay Tracy Mantaron sa Bohol Boxing or Boxing History as Sugano faces the former IBF World Champion. The CB Nazi, the special one, not or non Shenga in an IBF World Title Eliminator. But before the final showdown, the action begins in Loon at the Provincial SK Federation led by Honorable Lawrence Sevier Angkla. First, the prelude in Loon. Then the final showdown last night, September 12. The road to a historic night of Bohol. Boxing start here, or sabi nila sa PMI Bohol Boxing Promotions. Base na po rin sila, mag-promote na po ng mga babae nga boxer. Tinood yun na. Kaya na may boxing event po mga babae. Diba? Architect Ninyo Gidaben. Salamat kayo, Ark, sa ibang G-Works Architectural Services. No? Lino Chatter Drive, Kugon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Ivy Bulay-Bulay kung sa imuang Deep Blue Dive Resort, Puro 4, Daurong, Danao, Panglao, Bohol. Kontakan ninyo paliyog mga higalang ilang mga numero 0917-718-4788. Og salamat usab sa ilang Pangulo kung head kanila si Ma'am Ivy Bulay-Bulay gayod mismo. Dina sa may Panglao Dive Operators kung Pado. Bohol sa ilang pag-sponsor og one night kalingawan dito na hitabo no sa hingtungdan sa ilang kapistahan sa Foundation Day Celebration og suportahan sab nato ang ilang Pado event night sunod-sunod pohon kay kini nahuman naman po dito miaging Panglao Town Plazas Fiesta Celebration and Commemoration kang Senyor San Agustin. Gasugod ka ito mga ikaigsunan. Highlight kayo ang maong event. Alas 6 media hangtod sa alas 11 imedia sa maong kalingawan kanito. Hi, Honorable Mayor Boy Arcay and family. Nako, majung buntag or majung udto gayod mayor taga Panglao tanan kana mga nangaligo ya og dagat no unsa man naglugdan nay namo ay char bitaw init oh mura pug dili advisable kaayo oy magsigit ang ligo-ligog dagat karon init jamo ug katubang tagad Temiyaw. Salamat kaayo kang Sir Algie Romy Castañeda, the Administrative Officer, PCSO, Bohol, Marapaw Street, Tagbil, Lawrence City. Sir Romy, all the time, please, Sir Romy. Oy. Mutaya ta, James. Mutaya ta. Thanks to Engineer Bailey De Vera, owner of the AA De Vera Construction, Pontod, Maribohok, Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Nela Raoul sa iyang Lesserine Transient Accommodation. Ligon Street, Bohol District, Tagbil, Lawrence City. Kontakan ninyo paliyong ang ilang mga numero 0921-5578-196. Salamat kayo po kang Engineer Fee Manog, the head of the Construction Section, DPWS, First District Engineering Office, Tagbil, Lawrence City. Bueno mga igala, aris at asapikan sa lawak para sa importante o bulawanon na pahinumdom.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Good day mga ka-Goldie! Aniya na karun sa Bohol ang Bohol Scrap Gold Buyer. Nahimutang sa second floor City Square, Tagbilaran City, Bohol. Ang legit na gold buyer. Kumpleto o permit. Mupalit kami o gold na putol-putol. Mupalit usab kami og mga relo nga solid gold. Sama sa Rolex, Omega, Patek Philippe, Longines, Tissot, Chopard. Maski paggubah na nga relo, basta gold lang ang kaha. Mupalit usab kami og mga sinubong. Sugod sa 6 kakarat hantod, sa 24 kakarat. Mupalit usab kami og mga silver, buo o putol-putol. Silver na mga kutsara, plato o tinidor. Mupalit usab kami og mga gold coins. Mupalit usab kami og gold bar. Mupalit usab kami og platinum. Mupalit usab kami og mga buo nga alahas na walay guba sa taas na presyo or appraisal value.

0: It's alright, kayo gayon. Nako, si Morris. Okay, Morris, you are from Loon. Asa man dapit sa Loon dong?
1: Sa barangay na po.
0: Ala na po, Apilog Fiesta, di ba?
1: Yeah, Apilog Fiesta.
0: Pohon daya, anong umimitara di mo? Ay,
1: pohon lang.
0: Ah, pohon. Wala, miserable kayo ng hitabo, no? Di may sulog sa barangay na po. Pilam ko ito kabay dong, no? Singit lang taan ni aksidente.
1: Sa awa pong nakuanan, nabalitaan, mga dusi po.
0: Ah, dusi? Tabalay. Pero simba ko lang wala na angol nga kinabuhi.
1: Pasalamat na po, Nick.
0: Away na angol. O saan mo hitabo? Dispiras to? O saan to?
1: Kuan to? September 1.
0: Ah, September 1. Oh, come on.
1: Mayroon pagsugat sa September.
0: May pagsugat September. O saan ka kay highlight of activities sa to sa gabi, no?
1: Katong kuan. September 4. Katong Miss Loon. Mo highlight sa...
0: Ay, naku Miss Loon. Naku nasunog, James. Paano na lang nasunog?
1: Aw, kuan pa to? Sa September 1, wala pa kayo event.
0: Ah, okay.
1: Sa kwan lang to, sa itong bazaar.
0: Ah, ganoon. Bidaw, Morris, speaking with your choice of song, Just Once. Di day, kaduha o, katulo o na lang po. Ay, nagwa.
1: sa makausap.
0: Just Once. So, what's the real message, by the way, of the song, Just Once? Popularized by James Ingram.
1: So, sa hawa pong nakuanan sa maong kanta. Ang kanta mo nagpasabot nga ang katong Lucky mao ang nag-compose and nangayo siya og laing chance nga sa ilang relasyon
0: bisag just once na lang
1: bisag sa makausap pa bisag
0: bito.
1: Sa usa na lang kagabi siguro nga.
0: Oy, take note mga babae ha, tagay glass chance ninyo og gilagi bahilot wag babuna. Oh, bitaw no. Sino bitaw no? Ito ba yung kwan ng Just Once by James Ingram?
1: Nanghangyo pa.
0: Ah, inghangyo. Ito, hirit pag ito nag-lucky. Oh, yeah, po, no. Bitaw po, akong babae. Ako, bitin-bitin no. Ay, what is? Nakagsayop ni. Bahala. Bitaw, Morris, paliugdong, shout out. Akin sa may imong medyo nakapadasig. Ganiagi ka sa tuang station DYRD. Nga mo apiligi ka karong untua. Who the search for Bohol Intersecondary Colleges and Universities in Start 2026.
1: So karon shout out. So karon ang shout out ang pamilya sa Napo Loon. So
0: yes.
1: Sa ang ginikanan nga nasa among panimalay.
0: Intala ko sila karon.
1: Wala po ko sure kay oh, okay, sure. Nay trabaho ang mama. So
0: maestra
1: then. Sa ang mga lolo ug lola ug sa mga kamiguhan pa diha sa Loon ug sa Aring Bohol. So, nga naminaw, amping mos kanunay.
0: Correct. Daghan kaayong Tagaloon ng mga singers po, no? Do you know, di kang puto din nito pag ayo si Kuan Divine Grace Ducky? Yes. Do you know her?
1: Yes.
0: Okay. Wala man sila mo-appeal sa, wala man siya mo-appeal sa musika o, no?
1: Oh, wala. Wala
0: ano mo lang musika? Ano mo ito musika o? Kanta, pero kaunay blues po.
1: Okay na. Kaon niya nay magsindan og kanta
0: sa nay magsindan pol og kanta ay kalami og kaon nindot kaayo so ox na ox gid kaayo gayon ang mga sitwasyon dito sa lungsod pisa uy ala nako pasalamat dai ko dai dong oy nako o video nagkamit patana dili ko mao atuyo ko sa inyo bitaw Kapitan Tonjo Pastor, do you know him sa Barangay Tubodio?
1: Wala.
0: Awa ka kaila ni Cab. Oy, may utot taga Barangay Tubodio, oy. Nako, ibabaw sa interior. Oh, di ba? Okay. At tanang mga membro sa konsiyo, aba syempre gayod, wairain si Kagawad Inday Picolados. All right, Morris, thank you so much. Sa imong pag-appeal, karamo, you are very much welcome gayod sa gihapon. Pero magdepende naman gupon sa itong mga hurado yun, no? Kung sa ilahang mga test nila whatsoever, kay back to zero, sila maging paragamhanan ni ini. Again, Maurice Lapuente, thank you so much for
1: thank
0: your
1: you
0: participation.
1: So much. Thank you so much. Sir.
0: Okay. So, salamat pa yung kaayo mga kaigsuna, no? Napatay uigo-igo pa yung mga panahon sa pagpasalamat sa itong mga pinalanggang mga sponsors pagayon nga nagpaluyo ni ini. Wailain kang Engineer Billy De Vera sa imuang AA De Vera Construction, Pontod Maribohok Bohol. And thanks to Ma'am Nella Raut sa imuang Lizeren Transient Accommodation, Ligone Street, Bohol District, Tagbil, Laurens City. Salamat po kayo sa kang Engineer Fee Manog, mga higala, no? The head of the construction section, DPWH, First District Engineering Office, Tagbil, Laurens City. Salamat po kayo kang Attorney Handil and Board Member Nanay Lucille Lagunay sa and family po kayo, the Provincial Board Member of First District Province of Bohol. Thanks to Mr. Ulysses and Ma'am Merlene Arado sa imuhang high power or sa inyuhang high power electrical and plumbing supply and services, Apel Bildelor Street, Tagbil, Laurens City. Kontakan ninyo pala yung mga higala, ang ilang mga numero. Kung gusto ka mo nga sila mo servisyo kaninyo, 0917-302-1687. Salamat po kayo kang Sir J. Paul Aying sa inyuhang Bago Labs. Kontakan ninyo pala yung mga kaigsunan sa ilang 0956-411-4308. Sports Maniac, Sprout Up Bohol, Bohol Darters, kontakan ninyo pala yung mga kaigsunan sa ilang mga numero 0930-229-5888. Aduna subsidized the Bohol Paddlers. Contact please pala yung mga higala sa ilang mga numero na naman 0960-325-6293, the ICT Council, Bohol Province. Salamat po kayo. Walain kang Sir Jonathan Liano sa imuang NIH Hardware and Construction Services, Barangay Subayon, Bilar, Bohol. For inquiries and order, kontakan ninyo palihog na naman ng ilang mga numero 0920-240-9865. Sabi nila, they will supply the following building materials like sand, gravel, steel bars, and hollow blocks, door and plywood, plumbing materials, electrical, pains and tolls. Og salamat po kayo kang Ma'am Ruby Ski Well Trainer sa imong Ruby Salon and Spa. What if ang sabi nila, you try our services at Ruby Salon and Spa located at CFG East Avenue, Tagbil, Laurens City, in front of the Pasunangka. Ang sabi pa rin nila, be our guest and pleasure to serve you with our designated expert technicians. Ang ilang mga panirbisyo bang higala, doon na sila ay facial, waxing, hair rebonding, hair color, nail extension, eyelash extension, body massage. Please call them on 0912-354-9653, mga kaibsanan. Okay, dito maglangan-langan. Arinitaan sa atuang proclamation of winners karong utuha gayod nga unsa may ilahang mga decision ani tong hurado gayod nga tuwa sila nga to mga panel of judges sa their respective residence. So di ana gyud diri ang atoang mga result yun mga kaigsunan. Ang nagagawa bitaw, because of the decision of the Board of Judges, mga kaigsuunan gayon. Natural, decision of the Board of Judges is final. Again, of their unanimous decision gayon. Whoo, di ara diri, they are gathering the score of the 92.8. Ang ilang score, mga kaigsuunan. Dili musugot ang duha kahurado kanato. Both of them pasok na sa monthly finals karong umaabot nga last Sunday of the month, mga kaigsunan, atong dasigon sa masigang masibang pakpak. They are tied. Whoo! Draw tabla ang atong mga contestant karong see them on the last Sunday of this month, September. Kent Owen Kalipusan and Morris Lafuente. Be in your guide, of course. Just keep in touch with me, specifically and especially of your choice of song. Practice, mga guwapo nga mga iho, bitaw. Okay, mga igala, di na kita kutub karong unto, ha? Uban diri ka na ko lain kayo ng atuang kwapo buutan. Hub. Matanong pa rin gihapon, Engineer Gilbert Turup atong sound technician in our front liner sa kong atubangan. Why line gayon, mga kaigsuunan, ang atong video orchestrator, mga higala, Engineer James Bombolero, Pop Kroner! Pops Kroner! Ako na kung nawa ang ES, ganun ba, bitaw? Happy, happy Sunday na tong tanan! God bless!
2: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sadta din sa nagunang istasyon sa Bohol, DYRD.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
2: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Oras may gala, doon na kita ay 9 minuto suman magkalabay ang alauna sa hapon.
1: DYRD Katawati, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono at i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

Kala, kumusta? Malipayong hapon. Welcome sa atong nga pag-paraguban ng atong tulumanon. Adlaw nga Domingo may gala ng atong pag-paraguban. Pizza 12, ako yung Pizza 13 na yun ng buwan sa September. O, kumusta ang tanan atong nga mga sukintig pabinaw Luzon, Visayas ug Mindanao? Sa itong mga sukintig pabinaw may gala dahil sa nagkalanlaing nga mga probinsya, nagkalanlaing mga syudad, nagkalanlaing mga dakbayan may gala na sige kumusta ang tanan. Maginotang kamuntara na sa maimpag panikaisikay nining mga takna may gala, okay? Lami na sa itong mga kaisunan diya karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga dapit karon. No, kumusta? O diya, mainito na ito nga pag-timbaya alay nga kaninyo. Labi na ka itong mga kingsuna ito nga na silang tagsa-tagsa ka mga talad kananan. Silang tagsa-tagsa ka mga lawak pahulayanan. No, ding ato nga pag-paraguban may gala. Ato nga kauban din si Engineer Michael Polaris Taray. Kauban usab sa ato nga kauban din si Engineer James. Si Bom Buliro. Aga nga to sa ni Engineer Gilbert Tatulop, Engineer Jerry Cahis, nga to sa ni Engineer Cyrus De Bairos. Ngayon ba usap dito sa transmitter site, may gala sila si Engineer Goody Pelicia, o si Engineer Rumi Mulat. Ngayon ba usap sa atong Chief Engineer Phil Abandula. Ala sige, kumusta ang tanan atong mga sugintig paminaw ng atong mga Facebook viewers. Nada sige, kumusta mo nga tanan? Diri sa ato nga pag-paraguban. Niyana sa tamay gala sa ato nga tulumanon, inyong tulumanon, DYRD Katawatsi. Sa ato nga pag-paraguban, yung ato nga tulumanon may gala. Labi na kay karoon nga panahon na init-init ang panahon. Pero na na yung mga dapit may gala nga gawan-uwa na, no? Pero di pag yung tanan, no? Kung anang patak-patak lang eh. Nag-uwan karoon mga panahon na. Kada yung tanan ato nga mga sukintig paminaw, no, diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit karon, labi na sa ato nga mga kaisunan diya sa 40 city ka mga lungsod. Oy, kumusta nga tanan ato nga mga kaisunan, ingon mga sab sa 1019 ka mga barangay, lakip na may gala nga 15 ka barangay, Dinis Dakbayes Tagbilaran. Oy, ingon mga sab 40 city ka mga mayor, oiga 40 city usab ka mga vice mayor may gala. Oiga ingon man usab kini yung tanan ato nga mga gigsurat standby sa atong mga pangutana karon. Now there is ato nga pagyaparaguban ng atong tulumanon may gala. Now nagkuputang pasalamat may gala nga kita dinhi wa in town na makuan ba kini wa kay matandog sa mga katalanman. Diyo na ito'y kumpara dito sa ubang mga daso, ubang mga dapit, may gala nga muradya ko dito, kulismaot ang ilahang nga mga naong dito na pita. Kaya na sige, may pagpaminaw sa mga ito ni Kagawad Retutas. No, Kagawad, mayong hapon mo na. No, may pagpaminaw nga ito ni Kagawad Retutas. Ano kay Karol Goda mo, tinuod na ba ni nga wanay barangay eleksyon? Puspo na, pero kining kumilik, may gala kayo mo. Insist na yun nga, hala, paen na yun mo. Sama, tinuod ani kang kumilik o kang sinado. Pait na po tao na, eh. Mga iba, na naman kayo resolusyon sa kumilik. Na mag-unsa man yung resolusyon o kang kuan, sinado, kung riso, may gala mo, dili nga, dili, gano, di na tao sa mag-eleksyon, karong umabot nga pinili ay. Sila bitaw murag na ay secret ana imo ang tiyos bay ba nga ikaw ray nahibaw. Agala sige ako ra gid nahibaw na og gamay nga pagpabilo sa gato ni Raul Abad daling iswatching lagi gani Retutas may gala kumusta mo da bayre na dere sa to nga pagpanaguban ng ato nga tulumanon. Mas may bitaw po nga wapa po yung eleksyon may gala, no? Pero kini laging uban kay Migo na siya na hinayak naman gudmig pang kuan pag hatag o pahiyom na mo sa mga silingan. Niya nakagasto na kuno sila o kuan, kining inom-inom.
amirisi mo. Nga nung nga ka ano, ga una-una mo da. No? O na nga, di ganda mayo, no? Gan, para na ko mayo man nga wag yung eleksyon, no? Aro makahunat mo rin ato mga barangay opisyal. Katong nga mga barangay opisyal nga naninood may galaw ka trabaho, naninood sila ang servisyo, maanindot na. Pero katong uban po nga, mudawat na ni kada katapusan, di na mayo, no? Kinahanglan nga ko ang yun, kining mo trabaho yun, no? Aron nga, dili po ta masawayan yun taon. Damo na yung uban bito may galaw nga mingon nga, kinahanglan nga mag-eleksyon kay mudagan po ko kay kining among nga kuan diri, wag yun ni, kuan yun, kining wag yun yung taon sila'y nahimu din eh. Mupail na ta, o si Usi, sunod si Mana, ha ha ha. Gapit sa 28 pa matiali, no? Ang piling o certificate of candidacy. Kuan ba? Alagi kay October, November mo lagi. Marang kuan na, wanay kuan ay, kining wanay timik na wa. No, kaya wanay kuan ay kuan, kining wanay kwinta, no? Na mo nang gingo na mo ingo na bagyan po ni si Kuan na si kining si Kuan ba Commissioner Garcia nga dako ka sa na nagkuan kining nga budget kining nga ug mapuspon ana kay naka training na mi bala po mo maka training mo da no kay Kuan mo gyud ipuspon mo gyud na tigali gyud na pa sa tali una hon nga kurakuto na punto ning uban ani no kaya nga no insist mo gyud ni mo bi nga no magyud mag Kuan magyud ka kining nga mo magpaka kuan magyud ka na hero day nga atong ikuan gini election kani ana ready ng tanan nakinsa may kuan yo gamahan na ninyo kamo og kanang nga senado kana kongreso nga sila ga pandes balaod igo ra mo ni sunod sa balaod hello Rain maayo na naay election Rain aha no mo bune ko nga classmate si Delia Lunghas sa Dalaga no former kuan po niya kining barangay kagawad po niya sa kuan kining Lubok no nausa po niya sa barangay kagawad sa Lubok may gala pero kuan ha kining nahuman mata po term talian eh gawa mayong hapon shout out diha sa mga relatives ko sa Anas sa Bohol gigika ni Raul Abad Daling may gala la sige kumusta may nga hapon ato nga mga kaparintihan diha sa Anas sa Valencia Bohol no ato nga mga kaigsoonan diha mga Daling mga Salisi mga Nangkil mga Nambatak mga Bitih diha no okay ra mga Salisi may galasi kumusta may hapon alang gani yung tanan no dres tong pagparaguba ni ato nga tulumanon no kaning mga Nangkil amo sa kwan sa gihapon eh kaning mga parintira na mo ning mga Nangkil no nabe tatoy ya provincial kuan din kining sa DNR si kasatoy kuan to murag taga Valencia man to nakita bitaw mi dire no amo to retire man to asa na maron murag tuwa man to sa kuan sa una na assign na to gikan ri sa Bohol murag dito na to sa Samart na dito na assign siya si DNR provincial kuan to kining director no Nangkil kalimutan ko ga first name da to. Pero kumusta mong tanan di atong nga mag-iksuran? Mahinauta nga namong nga may pagkaparikaisikay alang nga kininyong tanan. No, dito sa atong nga pagkaparaguban ng atong nga tulumanon. Okay, la, sige. Katong nga nagahuna-huna ko niya gyud. Nindot na good mag-eleksyon na pero mas nindot gyud tong dili. Eh, nindot gyud tong dili gyud ay. Kaya binin mo ang mura pag taga balik-balik tagasto aragod, no? Kaya kina maganda magkita. Di magiging na itong kalikayan ni Maygala nga, nagyo tayo ipreparar na tayo andamon Maygala. Dili sa andam nga mamalita, bisag mo yung tag mamalita, kaya na, kuan naman na, kining ato naman yun ang na, kuan karon kining nasinati naman yun ato na. Pero mo malagi na, sakit sa upod ba kining mga kuan na ito, kining mga kuan na ito, kini-incumbent na ito, may gala kay mangita, manguykoy naman po na sila. No, manguykoy naman po na kay kuan man, kining inanaman yun, mamaraig ba, managhoy-taghoy, no, manikusikos itong mga kaibigan. No, inanaman na, muna yung makakuan po niyo. Katungkuman, labi na nakapundo-pundo na po. Maigong tanga, kaning kuan na, kining mga panahon na may gala, inanaman ko'y pundo dire, ikaw na lang pag sunahon na lang ako nagpila yun. Na okay na kayo. Pero katong uban may gala nga murag subidahon po.
No, okay, ihanap po ba, mutingog, may galaw, panahon ng eleksyon. Oh yeah, ba human selection din agani magakuan. Dapat mo dali mupail sa mupail nata ang COC sunod na semana. Si Raul Abad kuan man ni no. Mupail po kuno sa COC po kuno sa semana na la. Wala ni okay la sige dakan na ning mupail na ning kuan din ni no. Klaruhon ko na itong taon niyo, unsa ba na ba eleksyon, na ba o gwa? No? Waning ba, klaro na ito. Kaya naraba po sa Facebook, may gala na, no? Sa social media. Nga, kuan po, na, pirti ng pangugat po rin nga, kuan din is, kuan, kining komisyoner na ito sa, kuan, kining kumilik, may gala nga, nag-eleksyon, no? Mupahil yung tag, kuan, kining COC. No, kaysa pa ba kayo mutuon, ano, may galag na nag resolusyon yung sakto? Aron yun po matagan o chance to nga uban na pero mas maayo. Yun na nga dili hatag ang chance. Libugas sa ito. still na paita mo na. Hindi ba yun, hindi na natagaan ang ubang chance ya, no? Kaya na sige, bagay na mahita mo, no? Kaya kini ko uban ini purbi na manggib ka pa paningkamot gining uban ini no. Nabita ko amigo sa abi nimo abay ko ana gyud kini nga pirti na ginako intaw nga pangulitaw sa mong silingan. No, na makagasto ra gud kog tuba. No, da, kada suroy nako ginagamyan nako nang 500. Ah, mo ba? Okay, mo ingon ba kaya padungog-dungog may ba pagpapaminaw sa gud dinudong budlong ugis no is watching. Mayong nga palis niya rin, no? May hapon ni Mudadong, no? Si Dodong nga Budlong Ugis, no? Dari sa pag-panag-uban ng atong nga tulumanon may gala. Mayingon bito ni siya nga nga, kanag yung suruhin ako, nagkamingon nga, pagkita makagawa na, gaplano pa ta nga mo kandidato, gawad, uhaw. Ano gini, no? Ala, sige. Giuhaw na, giuhaw na. No sa man ng tiyak ko an kining Semana Santa magdugay pamantali na may man po nang nabita po nang giingon sa tung Ginoo nga giuhaw ako mo ni po tiyali ni giingon karon sa mga kagawad na kagawad uhaw gawad. Sila na ano ni Baygala no ato lang yung aging katawa ni Baygala dire sa atong nga pag-uban ng atong nga tulumanon. Kaya kita ko din eh, mag-tanaw ito may galaw. Atong nga makuan ba, kining mubasa ka din sa social media may galaw. May mo ka may muot, may mong mapungot, no? No, kaya asa makagitinood ani ha? No, kaya uban ini, may ingon magyod nga kuan yun. Mas mayo, idayon ang eleksyon. No, ang uban po niyon nga, mas maayong way eleksyon. Maraging ang paburla ni sa kuan niya, mga incumbent, mga kuan niya, kining public official na. No, pero katong nga uban po may gala. Pero nangandoy po ni sila nga kuan kining muservisyo, mao baka po og piliol ba po sa mga tao. Wala po problema niya, no? Amo na giingon nga, gusto kong eleksyon pero ang eleksyon way gusto ni mo. Asang paita. No, muna giingon lagi may gala. Gusto kong magpapili pero wa may mupili na ko. Ah, gala, sige. No, muna na din istorya, ha? No, muna nga, kita nga, katong nga uban may gala nga nagpakisi na. Na uban nga nini, gasto lagi kuno dana, kada tigom-tigom, no? Suruy-suruy nyo, inom-inom. Kung ano, kining mag-huigo-huigo lagi sila, no? Maraga kuluka, magka-halubi-hulo na sila. Hello rin, maayo na, naay eleksyon rin. Ano man nga, kung ano, kining ang akong, kung ano lagi, kining akong, kini ba kay kaning nang hilo rin na maayong na eleksyon gato mi sa kong classmate nga gi-address ano ni Ritutas no ni kagawad Ritutas ano ga binuang na ni akong cellphone. Ora ba ka nang nagduda na ko na akong cellphone ani ba gala nga mura ga na ilaing ni sud na ilaing espiritu ani no gala sige ka kumusta nga tanan natong mga alalay ni ato nga pagparaguban ni ato nga tulumanon. Nabitaon eh, kuhan nga nung na-address mo nga ito sa kang Ritutas. Nga dili man tali ni kang Ritutas. Kini nga kuhan dili. Di ba ni iyaga? Ako ba ring kuhan ganino? Gagalina, no? Muna nga, inani tali po na eh, no? Gibungaw na baka po ni akong cellphone may gala. No?
Bina, ato niya mga lalay magsiksunan ng ato niya pag-aparag-ubar ng ato niya tulumanon. No, kamuga naakaroon niya sa inyong tagsatagsa ka mga Pinoyanan, no? Mo nag-iingon lagi mga kiksunan nga kuan lagi lang, kining atong paabuto nga unsa gyud, no? Unsa gyud kuan gyud niya, unsa lintunganay nini mga kiksunan? Unsa kay mo abot nini nga mga panahuna, no? Kaya mura pa man gani gagi kuan pa ni gi humana man ito ni ano gigi pirmahan man na pirma man kat na likuang ini na pirmahan na baka na ug na pirmahan na diwa na diwa na problema may pagya paminos sa gato ni Dudong Sir na is watching no there's no magparaguban ng ato niya tulumanon no karon niya mga takna may gala no sa ato niya pagya paraguban kaya nga uban usab ni may gala no sa karon magpalain tag jutay ba kini bitaw nga uplift no kining uplift marga pastilan po ni uplift no na membro man ta ani no pero ang kuan ba kining mag ato lang na kuan ini kay grabe ka ayon ning ga kuan kining kining mga requirements ba no ya og ka na malagi lang patakaran nila.

nga mga panahuna, ang gipangayo di og mangayo man po nga mga valid ID niya. Tagaan gyud mo na kanang mga voter's ID. Mo ko ano man na kini nga valid man na. No, si, kanang SSS ID. Nag-appeal health ID. Mga valid na kuan mo na. Di pag yun kuno mo, ang usap mo na yung valid ID ang pangitao na ni. Ha? Nausap mo na yung gobernuhan ni oy. Nagitagaan na ni mo, yung mga nga hanap-hanap. Hanap-hanap, may mag-amo na sayop nga, sayop mo na sa paghahatag. Ha? Ah, stilan po tao na oy. Muna nga, di po tao, di po maayo ba? No? Tanan doon, imo nang gi-kuan na ni mo, gi-comply na ni mo ang ilang mga requirements. No? Pero pag-aabot niya, naghan pa na yung mga kiyaw-kiyaw, no? Mas maibilt natin yung alipuna nga kanipong taga DSWD kasi sila maging mga kuana na ang kining ahinsya na may galang makamaong sila na. No, kaya ito man na mupasar ko nila. Kana untang muhatag unta sila ga, kana bang hinsakto nga kuan? Kining hinsakto ba nga mga sumbanan ba? Nga muna yung buhatan ninyo. Mupail na ta sa COC sunod na simana. Ha, rito ta siya. Agyala sige. Pa-file na lang po muna. Mamay, mupail mo kayo. Kaining uban, di naman po na mupail na lang. Kayo sila na napuspura. Di ka muna kaya daog lang gihapon mo. No? Way problema. No? Muna, di ang atong kuano na. Kining ato sa ning kuano po ni may gala. Ato sa ning pag tigumon ba. No? Gaon sa ganyan. Kining na nakaduol na magod eh. No? Inaning magaling may gala nga kuano. Kining murag maglibog ni mga tao. Wag yung insakto din nga, sabay, insakto na ba na, di wa na ba tayo kuan, kiniwa na ba na problema, di na ba tayo mo pahil, ana? Insakto na kuan na ba na, may postponement din, na postpone na ba yun, o gawa, di, sa amin, di magpahil na lang, no? Kaya isa inani may galang, sige lang tayo, murag, kuan na ka ba, murag, ginukdan na ibitaw mo sa mga kuan, mga prinsipyos mga tao, no? Kaya uman gusto nga mo na eleksyon, uman gusto nga way eleksyon yun, no? Kaya aron lagi kay makadaginot pong gobyerno. Pero naroon lagi, binilyon mo na ikuno po ni nga gasto ni ni may gala. Muna nga giaganugunan po ni si Kuan, Commissioner Kuan, kini nga George Garcia may gala, kaya tiyaw ba'y bilyon, no? Nga Kuan ko na, giaganugunan siya bilyon ba? Nga di ba na yun? Pasag dalago na, ikuan na na, kini nga amo tagasto na magkana. Kaya na naman kung mga training, ipang training nila. No, na naman kung ilahang ipang kuan na na. Imposible po na. Naurot na ng binilyon. Di kong toho. Mapagana mag-eleksyon, binilyon na. Muti halin na gastohon, pero dili, wa pa na magasto. Bisan pag nag-undergo na ng mga training na may gala para sa eleksyon, pero wa pa yun na kuan na, wa pa na magasto tanan. No, ngano man ang gikakuan magyo na gikasubo magyo ninyo guay eleksyon. Mas mabi ta guay eleksyon sa ah. Para nako mas maayo guay eleksyon. Karon nga kuan pod kini nga makahunat po ning atong mga barangay official pilar mga nang 3 years good. Malag pare ani rito tas nga kugihan kayo. No, ga kuan bisag kuan na mo adto gid dito. Ku anong gid niya, no? Mutabang yun na, no? Ay na angay magpabilin jud, no? Hello kagawad rito tas. No, may nga hapon mo dia. Okay, let's sige, may gala sa ato niya mga kiusunan. Balikan tayo nga uplift ba, no? Mali ato niya kung ano yun. Kaya daghan ka ayaw niya. Ang problema na ba na huwag muhatag na ka huwag mga kaning mga ID may gala nga kuan, gikinahanglan nila. Di po mo dawat kay Moni, mo na po yung ipangita niya o may passport na po. Huy, ginuo ko mga ayaw na po passport. Unsa naman ning mga kinapobrehan may gala mulukat na po nagpasport kay aron nga ko anon stilan mo nga lisod kayo po diyan no nga wa klaruhon ba klaruha kada nga klaro kayo no dudong nga sir na happy bispiras da sa Libertad Baclayon na Bohol og sa sa Manila pit wa may sumpay wa pa mahuman wa pa mahumag type no wa pa mahumag type may gala okay. Giga ni Dudong Sirna ni. Okay, ra, sige, kumusta mo niya? Kamong tanan niya, atong nga mga kingsunan on katong mga piyesta, ha? Okay, katong nga mga piyesta may gala. Mahalang gini, kini nga piyesta, ha? Muna nga, kuan niya, kini nga, giingon may gala, nga mo pakauntas mga tao, nga ang pakanon. Okay, piyesta man, no? Lag-alag yung pakanon ni murang pamilya, di na na piyesta. Inyong harada, papakanaan po ng lain tao, no? Kaya ron nga, kuan, mahimo ganig, imitaron mo din rin, naman si Bumbulero diri, niya po si Michael Polaris Taray. Niya po ko diri, andaman po ni Mutubago.

0: La imbitasyon. Wala problema. No? Pero pa may nang imbitar, okay lang. Kamu lang sa dia, ha? Bitaw. Okay, atong tag na may gala 32 minutos na human magkalabay ng ala unas ka po nun. No, dari sa atong niya pag parag-ubar yung atong niya tulumanon may gala. No, labi na katong naada silang nga tagsa-tagsa ka mga panimay. No, okay, dito maglangan may gala. Di atong niya timilahan sa atong unang tigmo. Okay, maestro, larga.
1: Hoy mga bata, doon ako'y tigmo ha. O sige, ani ha, unang tigmo.
0: Okay. Unang tigmo may gala dres to pagparag-uban yung ato nga tulumanon. Na dres sa ato nga pagparag-uban. May nga hapon o sabag ato ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Kumusta may nga hapon mo na, Doktor? No? May pagpaminaw sa pagkagaron. No? Dari sa ato niya pagpaparag-uban yung ato niya tulumanon. No? Sa ato niya pagpaparag-uban may gala sa DYRD Katawatse. No? Okay, ala, sige. Ang ato niya unang pangutana may gala. No? Balay sa hari, nagsinina og sari-sari. Okay, ala, sayon kayo. No? Balay sa hari ko rin nagsinina kinig sari-sari. Okay, may mga makatubag ka doon sa ato niya pagpaparag-uban yung ato niya tulumanon may gala. No? Sa ato niya pagpaparag-uban karong niya mga tagna. Samtang naamudya karon sa inyuhang panimay. No? Alas, suway ninyo. May mong i-chat ninyo doon sa ato niya pagpaparag-uban yung ato niya tulumanon. Balay sa hari, nagsinina, kinig-sari-sari. Okay, alas, sige. O sa may tubag? No, doon sa ato niya pagpaparag-uban yung ato niya tulumanon. 34 minutos na sa mga silingan nakalabay ang alauna sa kahaponon. No, dere sa ato nga pagpaparaguban. Okay, may pagpaminaw sa mga tulad ni former Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor B.T. Turalba, o gagato sa ni former City Councilor Atoy Turalba, ni Dr. Ronald Inting Pumatong at usan sa Jerison Electronics Communication, no, gada sa sayong nga furniture sa pinag-iusaba ni binog ni Francis Tihano, gato sab ni Marvin Tihano, gato sab ni Chi Usab. No? Kumusta ba yung hapon alagin yung tanan? Nag-igaw na usab, gato na sa Tagbilaran City Machine and Repair Shop na pinag-iusab ni Yaito Lastimosa. No? May nga hapon usab, gato sa Tagbilaran City Machine Shop. O gato sab sa Mama Santa Store na pinag-iusab ni Pari Charlie, gato sab ni Marie Inday Santa Rosales. No, may nga hapon alang nga ganyong tanan. O ganyan da sa Panglao, no? Da sa Tawala Panglao. Kumusta may hapon da sa Tawala Panglao? Init maghapon na napita. No? O init. O may paghapon, may pagpaminaw sa mga ito ni Roy Patos, no? O boss rin, Roy Patos is watching. Okay, ala, sige, may nga hapon mo da Roy, no? Dari sa ato nga pagpanag-umar yung ato nga tulumanon. Aga nga tuwa ni Karoy dito sa Gawas. Asa na pita sa Gawas, Karoy? Ha? Sir Roy, no? Ato nga, kuan niya, kini nga... Naga, din po sa kuan, Tagbilaran. Naman ko'y kuan, amigo na ko din nga Patos apelido. Kalimot lang ko sa nga na, murag ito ga... Dating ito din eh. Murag dali lang na ako itong mga kuan siya. Kini mayo, puti unon to siya, taason. No, nakalimot lang ko basta kay Patos apelido to. Okay, ala, sige, kumusta mayong hapon, alagin yung tanan diyan, no? Ding ato niya pagpaparag-uban, ding ato niya tulumanon. Nga ito usab, diya sa Bibi sa Lichon, no? Pinag-iusab ni Bibi Rokas, siya ang display center ko ito sa Tip-Tip, no? O diya sa Alturas sa Mall. O diya, may kapag-apaminag nga ito ni Bibi Rokas, o nga ito sa ni Beverly Rokas. Nga ito usab, sa Kasi Verde Apartment, pinag-iusab ni Pari Ariel, Labaya Gabuya. Pre, mayong hapon mo da, pre? No, may pagpaminaw sa pagkakaroon. No, dari sa ato niya pagpaparag-uban yung ato niya tulumanon. Da sa night market sa may gala da sa Wala Panglao. No, da doon ginida sa may Panglao Bohol International Airport. No, may nga hapon nga tusab ni Congresswoman Alicia Tutor sa 3rd District, no? No, may pagpaminaw sab no, ni Congresswoman Alicia Tutor sa 3rd District. O nga ito saan ni Congresswoman Barbara Mintado sa Sigan District. O nga ito saan ni Gobyerno Aris Mintado. Nga ito saan nga ni 3rd District Board Member Greg Hala. Na no, may pagpaminaw alaga ganyang tanan. Na no, dari sa ato niya pagpaparag-uban nga ato niya tulumanon may gala. Agyaga to sam sa Duri Hagda Transit Incorporated, pag sa Robintan. O sa iChoice Optical Shop, pero pinagi ni Dr. Angel Plaza. Dabay nga hapon alaga ganyan tanan. Okay, dagato nga pag-utana may gala sa iyon kayo, no? Narami na sa ato nga mga alalay magkaisuran ng ato nga pag-apanaguban ng ato nga tulumanon. No, bakante ang ato nga mga seal number o subdiri may gala. No? May mga inyuhang matubag pinagi sa inyong mga chat usab, no? Labi na karoon nga na kamuda nagpamila o nagpatiling o pinagi na itong tulumanon. Sa ato nga mga driver, mga konduktor, mga nagkadiyan na ito nga mga pasahirag-pasahiro. No, ito nga nagkuhan karon, nagbiyahe karon, no? Nagkuhan sila ang mga transistor radio. No, may nga hapon alang ka kanyang talan ng ato nga pag-paraguban. Okay, aga bueno, ato sa ning paminaon may gala. Laing unang dalit lingaw alang kanyang talan. No, dari sa ato nga pag-paraguban ng ato nga tulumanon, no? Okay, hala, sige, diara. Ato ning paminaon may gala. Labi na sa ato nga mga sukintig paminaw karon. Diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit karon, no? O, labas sa talan, init ka nga ito nga panahon may gala, no? Init ka ang panahon, pero ang ubang mga dapit may gala ng Pilipinas sa pinti pong uwana, no? Gibabaha sila hangtod karon taon, no? Kita rin ng ando'y tag-uwan. Mayroon ang uban mito, maka nanay uwan nga muabot may gala. Basta sila mayroon dayon nga mag-uwan, unta! Okay, diara!

Okay, baiklah tak dah kita korita yuru minutu sudah aman makalah bae ngira udah saka pudon mengadudong no di sembang barang kubar nyatunya tulu baron oga sanbai satunya maga pengutara baiklah oga lebih dah satunya maga sukit dik bae bidau maga dai hard maga loyalis nato diri satunya pagi para guban oga lah sigi kumus labu dan tanah no atunya maga king sudah lebih dah ketung tuasa maga legung ya dapit karon atunya mga gika kuha dito kining gipangtugnaw. Kita dito gipangigang pero sila dito gipangtugnaw na. Ako ba nung sabi nini? Nangalisang. Ano ba? Nadaghan mga kwitis ng lupa na dito sila yung nasod. Nada inig gatug pa dito buga. Buga. Wari may gila na ganyan yung talagahan kayo sari-sari naman itong mga kuhan karon no? Ganyan mga katalad ba na ito karon din sa itong kalibutan may gila? No? Kuhan yung uban nini, nang hilak na ganyan yung uban nini. Gumikan lagi kay daghan na kaysa ng mga panghitabo. Mahal na yung mahitabo may gila nga makapapahinumdum na. No? Ginahang lang nga mahinumdum na. Dede minum dos yung uya ba minum dos na yung masa. Kaya ko ana kining magbag-o na. Kinahanglan nga mag-uhon na nato nga to nga kaugalingon. 43 minutos na human magalabay nga launa sa kapunon mga silingan. Order sa to nga pagya para guban ning ato nga tulubanon. Kaya ko an mani kining ato nga pagadasig alang sa ato nga mga kingsunan. Way mga alikay, mga lingaw, way mga lakaw. Nagatong nga uban usab ni may gala nga naglakaw-lakaw ni uban sa init kayo. Aron lagi ingnon nga dala silang mga uyab. Alabahala ga kuan kini nga maglakaw-lakaw lang tani ga kuan dinhi mag kuan sumuk-sumuk lang tani ni aron ingnon nga natay kwarta, no? Ro man mga kwarta ni makanahan. Bitaw do, okay, bitaw ka inyo na. Ini istorya na nga to. Sa itong nga mga kingsunan, karoon nga itong nga pagkaparaguman, nga itong nga tulumanon. Nagini sa Adakbes, nagbilara, nga masam sa mga kasigmit nga dapit usap. Itong nga way mga trabaho, karoon may gala, no? Itong nga panung pa sila nga mga trabaho, wala sige. Suway ninyo, suway ninyo, no? Sa itong nga pangutana may gala, no? Balay sa pari, kulor nini, sari-sari. Ang kaya sige, usapay tubag. Okay, kina sa'yo nang kaya nga tubag. Nalabi na ka itong mga kingsuna itong mga mahilig kayo may gala, no? Sa atong mga pangutana sa'yo nga kayo. 44 minutos na mga silingan human magkalabay ang alauna sa kapuno, no? Ang uban usab ba nini, kaya napahuway na, nagtugtog na ng uban. Nag-uban usab nini may gala nga mukalit lang katawa, unya mo pahiyom. Minaw sa radyo, mukalit lang katawa. Lagay na naman gina naman yung mga panahon may gala, no? Kami nagkuhan ka, kini nga nakas kalaay, nakas sa kakapoy may gala, no? Muna nga, kuhan na lang, kini nga, muaksyon na lang kang katawa, no? Inig katawa ni mo, muaksyon na lang po kang hilak usahay, no? Muhilak na lang ka. Bueno, atong nga pagdasig alang kayong tanan ni atong nga pagpaguban ni atong tuluman ng 45 minutos na human magkalabay ng launa sa kapuno na doon tayo 15 minutos magalas dos. Nandari sa atong nga pagpaguban ni atong nga tuluman ng labi na karong nga mga panahon na may galas dos, disimple na po, no? Basta mo breda ni may galawa na, mao na po. O lagi ingon may gala nga atong nga kung ano na po, ato na po ng panahon na po na may gala. Sa mga nga panahon sa kuan na lakaw-lakaw. Muna giingon nga panahon sa suru-suroy, no? Katong nga dili hiniruroyon kayo, makasuroy na gyud ana, keting suroy man gyud ana. Muna giingon nga suroy pod may gala nga dang kalipay, no? Da di pod ingon nga suroy nga wa di malipay. Okay, ala, sige, kanin yung tanan niya itong mga kingsunan, nga itong pagbaraguban, nga itong tulubaron. Katong nga kuha di asad, no? Katong nga nag-atiman og mga manok, mga baboy, mga kanding, no? Ala, sige. May nga hapon, ala nga kinin nyo dyan, no? May pagpalikay-sikay, no? Karong nga mga takna, no? Kaya, mo na mag-ini, no? Katong na silang tindahan, karong nga
ako an kining nagbantay-bantay balagway ko an balagway ayo to tagway customer sa ako lang yapon no bantay lang tagi yapon in or out gigani Sandara Park ayala sige salamat tagay ninyo dia. Wala na 7 minuto suman magkalabay ang alaunas kaya po nun maing hapon tagbilaran. Dagbayan sa mga guwapo-guwapa. Baha-baha ang mga guwapa may gala pero ga bagyo po ning maot. Sabay ita. Bueno, ganyan yung tanan na itong mga alalay mga kaisuran.

Bueno, Miguel, hasta ganador kita nui minutos magalas sa dosa kahapuno, no? Dari sa tunya pagya paraguban ng tunya tulumanon. Di arah. Ako ni Karol Michael ang murag ni sikat yan sa social media. No, kaya kini nga mga awit niya na niya.

By the way, ganatag na doon kita ko 4 minutos na mag alas 2 sa kapon, no? Dito pagparagumari ka itong tulumanon. O, gilang, alam na sa itong mga kuan di agaroon, no? Kanang mga senior citizen karon nga mga panahuna, no? Daga mga senior citizen karon, no? Daga mga senior citizen karon may galang nga gusto nga malipay po na bisan na kuan ba, kining mga senior na malipay lang gyapon, gusto gyapon maglipay-lipay. Okay, dara. Gigari body yam. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Dara.

Baik nga po, sabi ko ni Juanito Galis is watching. Idol, mayong pali sa Idol, gikan ni Juanito Galis alias Max Urban.

Bueno, may gala to nga oras. Ano na kita? Ya, un minuto mag-alas sa dos sa kahaponon. Hangtod sa alas tres, may gala. Ano nga to? Magmaragumari nga to nga tulumaron. Alam mo nga, lunga na sa inyong nimutangan karon. Ako na bahala ninyo. Paminaw lang muna. Okay, nito magmaragumari ato tulumaron sa riwaya ni Anuntag na hangtod magyong alas dos sa kahaponon. Giga ni Buniyam. River of Babylon.

Baik hapun usam ngantin di Marisol Daling is watching. Baik hapun muda kau. Baik pagpaminaw. Marisol Daling.

0: Baik, hapur Sabah kata ni gingging Nichols dos pagi ground mayong nga hapun dong gigaris kagiat di oro. Aja dengan dia dugang gubak. Aja si kanda ya selamat sepak bahasa. Aku raja kaji tengah ke aku dah ngah scroll karuna. Baik apa rusak betul ni gingging atau sani patring oga atau sani dai dai oga atau sani buruk dia no. Baik apa pun lagi utaran. Yur bersama gatu ni kuanda Injil aku bangun si Injil okun. Atulah di Bilin, oja gitu sa di George, di tu sa Surigao, di Anduy. Oja ingon baru sabah, gitu lah di Nang Minda, no? Baiknya hapun yu sabah, gitu lah di Nang Minda, di tu sa Ninong Victor da, no? Baik pagi apa minau, alang kedudukan. Oja gitu sabah, di lah di Ryan, no? Dia main hapun Ninong Victor. Oga, may pag paminaw alang niya kanyang tanan niya karoon lang ni Mirna. Oga, gato sabah nila ni kuanda kining Mama Uping. Oga, ingon mo sabah gato na nila ni kuanda kining ni George, ni Alex sabah niya karoon. Gato sabah ni Budong siyang sweetheart. No, may nga hapon alang kanyang tanan niya. May pag paminaw gato sabah ni ina dito sa Kinawi Talakag Bukidnon. Sabay nga hapon alagin yung tanan. Oga, gato sab nila ni Kilino, Dante is watching. Sabay nga hapon alagin yung tanan ya. Sa tanan ko mga pagkumanggol sab ito sa Dabao, sa Gabuyan na Kapalong Dabao del Norte. Sila si Christopher, gato sab ni Marichal. Oga, gato sab ni Kandia, kining Diesel Kunutan, no, kumusta may hapon? Sila si Junaline may nga pagpaminaw. Sila si Raymond, no, gato siya sa uman matuman. Bila, nagkakaan naman yung kumagon, no? Sa tanan na lang mo niya, no, may hapon. Sa tanan ako nga mga kuan niya. Mga kagupa niya na pita. No, may hapon, alam ka ninyo. Notice to magparagumari nga ito niya, tulo ba noon? Pero kay init pang panahon, may galan, hindot kayo kaoga ice cream. No, pero di lang pagpalabi kaoga ice cream, may galan, no? Kay ang resulta, makuha ta, kining mapagaw ta. No? Ay, kakuhaan magod ka init, unya kaundahin ka bugnaw. Muna nga, pa bugnaw sa niya, unya kaundahin ka init, niya gawas na yun, arumahuman ng ice cream, arumahilis ng ice cream. Okay, ganyan yung tanan niya itong niya mga alalay mga kaisunan. Tapos ito magparagubari nga itong niya tulungan nun. Sa uba na itong niya mga sukintig paminaw nga nagpaminaw karon. Oga, nga ito sabah nila ni, kuhaan dito ni Irene. Oga, nga ito sabah ni Chai. Chai, may hapon ninyo na Chai, Irene. Oga, malayas, no? That's Melbourne, California, sa Australia. Oga, nga ito sabah nila ni kuanda John John, that's Australia, karon. Oga, nga ito sabah ni Ninyo, oga, ni Florimi, dali, no? Oga, Grijalbo. Oga, hapon, mayong hapon na po na din ha, cool. Ulan diri sa Kapalong, cool, oy. Ay, si Maricel, mauma dahil din nga ako, andi ay, gining si Maricel, tuwa sa kapalo na. Okay. No, may hapon alagad yung tanada, no? Resto, magbarang ko ba rin ito niya, tulo ba nun? Uwan na ito sa Davao, sa ito sa Kapalong. No, dahil sa Kapalong, may gala uwan. Nandere, way uwan, init kayo. Ano nga, init kao ni mong ice cream, di pa ganin, mabuti si mong baba, mahilis na. Pagubikan kay uwan ka ako, init kayo. No? Ala, sige, may nga hapon ninyo tanan. So, itong niya, mga kaigsunan, mga sukig, mga suwaking tigpaminaw. Karoon, nindot kayo karoon, mga ligo, ta. Naga, naraba po ikaw sa mga pag-asa, may galang nga delikado, kuno ka istanan, dahil niya kuno nga mahubas, niya kuno nga kuha na to. Ito nga, itong mga kasapaan. Asa naman taan yung taon maguan? Asa naman taan yung mga ligo, mga muinom tubig? No, may pagpaminaw sa mga tunig kagawad, Anthony Tuntun, Renewal, Aniskal is watching, no?
1: Thanks, man, thought.
0: Okay, la, sige. Kumusta kagawad? May hapon mo na kagawad? May nga pagpaminaw, no? Di nga to nga pagpaparaguman. Okay, la, sige. Kinibitang mga kwanta, kining, kita nga magkagawad basta magsuru-suru bitaw ta sa kadalanan. Naghanda yung mingon nga, hala nas kagawad o, nas kagawad. Dari nga, kagawad, uhaw, day ice cream. still na ba itay? Mura nga ingon, lagi na yun na mukuan man na yun, kini nga muluba na yun ba? Mura nga uban mga kandidato ba? Okay, dito kini ubang mga kuan, kini nga mga official may gala, magtago-tago sana sila, no? Nalabi na kay Pasko na hapit. Araso, sinoko. Ngayon na yun na. Kagawan, mamasko may sa inyo. Boom, tarat-tarat. Ang nakaya. Inaana na yun, no? Ngayon dahil kagawan, masko may inyo, kanta ko. Ah, sige, kanta lang niya. Bahalang ikaw rin sa kanta niya. Alay, gawas na lang inyong mga tambol. Dari dili tambol. Igawas na lang inyong mga tinaguan para sa pinaskuhan. 8 minutos, mga sinigan. Human makalabay ng alas 2 sa kapunon. May hapon ninyo dia, Maricel. Daling, no? Alam, sige, may hapon dia. Sila si Kuanda, kining Christopher, no? Christopher, may hapon ninyo dia po. Gamay nga pagpabinaw na yung tanan, no? Sa ato nga mga kingsura de Garon. Mga mga bata ni Aning Nung Willy, no, darling? Kung mungkin magwangan, wala di paano ang taas lang kalibutan. Okay, lang, sige, kumusta may hapon, alagin ninyo?

Pero nagtanaw na ito, may gilang hapon, alam ganun yung tanan. Alam mo na, ganun mga kalye na ito, karun may gilang. Napoy, uban yun ni karun. Nipon si Kuan po, kining Senator Rubin Padilla. Muot kaya sa yung mga pamahayag yung nasa Kuan ba? Kining nasa yung Facebook. Mabingan siya nga, ang mga Muslim, dili na maghandom, dili na gustong maminaw mga Pasko. Kaya wako no sila yung mahimu, ana. Kamura deh, oi kami magpasko mi diri oi. Mamasko gyapon mi oi. Unsa man gyud pagpulos ug naghimutag ya mga kantang paskuhanon may gali nato pabidaon. May nga po usab nga dunay Gina hamu ay kaingog is watching. Gina may hapon ni mo dia. Bum taratarata.

Bitaw-bitaw tag matapos na rin maraming gulo. Kailangan lag-ampo tani. Kung saan pa po ni gitara yung nag-ampo, kung ba naman mag-ampo, awal, nag-iapon. Bahala siya hindi mag-ampo, basta mag-ampo, may gamo. Hala, boom, tarat-tarat!

0: Bueno, may galatag na. Doon na nakitay at 11 minutos na yun. Human magkalabay ang alas 2 sa kapunon. Okay, at utas buwagan.
1: Napadaan.
0: Lagi, tuwa na, tuwa na.
1: Sa bungan, may nagsisigawan.
0: Ah, na, na, magina. Alang-alang mga amang na dyan. Di ba, mga amang?
1: Aking tingnan.
0: Mawag siningitay, magina. Biya, biya, ay sa dilog, ay sa dilog, biya.
1: Mata pa.
0: Doara.

0: Ako.
1: Dala, game race ka lagi. Kaya nang gisugal ni mo na. Nga, na ay, anay mo misis na nga. Ngita pa na. Ah, sila ni mo ay. Okay, may gana 40. Kung 40 naman na 14 minutos na human magkalabay ng alas 2 sa kapo nun. Gandali man ta. Okay, nais na magbarang kumari at huwag niya. Tuluman nun, may gala, no? Don't fade away. Sabi ni saya, way lubaray.

Bueno, lang sige, pagkatawag na mo niya, kay alas 12 na. Bueno, mga kilatag na doon na kita ni si Sito Inoto, suman magkalabay, alas 12 sa kapo noon, no? Desto magparagkuma niya, to nga, tuluman noon, mahigala, ay, kilang niya, ninyong tanan niya, ah, sige, may pag, panikay si kaya, kay, kaan man, kining hapo naman, no? Basta hapo na gani, mahigala, diha na gina, kining, diha na gina, mahitabong krimen, no? Kaya tingkaon naman po, kinananay naman po. Nala, sige. Okay, gagadyo lang ha. To all the love I love you for, no? Tungod sa isang kadaghan, siyang uyab sa kani ato may gala. Usa ra gyud ang minyuan. Nya pagka minyu ay pagyo dua pagyo hinungdan. Di ara. Ato ni nga paminawon may gala, no? Kay kaniga kuan gyud kini nga mga lovers. Di ara, oh.

Baik, hapon usap ka tulad ni Junjun, huwag ito sa ni Iris. Sa ako mga apo usap, huwag ito sa ni Riminili, ni Tatatya, no? Da sa Buoy, no? Da sa Habitat. May hapon alagin ninyo taran.

0: Main hapun ngatun ni Junalin Sandra Daling Milan Iswa cengat Junalin main hapun. Main hapun ni muda dai no. Ada si Junalin Sandra Daling Milan. Kau main hapun alanya genyum tanah dia desa Dabau. Desa perbisah sa Dabau. Okay. Dabau City. Huh? Dabau di Nurti dia. Jadi dah ada bau sitih. Nah, lah sikit kubus sampai ngapun alah gini utara dia. Ha? Wah, begitu. Dia sakuan, dah sa Google. Ah, error. Okey, lah sikit. Ada, you type lah, sweet trees. Okey, lah sikit. Bueno, atau nyatak na wega lah sudah kita 23 minutos na human maka lapai kelas 2 setengah punun. Oke, okay, gak kini peminau ninyo wega lah, nomor original. Tapi roko ada, amut ya, saya pakai original lah. I love you with all my heart. Jika the Lord Surya, ado. Nomor ikhapun ya, ni Junalin Sandra Dalinya Milan. No, is watching. Nomor ikhapun, alo jaga ganyan tanah dia. May baga pangisnag na. Muna gingon nga nagapadoon na sa pangisnag ganoon panahon na. Muna gingon may gala nga mudoong napunta na sa mga isnakanan. Kayaroon nga mga kuana to kining mupa kuana sa da. Kining mupa bugnaw napunta. Ha? 431. Ah, I love you muna. No, 431 ang resulta may gala sa Sweet Trees sa Luto no? 2 PM draw. Alang sa ato niya mga kingsunan 431 no, gala sige sa nakadaog daog yun. Pero katong wa makadaog, wag yun kadaog no, na sige alangan yung tanan no? Sa ato niya mga kingsunan niya nga kuana nakataya karon no, nakapusta 431 ang resulta may gala sa 2 PM draw sa Sweet Trees sa Loto. Okay na sige, alang nga ganyang tanan. Pero ay po kalimot may gala sa 298 karong alas 5 po ni 298. Basin di ay yung kuan po na no, mukuan po na kining nga mukagar na ay po na. Nakatog-ato niya mga sukintig paminaw. Ala sige, kaya 298, no? Kaya na lang, dugay na lang, huwag mo gawas. Pero ang gawas na sa una, 928. Nag-munay atong kuan karon ka, munay kusog. Kusog kayo, labaw pa sa kuan racket sa Pilipinas. May palupad na ni Presidente Bongbong Marcos. Amat tanda na dayon ba ito yung pagpalupa na na? Mura, guwa matali ito madayon, no?
1: This song is from Wilbert's Heart.
0: Ha? Unsa? At sila naging unsa, pagpalupa, guwa mahal mo gasolina. O, naging muna, ginigingon na magala, no? Nga, hindi ko na ito na nga, mapalupa, di kaya po. Bila magkabukrakit sa Pilipinas? Marag gagamay raman tayo, marag lima raman tayo mga rakit. O niya, paluparo ng usang upat na lang nabilin. O niya, sulungo ni atong nasun simbako, saan may atong gamiton? Ato na lang gamiton, kaya mga wakwak na lang, pambairo ng ngipon niya, pamalitan na lang lana. Muna muna, nabitos kanta na karon. 26 minutos masilingan, human maglabay, alas 2 ka po nun. No, desto pagbarang umari nga ito, niya tulo ba noon? Alam niya katong nada katong din mga hingataw unon may gala. Katawa po mo ay, mabaho na yung baba.

Baik hapun usap ngatun ni Rindaling Junior Jun. Baik hapun ibu Jun. Usap ngatun ni Iris. Og ni Supia ni Fia. Og sa tanan natong mga sugitik pabinaw na karon. No, may

Congratulations mo, John, sa mga nadagaan nga mga kwa diha kini nga dua diha sa Tunisia, no? May nga hapon mo na, John. Congratulations. Nga ni champion na sab ka.

Bueno, may ginatang na doon na kita 30 minutos sa ginuman makalabay ang alas 2 sa kapuno, no? O, happy to po nga. Tingisnag na ganoon, no? Alas 2 si Media, tingisnag na. No, di na ginagapugan, may gala. Diga ni George Bricks, Baby Blue. Alay niya itong mga bata na alang-alang pagkatao na bibi.

Hoy no me gala, no me gapa gapa minaw. Alay niya ganyan tanan 34 minutos na gyud human magkalabay ang alas 2 sa kapuno, no? Dari sa itong nga pag-aparaguban nga itong tulumanon. O, gala, sige. O, kato nga doon ay mga date karong gabi, no? Can't be with you tonight. Ha? O, asa man tapayon? Giga ni Jody Boter, can't be with you tonight. Magdiit lang ta, bisag asa. Walay ka na anay ko, amatay kwarta. Asa ko ta magdiit, ani, ato lang ta na itong taliwa sa kuan lasang. Ato ba na ta dagat, hanggang lang taghangin, aray ni kulay na ito, panuhuton ta. Okay, yala, kumusta mo yung hapon, 35 minutos, suman magkalabay, ng alas 12 sa kapuno dudong. May hapon, tagbilaran. Lalawig ang bulanon.

Bueno, mga katag na, doon na kita ay 49 minutos na. Human magkalabay ang alas 2 sa kahapon. No? Dito magbarang umari nga ito nga tuluman nun. Lagi. Inani magini may gala nga kinabuhi sa tao. Noon kinabuhi sa tao, di gina ito kalikayan. Di mo kalikayan, may gala mga problema. Pero may gingo nila nga, kung ano na'y problema, ano na'y kasulbaran. We don't have to see the words. People sit and talk for hours. Higa ni Gerald Joling.

Mahigapon usap nga ito ni Rico White. Dasa kapalong Davao del Norte. Mahigapon mo na Rico White. I don't know.

Bueno, Miguel, hasta la hora kita 43 minutos dengan human makalama yang las 12 kapunon. Dari ini nga mga tak na amay gala. Datak na rin yun. Mano na no arms can ever hold you, no? Why makagunit sa imong mga kamot kung dili ako lang? No, gika ni Chris Norman. No arms can ever hold you.

Bueno, de que la tarde, no es que esté 47 minutos, señor Juan Macalabay, a las 12 nga po noon, Audrey, sa itong pag-apraguman nga itong tulumanon may gala, no? Alam niya itong nangandoy sa uwan, at itong pauwanon may gala, no? Diara, larga. Rain, gikan ni Duna Cruz. Alam niya itong nangandoy sa uwan, kitang tanangan, nangandoy mga itong uwan.

0: Maing hapon inyong tanan. Mayong hapon, mayong palis niya rin o sa atong mga kaigsuunan sa Tagbilaran. Have a blessed Sunday, tanan. Higa ni Jose Antonio Toto Biloso, may gala, former Vice Mayor, City Vice Mayor din sa Quezon, Tagbilaran. Bueno, may gala, wala tayo oras, wala tayo panahon. At mga sangga, mga mahal, mga suki, mga swakit, digpaminaw. Ato na lang sa sunod higayon. Pero mo dapit ko kanyang karo alas 4 hanggang alas 5. Uban sa kong kauban na rin simpatiko kayo Kutis Porcelana way lain may gala Maiko Purlaris Taray Kininyong alalay Sukis Kanunay Rini Masanig Radaling. Magpasalamat sa inyong tanan. Mga hapon ni Moda, former City Vice Mayor si Antonio Biloso. Sir, mga hapon. Bye-bye. Adios. Baya kundiyo. Sayo nara. Hasta la vista. Bye-bye.
1: Way balinay. DYRD kanunay.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, nganong man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate o gungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: YRD Kinaham
10: Kanunay.
9: Kanunay.
11: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
12: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
16: DYRD.
15: Number 1.

0: gut-gut, pinagis kasilag, pinaagis sa paghambin sa kadaghang kayugot, igsuon, maguba ang atong pagkahulagway. Bura ka ng bata, ng batang mga pila 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, tanaw ni mo, himos kayo. Pero ka ng bata, agani, masuko na gani na, magwild na gani na, sa kanang bataa, mamalikas na gani na, mausab, mawa ang iyahang kahimos. Mawala. Maunay kuan igsuo, no? Mauna nga to ang kuan nato nga hulagway man ta. Mauna nga dinhi sa sirak, ato ang gikuan mga igsuo, no? Niingon siya dinhi sa sirak, ato ang no, sa Sirak, Kapitulo 27, versikulo 30, ngadto sa chapter 28, ngadto sa versikulo 7. No, mani ang yahang giingon, no? Niingon siya din, he. Ang kasuko, o ang mainitong buot, mo'y makalilisang ang mga butang, no? Makalilisang madaining ang mga butang. Iksuon, kung naa magkakaroon, sa kasuko, naka mainitong buot, no, kasi lang mainitong buot, naka na lang, sa guwabikla, itanaw rani mo, mugot kanunay, sapot, singkalagahat, no, mangutan na raka, singkalagahat, no? Iksuon, no, nahinomdom lang ko sa kuwang igagaw, na ako igagaw nga driver, Butuan City. Ha? Nga kay iba ka ng Butuan, no, sa traffic ng siyudad. Actually, kuan gud kita man siyang kural nga naay kasalipdan. Nangihi siya. Kay kahio namang yung kaayo siya, no? Kahio namang yung kaayo to kung igagaw. Mao na nga ana igsuon unsa man ang kuan na hitabo kaning tag-iya na suko na to sa CCTV, ha, pero ting suko as tag-iya giduol siya dito, gigawas siya kural, gitio nagpusil igsuon hinoon di man po lagi kanang bong kalabang na nasa lipod na ba yung mga lalaki good kaning mga lalaki basta kahio na labi nang wa yung kay makita nga public CR niya, magtanaw ni mo burag, ganang giingon sa kuan nga iihi na kay kuan na diligo na po insakto hindi po na insakto ko ka na mangihir po kay pasag-asa, no, wala ko nang gishir karon karon makuan nga para makuan ni mo nga mangihi na lang ka bisag-asa, di pa po na insakto pero kasagaran man god adunay panultihon sa uban nga, oy iihi na kay sapi nas doktor. No, na po ingon ana nga tungod sa kuan, wala nagilain naging padulngan. Wala kailay makita pa diha layo tong gasoline station. Na gani gasoline station nga naigibutan nga CR pero kuan gyud mo actually sa balaod man naa sa balaod ko kumasayop. Na balaod ni ana nga kuan kinahanglan ang tanang gasoline station gikuanan sila og CR, require ang CR na kunay kahion ay mga biyahedor. Muhunong diha mangihi, no, okay kayo. Mao nay kuan sa sulod sa balaod nga kinanglan makatabang sila para makaihi ning kuan. Sus karon ang nahitabo, bato akong igagaw. Nangihi man siya pero wa gud sa ingon nga nas kural kana bang wala ka nang ingon nga ang imong ihi ikuan nimo dito sa kural. Diha ba kana nay mga bulak na ay kuan sa pinaka kuan ang gito. Na siguro to CCTV gigawas niya kung igagaw. Ang nakaapad kay gitiunan magpusil. No? Inya kay do kong igagaw kay ni quit ni noon to siya kay ni dugo ni ang kuan ng training tug military kani adto. No? Nag training military sundalo niya kay ni buto man yang dalungan nagsto ning mandugo. Nigawas siya. Karon nas munisipyo nagtrabaho. Ikson, o sa'yo nahitabo, tiunan siya pusil. Pero iiman ka di abay. Kisa man ka bay. Ana, pinaana nga mga kuan. Na kay una kayo ko, sir, sorry kay sir kuan. Ah, man, batasan no kay kuan. No, kuan lang sir. Kisa man ka? Asa man ka? Nakatagabutuan na sir. Tagabutuan ako sir. Replido din mo. Pinaisog-isog nga kuan. So, pag-ingon ganyan, kubilyas. No? Is taon. Isulod ay itong taos kuan. Purag nakurat. No? Kanabang yung mga kubilya sa Butuan City, dako na sila nga pamilya. Ilado po na nga mga kuan. Kung hilab tani mo, mo kuan yun. No? Mo away yun. Nagsuon, pero ang nakanindot, no? Mamani, mga bunga man yung kanang sukano nakakanunay, may nito nakagbuot kanunay. Ha? Nabitaw diya sa kuan? Ha? Naidaghan niyo na may tabula, may nandapli krasada. Nakagitan no, mga bulak sa limuhang kuan, tungod na ligsan na sakyanan. Bagot-bot ka, di ko ka nakakuan, no? Masaya, di kita kalikay mga iyon anak. Importante nga nata sa grasya sa kaluoy, pagpasaylo, pagpaubos. Ay, kung nata sa mainitong buot, ingon ang Biblia sa sirak, ang kasuko o ang mainitong buot ay mga makalilisa nga butang. Apan ang mga makasasala ng hupot, nining duha. Iksuon, mamalandong ta, kung kita karusok anon ta kanunay, mainitong buot, dali na ta makasingka, dalita mo banghag na limang utana nato. Ngunong utana man ka, no? Ay mga iyon anak nga mga kuan, utana lang ka ayo. Kaila mo aning kuan, sweeto kay na kana mga tig deliver mga parcel. Mga food kana mga tig deliver og mga pagkaon. Ay mga daghang panahon ni anak nga masingkahan na sila kay mangutana man gyud labi na di ka tuod wa kay kuan. Nabisag kami sa misyon. Kasi natin, miniana. No? Kasi natin, labi lang na mga lugar nga muad to me, kaya na nag-invite, prayer, kabalay. Ngutana ka. Tinga ka kaya di ka tubagun. Tutok na niyo, sigar ang mata. Ha? Warag nagtama. No, na may ngunana, pero paubos lang. O di mo tubag, lakaw ra. Ha? Iksuon, no, yung makalindot. Kung wala naata nining naata sa pagpaubos. Kasi ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala. O kung manimalos ikaw sa usa ka tawo. Ang Ginoo manimalos usab kanimo. Mo tinitabo atong ebanghelyo. Nakautang siya, labni niya ning nakautang niya kay wa kabayad, yang ipadako pa priso. Panimaslan pud siya. Sa iyahang agalon. Ha? Ngano man, matag-usa, makasasala man. Apan kung ikaw nagtimaan ka karo sa sala, ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, kung manimalos ikaw sa sakatao. Murabag, kuan, ha? Murabag kaning magtiayon, ang lalaki, mahilig kayog babae, ha? Grabe ka, check sa adarit, na daghain ko na anak, bisag minyo na. Pinakay nabaslan man. Ha? Nabaslan niya asawa. Adid to. Ha? Pero waka kahibao, na mao ang sitwasyon, na mao pang hitabo, nagsugo din ha, sa espiritus kauwag, diha sa pagpadayo ni mubuhat nga si pangabit. Ha? Nakaroon kaguliang, kagubot, dinamtanay. Ha? Na gusto nakapatyo ni mo tong kabit si mong asawa. E soon, di lima ayaw pagpangabit ha. Kaniusa lang ni kasitwasyon ng kamaturan na kami sa misyon, kadaghan na mo masugatan. Ha? Makasugat may mga problema ingon ani sa mga pamilya. Ha? Hindi natin magsabagkin sa mga tawhana. Pero, ngayon ang Ginoo, no? Kung nagtimaan ka, Kaya ang Ginoo kina manimalos na gani kasi mong isig katao, panimaslan ko sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala. Nagtimaan. Apan kung pasayloon mo ang usak katao nga nakasala kanimo, ang imong mga sala, pasayloon ko mag-ampo ikaw. Tanawa. Pasayloon usab kung mag-ampo ka, kinanglan ta mag-ampo. Ha, mag-ampo. Bisang ganing-ganing ka ng mangumpisal ka. Ha, kaya makasala ta, mangumpisal. Kailangan lang ka mag-ampo ka una. Kaya hindi ka mag-ampo, surang-surangon ka diha. Kuan ka, maning kamot ng dautan, kaning dautang espiritu, nga di ka kakumpisal. Ha? Maning, ana, kailangan lang ta mag-ampo. Ha, kay, usayin mo sa Ginoo, kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala, pasayloon ko mag-ampo ka. Mana sa tanan imong gipangdumtan karon, pasayloon na. Kaya kung gusto ta nga makabaton usab ta sa kalina o sa tung hunahunag kasing-kasing, makabaton kitag kagawasan, makabaton kitag kalinaw. Kung lamaantigo kita, mupasaylo. Noon yung siya, dili ka makapaabot ngang Ginoo magpasaylo kanimo samtang naghupot. Ha? Ikaw o kaligot-got batok sa laing tao, mama na sa pag-ampo. Na, ito na sa pag-ampo sa amahan mo. Pasayloa kami sa mong mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa nakasala ka na mo. No? Kay lisod kayo isuod. Kung no, lisod kayo, ang Ginoo mapasaylo kanimo nga naa ka karon sa kaligot-got. Daghan mga tao nga imong ipangtimanan. Ha, abot lang gaha tan-aw. Diya sa pamalandungan nimo sa imuhang mga post sa Facebook. No? Sa imuhang mga pagpanulti. Sa mga comments nimo diya sa unsa may gipang-post sa ubang mga tao ni comments ka. Naghatag ba kining gugma o kaligot-got o kasuko? Manang gusto kang mapasayl to sa Ginoo sa may timaan na mapasaylo ang kas Ginoo, ipanalanginan ka. Ang imuhang mga anak, murespeto ka nimo. Kung nakay pangayon sa grasya, kung nakay mangayo kas Ginoo, na yung mga problema, sayon ra para nimo. Mga niyang bungas pag-ampo. Ha? Kung na maampuon ka, nagsimba ka kanunay, nag-ampo ka kanunay, nangumpisal, adili, yung kumutuo nga naay membro sa imong panimalay nga maghikog, magpakamatay. Iksuon, bisan ang pagpakamatay, bunga, mangkinis kaligot-got. Kaligot-got sa laing tao, nga dili ni mo mahimo, barabag, naipangandoy, bagi panghimaraot ni mo, nga naimahitabo niya, na kayo musumbalik man na. Ha? Musumbalik man. Na nasa nakuha ko masayop, no? Nasa Isaiah 51. Musumbalikan man kanyana, no? Chapter, Isaiah chapter 51, verse 10 to 12, no? Kung ako masayop. May sayo yung gingon diha. Kung naglaraw kag dautan si mong isig katao, maunay ka sa imong kaugalingong laraw. Wala bang naglaraw ka karon na imong misilingan nimo, imong bayaw nimo, imong kauban nimo sa trabaho, imong classmate, mamatay na unta, no? Imo nang laraw. Pero kay mo sumbalik man imo. Ha? Sumbalikan man ka. Kada imo mga panghimaraot, mga kaligot-got, mga kasuko. No? Mo sumbalik man na. Igsuon, mo ning siya din eh. Sa sirak, no, unang pagbasa karon. Ikaw mismo usa ka makasasala. O kung dili ikaw mapasaylo sa laing tao, wala ikaw katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mapasaylo kanimo sa imong mga sala. Sus pagka kuyawang pulong si Ginoo, nawa si kag-ampo nga mahan namo. Ina ka ng pag-ampo ni mo sa mahan namo. Takos baka ka niya nag-angayan. Kung nakakaroon gidumtan yung kaligot-got, ang Biblia nag-ingon, ang libro sa sirap, dili ka takos. Dili ka angayan niya ng maong pag-ampo. Kung hangtod karon nagpabilin kas kaligot-got, hangtod karon na kas kasilag kasuko, ang Biblia nag-ingon, dili ka takos ug angayan sa maong pag-ampo. Kay wa kay katungod sa pag-ampo nga Ginoo pasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon ikaw. Nga pasayloon ikaw tao lamang. Isuon. Kung gusto kita nga mapasaylo, nan wala ka namang kaligot-got, dool ka ta simbahan, no? Adto kita, mangumpisal kita, ha? Nagiingon ni St. John Paul II, confession is an act of honesty and courage, no? Buhat ka na sa kaisog, ha? Imong ipadayag nang uban, dili mangumpisal kay mauwa man. Ngano mauwa man kay may kaisog? Na honesty, kinanglan matinud-anon ka. Ha? Kinanglan matinud-anon ka. Kay impanisin dyan pulisika na kung balikon, confession is an act of honesty and courage. Kinanglan ka doon na kay kaisog nga mudawat sa kamatuuran ikaw nga kita mga makasasala. Kinanglan nga doon na ka nini kaisog. So ay kahadlok sa pagsulti sa tanan. No? Nahinumdum lang ko sa usag kababae. Dila ko isulti nga, no? Dito ni Mindanao. Sa Trento, Agusan del Sur. Ha? Ingon pa sa kong angkol, Torinto, no? Dito ko na siya sa Torinto. No? Trento. Agusan del Sur, hapit ng pista ni kay St. Francis man ni October 4. No, kapuyo tanang lugara. Nagmisyon ta diha upat ka buwan kapin. Iso na dunay sa kababay di akong na-meet, no? Pangutana na ako siya kay masakiton man kaso katapusan ni mong kumpisal. Sos kay dugay na yun. 20 na katuig kapin. Hanto na sakit na siya, bisag asa na patambal. Hangtod nga adunay ni butong bata sa Antoninyo ko no dito sa Trento aso itong taga Trento ni ana at mag milagro kay sa Antoninyo milagro ko to opo mga tao ha daghan ba yung mga bulanon dito ra ba ha daghay bulanon dito sa Trento at opo ni mga tao isuon kay sa Antoninyo ko no milagro ha nakaiyawa kay mo milagro pod himo pog katingalahan ng demonyo ato dito sa terminal Trento ala ko an sa sky naman toy lakaw nag invite niya gasto siya mo adto sa kalhabal-habal padong man tog bunawan wa ko basayop no kan Trento bunawan Agusan kay tapad man na igsuon sa may nahitabo ing naniya tig habal-habal driver dagka man dito Mindanao, labi na Trento, kanang Skylab, kanang Skylab, night cutting. Ang ingnan niya ng guan, driver, paspas panagan, bakit? Kuan eh, santo ninyo na isakay ni mo. Aboy, lupo ninyo na guan, bangga, bitos bus, pwede yung pataya, oy. Ha? Iniagay, daday nito, sa terminal, itong patayang lawas, kaingon ng mga tao, mabuhi ko nung tulukadlaw. Mabuhi ko, no? Ha, buhi na kay nagkuan man. nagkanang sana kanang iyon lang nagduga ba, pero ang uban ang una-una sa uban lana, pinahiray ning uban kuha ning kuan apil to babae kato ako ang giadto gibisita ting ako nga na may mga lana-lana ni mga kuan sus kay kuan we na kadto man ay laina kayo eh. Maguna-huna ka magtanaw ka ay eh. No purya lang sa nangaon ha ya lang ninyo kuan na no kato babae akong ipangutana kay masakit man siya so usa sa gid sa hinungdan nga masakit ta sala no salt mo sinto city berkeley city karon ako siyang giikuanan nga ter ka sa katapusan mong kumpisali mot o pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kaya mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halang dun. Inay mag-uul ka tungod sa mga kasaypanan sa mong isig katao. Ayon na lang kinit pagtagda. Kanawa kung nakasala na nimo ng kuan, yung mong isig katao, doon na sayop man na nagdumot na hinoong ka, ha? Ayon na lang natagda. Ayo tagdayo kaguol. Iampo siya. Ihalad siya. Ha? Sabta siya. Kami bitaw nga nasa mga lagad nga na mga panahon nga ang tao kay balon tukag amigo mo, suod mo, kaila mo. Ang trabaho dai sa kuan, mangdaot man diay. Ha? May bauan na nimo dito sa ubang mga tao nga, bay, daot mang kabrad ni kuan. No? Na, imbis kay mag-uol ka, kung mag-uol-guol ka, naan, nasuko ka, nagdumot na ka. Ano yun ang Ginoo? Ayaw na lang tagda. Ha? Ayaw na lang tagda. Ano man, sa ingon niya, no, nagsulti siya pamalandong. Oo, naingon siya ninyo, huna-huna akini. Mabot ang adlaw nga mamatay ikaw o ang imong lawas madunot. Usahunong na sa pagdumot, pagpuyo na subay sa mga sugos Ginoo, sa sugos Ginoo, gugma. No? Gugma ang Diyos. Diin ang gugmang tiunay. Diin ganin ang gugmang tiunay. Tua dito ang Ginoo. Tua ang kalinaw. At tua ang kahiusahan. At tua ang pagsinabtanay. Higsuon, hunong na sa imong pagdumot. Kaya ang Ginoo, anak kanunay, nagsudong kanato na ang Ginoo na sa kanunay nagsugo ka na to paghigugmaay ka mo. Higugmaay mong sikataw sa mas paghigugma sa imong kaugalingon. Ayaw na huna-huna ah. No? Ang mga kasakit imo na hiaguman. Doon na pa yung sa kautor nga nag-ingon na ang pagpasaylo dili ka na makapausab sa imong nagian sa imong kagahapon apan mo pauswag kini mo patubo kini diha sa imong ugma manang isuon unahon na ang ugma ay itong kagahapon katumang kasilag nga maghatod kanimo kasilag ug kasuko padayon kita sa pagampo isuon magampo kita sa ngalan samahan sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios, aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahanong ti panalipod sa mong panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ang pingi. Ang among mga panimalay aron makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan o tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga piligro, panalangin ni kami, panalip di labani kami, bantayiing og imong kaugalingon ang tanang nagpuyo ning balaya, ilikay kami sa tanang disgrasya ug daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala o Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyoning balaya nga gihalad niyan ha kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kayuhan. O Hesus, hinaot nga imong lunsay himsog nga dugo, muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga lawas, muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Ug hinaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi, mudagayday dinhi kanako, kung kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Mga isuon, salamat sa kanunay ni pag-uban, pagkuyog ni programa. Sa kanunay, kini si Brother Rico Felicilda Gabica. Magpahinumdom ka nato nga kita anak sa Dios. Kita templo sa Dios. Kita hulagway sa Dios. Yung Ginoo na kanunay sa atong tagsatag sa kamang kasing-kasing. Sana samahan, sana kung sa Espiritu Santo. Amen.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
7: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted head brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise.
12: Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ilong ranger?
18: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
17: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
18: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
17: Sipon dayon?
18: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag-Niosep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
23: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kausog with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Kinahanglan sa bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
25: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
26: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
27: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
28: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
29: Ang istasyon sa katawhan.
30: Oras may gala. Doon na kita yung city minutos. Saban magkalabay alas 4 sa kapunon. Sabi ni. Tawaman.

Kada pa kay murag na ako ya. Eh, dara. Eh. Hey, gala, kumusta mos, mi amigos? Buenas gracias, buenas dias. Adlaw na sa karong Domingo, may gala, Domingo, tuntulang pagparaguma, tuntulang ng ubansan sa atong gabi, BPs sa Porcelana. May lain, may gala, may kupularis taray. Okay, kumusta, mga suking waswagin, tigpaminaw. Lusod, Bisaya, Sumindanao. Adlaw Domingo karon may gala pizza 3 sinagyod ng buwan sa September 2025. Kumusta mong tanan? Ang atong mga

Ala, sige larga. Ala, kumusta mo na ala biras inyong mga partner? Ay, hapon na, ala, suguan na na, oy. Lungag na mo, lungag na. Ay, hapon na, timpani hapon na po. Amo karon dag dag paminaw nga sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay karon nga tagnaa. Pakos gid inyong tagsa-tagsa ka mga transistor radio mga kaigsoonan. Aron nga malingaw sila si nanay ug si tatay sa imong patong pagpanaguban nga tuntulumanon. Pero nasab sila nga tanan may gala aligre karon nga mga tagnaa. Way ko kaluya, way ko kakapoy. Ala, bira. Bira, dire bira dito. Bira habol, bira unlan. Atong nga mga kaigsoonan karundas, mga kabukiran, may gala. Naway mga lingaw, way mga lakaw. Katong nga tua sa mga lagyong nga dapit na kumusta mong tanan. Pangita mo daga dapit nga inyong kapahulayan na dapit may gala nga inyo karong nga kapuy-an. Kayaron nga mawa ng kakapoy kalaay o kainit karong panahuna. Kaya karang nga kakapoy may galag mo'y maghari sa atong kaugalingon pastilang kapuya. Kumusta si Lulag si Lulo karudya? Ala Lulag Lulo, mga inday, mga undoy. Ala may ngapon, ala ganin yung tanan. Hapon naman yun. Pabot-abot ang kagabion. O na po niya na, magkalingon na po taga panihapon naman po na yun. Ay nagpatapul-tapul na o'y. O gaon sa'y mga gimbuhaton nila, buhata, no? Ay abutang panahon, may galang Digyo ka makahuna-huna juga, no? Digyo ka kalimot sa imong mga gimbuhaton. May pagpaminaw niyong tanan niya. Katong nga, nagahubog na ngahubog na, ala, sige. Ay, nabog ka pala, binigpahubog-hubog na, ay, huna-huna ninyo, nga na, pamoy pamilya. Kaya di ninyo huna-huna-una ada oroy. O di ba igalang pangitag trabaho? Karag nga kuan ka, kining malingaw ka, no? Kaya magsalig-salig lang ta may gala, no? Panahon ng tingkao na, huwag ya po'y makimahimaw niya. Sugarod pa ganda, nawa na. Oras na silingan na 13 minuto suman magkalabay ng alas 4 ka punon. Mga inday, mga dudog, mga ihog, iha garon. Na may nga hapon, alang kininyong tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Tibog kalibutan, may gala. Sabi na katong nga, tuwa dito sa Luzon. Okay na, sige, kung ikaw kung may mamisita, ikaw din. Kinahanglan nga magdaagyo ka o pagkaon. Aron nga kaan, kining naagyo kay matimo-timo, no? Alaga, may hapon ninyong tanan. Huwag ba, wampoy klase, huwag ba po, may gal, pero ting trabaho, huwag ba po. Ang uban ini may galaway ay mga trabaho pero ito aga suri-suroy. Ayahay, good rog, bakasyon manos mga estudyante karong panahon na, no? O
kanang mga kabataan usab kuan karon kini nga na sila nga parimay. Kaya di naman yun po ni Katpungan may galang magini sila na magini sa ilang panimay, no? Kahimus po ni sila kaon, ano mo na magini. Alas, sige, magsialala na lang ta, no? Magsialala na sa... O sa mini siya silala? Springhoy. Ah, okay, alas, sige. O, lakariya, ano? Ato nga. Ato tag na may galang 15 minutos na human magkalabay. Ang alas, ako atros ka po nun.

Here goes up, Binga Boys. Shalala. Maying hapon, tagbilaran. Ingaw tani na itong nasusapinday na. Itong na-miss na usap ka ron, na-inspiras ka ron, hala? Ay, palaming tabay, tagay. Kun mo ino mo, ibutang sa tiyan, ayaw sa ulo. Kun awayon mo, kuha ang imong sinilas dagan. Likay sa kagubot. Alam, may hapon, alagin ninyo.

Bueno, may kira tagaano na dito ay 22 minutos na yung duman makalabay ang alas 4 sa kapunon may gala, no? Alam niyo itong nagtugway o kabaw karong panahon na, no? Nagtigway kanding, no? Nagtigway, kanyang yung asawa, tigway pa rin yung pasamsama. Agi ka ni Elton John, "We All Fall in Love Sometimes."

Bueno, may ginatag na doon kita 27 minutos na gano'n man magkalabay ng alas 4 sa kapuno, no? Nga ito nga pag-apragubar nga ito nga tulumanon. Matod pa nila, ito kung natas bahay kay dugay kay sa lang oras, no? Pero ganyan ito mo trabaho, dali lang oras. Can you feel

Veno mai kena tak na aduna kita ay 31 minutos na human makalabay ang alas 4 sa kahaponon atong mga suking tigpaminaw. Igan sa Rebuggles, Manic Monday.

Bueno, Miguel, está grabando aquí 34 minutos de Gen Human Bacalabay, ang alas 4 kapuno, no, mga dudong, no, mga senior citizen dia, no, atong mga senior citizen karon, atong panggaon ng mga senior citizen kay, ano, gingon, may galang, nagamingon nga, gamay na biyang tao na itong kalipay ng kalibutan na, yay! Gingon sa Atlantic Store, always,

0: Bueno, mañana está grabando que está en 38 minutos na haman makalabay ang alas sa 4 sa kapunon atong iligaw ni Maygala alam niya itong ni Antos ilahang mga farm karong mga panahuna. Naglantaw-lantaw silang mga farm. Ganyan na. Ito sa luag kayong mga farm nila karon. Pero dito ni Subang ang Osaka Bulawanon kayo. Desert Moon! Ika ni Dennis sa Diyang. Wara!
1: Is this the train to Desert Moon? Was all she said.
0: 40 minutos, suman magkalabay, alas 4.

Okay, may gala mo itong awit na may gala. Pagtugpa na mo ni Michael dito sa moon, no? Desert moon. Atong huras na doon, kita 44 minutos sa magkalaway, gras 4 sa kapunon, no? Mga dudong, mga bibs niya, no? Mga bibs. Sa kanya tumitaw sa mga uya pa, mga bibs. May nga hapon, bibs. Pagkakuan na, pagkaminyo na, hoy, asa mga mayon? Duara. Gigan sa sticks.

Pero may gala 12 minutos mga gala 5 sa hapunon. Dog may hapun ala kayo talad ha. Atong mga kaisunan katong mo trabaho pa. No, katong mo report pa garoon sila tagsa-tagsa ka mga trabaho. Labi na sa mga security guard. No? May hapun ala kayo talad. May pagpaminaw. No? Labi na katong naka-ready na sa lang mga lakaw karong panahon.

0: Bueno, mga tira, mga sangga, mga mahal, mga sugig, mga suwakin, ting paminaw. Dini na saan napupos ang tabi sa pagbaragubar ng atong yaturumanon. Sagan sa itong kaoban na rin, ang atong kutis porsilana, wailain, mega BBP sa Michael Polaris Taray. Dini nga lalas ka nun ay, dini na rin magpasalamat itong bingon, mayong adlaw, mayong adlaw Domingo, happy Sunday!
1: Way palinay, di way RD kanunay.
2: Time Jig is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Jig is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Time Jig is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema! Igawas!

0: this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
2: Adiway arde, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
3: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Unay dako nga mensahe. Umato giingon ni San Pablo 1 Corinto 1:18 nga kining mensahe sa krus binuang alang sa mga nangalaglag, apan kanato nga niluwas, apan kanato nga nangaluwas, mao kini ang gahom sa Dios. Oh, mao na siya. Nganong krus man pud mangutana siguro ang atong mga kaigsuonan, no? Nganong man pong krus man pud, Brad, nga kanang pwede man unta pudog kanang giluwas sa taniya diretso, no? Pwede man tato giteksan na taniya nga o okay na o nabayaran na inyong mga sa okay na ay namugunahon na ana ba, no? Nga ano man pong krus man pod, nga anong atos kahoy man pod sa gibitay nga sa idihang paagiha man pod taniya giluwas nga pwede man tag hingtawag lang gud unta to siya, no? No, hingtawag lang ba nga, oh sige, kay Ginoo man ko, naluoy ko ninyo, i-cancel na nato ning inyong mga sa tanan, luwas na mo. Pwede man gud unta, no? Pero nganong sa krus man, una sa tanan mga kaigsuunan, balikan na to ang istorya sa pagkalaglag o the fall of man, no? Kining ang unang pagpakasala ba sa tao nga gihisgutan nga istorya diha sa Genesis sa Biblia, no? Unsa may giingon didto? No, kay bawa man tantanan anang istorya si Adan ug si Eva, no? Nga sila giingnan sila nga dili mukaon ni ining kahuya, apan wa sila mo patuo, no? Kining kahoy nga buhi, di ba, nga dito sa tanaman sa Eden, no? Nga dito Garden of Eden, unya dito ang kahoy nga buhi. Unya may kaon sila sa bunga ni ini, no? Nga misupak sila sa Dios, unsa may resulta? Di ba kamatayon? Di ba kasakitan? Oh. So gikan atong buhi nga kahoy nagdala og kasalanan, kamatayon, kasakitan og nasirado ang langit, di ba? Tungod ni ato the fall of man, pagpakasala sa tao, gikan ni ining kahoy, no? Sa bagong tugon kining naamang gutay gitawag sa theology og kining typology, no? Kining mga tao panghitabo, kining mga simbolo o kining mga butang o mga saysay diha sa daang tugon, kini sila landong lamang sa katumanan nga anaa sa bagong tugon, no? So typology ang tawag ana. So kining persons, events, things in the Old Testament, no, that finds its fulfillment and true meaning in the new. Mao na nga basa tag Biblia, tan-aw na to in terms of typology. Kining mga panghitabo sa Old Testament, unsa kay mensahe ani with regard to unsa ang kinatibuk-an nga og pagpadayag sa New Testament. Kay matud pang San Agustin lagi, no? The Old Testament is actually the New Testament concealed, while the New Testament is the Old Testament fulfilled or revealed, no? So kining Old Testament gitakuban ni siya nga New Testament, o kining New Testament mao ni siya ang natuman o napadayag nga Old Testament, matud pa ang daang tugon, matud pa ni San Agustin. So inana nga atong pagtanaw sa mga istorya o pagbasa nato sa Biblia. So kadtong dito nga istorya kabahin sa the fall of man nga gikan sa buhing kahoy, unya mikaon ang tao dito namatay na nahimong makasasala ang tao, nasarado ang langit tungod ni adto sa New Testament, no? Aduna usab gihapoy kahoy, pero dili buhi nga kahoy, patay nga kahoy. Mao kini ang kahoy sa cross, no? Mao kini ang kahoy sa cross, katong patay nga kahoy nga gipakamatian sa atong Ginoong Hesukristo. Apan pinaagi sa cross iyang gi bakwi, gipahiuli tong nahitabo dito sa Eden. So gikan sa buhi nga kahoy nga mao'y nagdala og kamatayon o kasalanan, ang patay nga kahoy sa bag-ong tugon sa New Testament, ang patay nga kahoy nga gipakamatyan ni Kristo sa katong krus, mao'y nagdala og kaluwasan. Mao'y nagdala og kapasayloan. Mao'y nagdala og kinabuhi, o dili lang kinabuhi, kinabuhing dayon. So the New Testament tells us, no, nga pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo og iyang pagkabanhaw, iyang pagpakamatay dito sa krus, pag-ula sa iyang dugo, iyang sakripisyo, naabli og balik ang langit, napasaylo ang atong mga sala og napagsiuli kita sa Amahan. So mauna nga kinahanglan gyud nga ang atong Ginoong Hesukristo didto gimbutan sa Dios nga mamatay siya sa maong paagi didto sa krus aron ipakita kanato nga mao kini ang katumanan, no, gibawi ang gihimo sa tao nga kasalanan. Ug naman po sa daang tugon, mga kaigsuuna, no, sa Numeros 21:8 ngadto sa 9 kay kanang moingon bitaw ta unsa man puy basihan anang magtukod or maghimo ta anang mga crucifix ana bitaw, no, mao bitaw nay kuan nganong naa may mga cross anang mga simbahan ninyo diha, nganong man diay diretso ra gug stage diha, no, nganong man diay gug yamo nay kanang crucifix ana, no, nganong magbutang man gid mo diha. Hinumduman na ito, mga kaigsuon, nga sa numero 21, Numbers chapter 21, verse 8 to 9. Unsa may giingon diha. Diha mangutoy panahon nga ang mga Israelita gipamaak og bitin. Unya ang Dios naluoy man kanila, miingon siya kang Moises, ingon deres versikulo 8. O giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronse, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronse ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronse, dili siya mamatay. Nakita kini sa simbahan nga kini usa ka, again, a type o landong or shadow of what is to come, no, nga mao si Kristo. Kung ang bitin nga giisa ni Moises dito sa kamingawan nga gibutang og tukon nakaayo sa mga tao sa ilang sakit, kining iisa usab dito sa kahoy sa krus maoy magayo sa kasalanan nga maoy sakit sa kalag sa mga tao. Og makita og mabasa gyud nato na litra por litra, mga kaigsuonan, no? Mabasa gyud nato sa Juan 3:14. Unsa may giingon diha sa Juan 3:14? No, atong basahon, mga kaigsuonan, kung unsa gisulti diri sa bersikulo 14. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Juan 3:14 ngadto sa 15. So sama di ay nga si Moises, no, nag-iisa sa kamingawan atong bitin nga bronse, matud pa dire, mausab ang anak sa tao kinahanglan iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So therefore, pwede di ito maghimo pod og imahin sa krus kay unsa man tong gihimo ni Moises. Imahin man to sa bitin, di ba? Di man to tinuon nga bitin na nagkuha siya, ngita siya banakon aning daplin-daplin niya iyang giisa dito. Dili man. Gikulit man to, no? O gikulit man to nga bronze serpent niya gibutang og tukon. No? So gikulit to niya, giingon diri kay sa Juan 3:14 kay sama man pod sa gihimo ni Moises nga giisa ang bitin sa kamingaw niya, katong giisa ni Moises kay imahin man to. So mao man kuno usab ang anak sa tao. So therefore, atong masabot nga pwede di ay ta nga maghimo ni ining cross nga giisa, no, nga nagpatima nagpahinumdom kanato timaan o nagpahinumdom kanato sa pag-isa kang Kristo dito sa cross, nga anak sa tao dito sa cross, aron ang tanan nga moduol kaniya, no, adunay kaluwasan matud pang San Juan. Mao na mga kaigsoon nga naatay mga crucifix, naatay cross usually sa pinaka sentro sa atong simbahan. No, mao na siyay rason. So muna nga kita matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, Mateo 16:24. Hmm? Miingon gyud siya diha sa Mateo 16:24 atong basahon mga kaigsuonan. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako." So therefore, ang krus usab nagpaila sa atong pagsunod kang Kristo. Kay matud pang Kristo, kung mahimo kitang iyang tinun-an, pasano nang atong krus ug musunod uban ug musunod kaniya. So mao na nga kining krus nagpasabot usab sa atong mga giantos, sa atong mga buluhaton sa adlaw-adlaw, sa atong mga tulumanon, no? Kung kita mahimong iyang mga tinun-an o sumusunod, maantigo kita, no? Ang ayan kita maantigo nga mupas-an usab sa krus nato. Kay mao na iti mailhan sa atong pagka-Kristiyano. Matud pa kang Archbishop Fulton J. Sheen, no? Dili gyud mahimo nga ibulag si Kristo sa iyang krus. Kay karon kunong panahon na matud pa niya, daghan diha ang naghimaya kining usa ka bersyon nga Kristo, no, Kristo nga walay krus. Ang gusto nila kining Kristo nga mahimayaon kaayo, Kristo nga pirmira nga nagadayeg, no, pirmira nga murag nagayo sa mga masakiton, no, nagtabang sa mga kabus, anak Kristo nga malipayon, anak, no, Kristo nga nag tabang sa tanan, anak. Apan lahi nga Kristo ilaha kay dili nila ilhon nga kining Kristuha miagi gyud sa kasakitan sa krus, no? So dili ni kuno tinuod nga Kristo, kay ang Kristo nga tinuod, Kristo nga miagi sa krus, gilansang sa krus. O mao na nga ang Kristo nga matuod gayud, Kristo nga andam sa pagsakripisyo, no, alang sa gugma, tungod sa gugma o pinaagi sa gugma nga ihang gipadayag diha sa cross. So we cannot separate Christ from his cross, no. So mauna nga og mudawat kini tang Kristo, mudawat punta sa iyang cross, kay maura man kini atong mahimong hagdanan padung sa langit, no? Kay di apa kita sa git kanila gi gitawag nga walog sa luha, ano, o the valley of tears niya, na apa kita ni ining atong panaw, no, atong pakigbisog alang sa atong kaluwasan. Gitawag kita og ni apa dis kalibutan, the church militant, na ningkamot pa kita, no, nga makaabot sa atong destinasyon. Unsaon pag-abot dito? Why laing hagdan, maulamang ang hagdan sa krus, pinaagi sa krus ni Kristo. So muna giingon ni Bishop Fulton Sheen, hapit na raban ni siya i-beatify, no? O niya na po'y uban ko, no, matod pa niya nga puros rapod krus, pero walay Kristo, no? Nag-antos, no? Pero walay pag-recognize kang Kristo. So usahay ingon ana usab kita, no, ang atong mga pag-antos, no, murag amo nang kapuyan ta usahay sa mukan ta, kay kanang pirmira taga-antos ana, no, atong makita ra ang tanan natong kalisdanan, no, wa na ta kahibaw nga ang ubang tao mas dako pa di agi-antos kaysa nato, ana, no, aduna kitay mga reklamo sa kinabuhi tungod ni aning atong mga giantos, ang atong pamilya, atong bana, asawa, atong trabaho, atong mga anak, atong mga higala, atong mga kaila, mga silingan nga nagdala kanatog pag-antos. Unya kining pag-antos nga wa i-appeal si Kristo, no? Wa kini kapuslanan nga naman kay wa ni di kini magdala kanato og merito, no? Mao na nga og mag-antos kita, mao na gi ingon sa simbahan nga we unite our sufferings with Christ kay aron kini mahimong sacrifice. Mao lagi nang giingon nga ang pag-antos nga wala gihiusa kang Kristo o nagpabilin ragyod nga suffering, nagpabilin nga suffering or pag-antos. Pero unsa may makapahimo sa pag-antos nga sacrifice? Usa lamang kabutang, kung kini gihiusa sa kabubuton sa Dios o gihiusa diha sa kasakitan ni Kristo. So ang atong pag-antos di nato sayangan, atong ihiusa sa kasakitan o pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo diha sa krus. Aron kini mahimong sacrifice, dili lamang kini useless suffering kundili sacrifice, no? Inubanan sa gugma, inubanan sa paghalad ngadto sa Dios ug ngadto sa paghiusa sa kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus. Mao kini atong himuon. So mao na nga cross without Christ, oh, dili gihapon useless gihapon. So therefore Christ and his cross, atong dawaton gyud ang iyang cross. So mao na nga kanang sa taas nga mga katuigan, no, taas nga mga kining sa history sa atong simbahan, diha gid nato makita nga kining mga nahimong santos, mao gid kini ang mga tawo nga andam mag-antos ug muhiusa sa ilang kaugalingon kang Kristo, no, ug namalandong pag-ayo sa mga kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus. So mao na mga kaigsuonan, kung naay higayon nga kita usab anaa sa kalisod, anaa sa temptation, especially in times of temptation, ang tambag sa mga santos mao hinumduman nato ang mga kasakitan sa atong Ginoo sa krus. Hinumduman nato ang iyang giantos tungod sa gugma alang kanato diha sa krus. O agad pa nga kita unta makaangkon og kusog, kalig-on, taliwala sa temptasyon o kalisdanan sa kinabuhi. Nahinundom ko sa usa ka sa salida nga gitawag og kanang silence by Martin Scorsese, no? Mao mi siguro na siya. Silence ang title, si Andrew Garfield ang gadala, no? Nya naapo si Liam Neeson. So si Andrew Garfield gud ang pinaka main character adto. Kailan man siguro mo niya, no? Siya katong Spider-Man sa una bitaw. Oh, Hollywood actor nga kanang nagdala Spider-Man, pero nagdala siya ning salida hapod kang gitawag og silence. Martin Scorsese nga kining salida about sa persecution sa mga Japanese Catholics, no? I think somewhere 16th century. Og dito sa salida si Andrew Garfield usa ka paring Hesuita nga miadto sa nasud sa Hapon or sa Japan. Miadto siya sa Japan aron pangitaon ang usa ka pari nga nawala, no, iyang higala nga pari nga Hesuita usab nga gusto niyang pangitaon kay dugay ng katuigan nawala. Nga siyang pagpangita na encounter niya ang mga Kristiyano dito sa Japan nga nahibawuan pag niya nga pag-abot niya dito, sus nahangol sila maayo sa pagkahibaw nila nga pari siya kay for many years wala na di sila'y pari. For many years, gilutos sila sa mga Japanese authorities. For many years, waintaon sila katilaw og santos nga misa og kalawat og kumpisal. Ang ilarang gihimo, naaran sila gi-assign nga mga leader sa ilahang mga secret society sa mga Kristiyano niya. Ang ilahang leader nga murag kanang lay minister, kitay murag laigura ba, mo'y intay mo bunyag sa ilhang mga bata kay wa na gilintay pare nabilin kay gil hurot ug panglutos. Mo'to nalipay sila pag abot ni Andrew Garfield, no? Kato siya kay pare man to siya nga hiswita kintahay. Unya kay kanang nagmisa siya ana nalipay kay sila kadugayan kay bisan sa sekreto nga paagi nila to gihimo nahibaw-an man sila sa mga otoridad. Mo'to nga ang katong usa ka baryuhan gyud sa mga Japanese gidakop. Oh, gidakop sa mga authorities. Unya dito gipriso silang tanan. Unya kay ang gusto sa mga Japanese authority nga kanang ibulgar gyud og kinsa nila niini ang mga Kristiyano gyud kay aron ilang silutan. Oh, kinsa man gyud ninyo diri ang Kristiyano? Ang katong dili Kristiyano among buhian. Pero katong mga Kristiyano, gusto nila mahibawaan niya. Di raman sila mutingog, no? So, naglisod sila, kung kinsa magiging Kristiyano, ani? Kung sa ilang gihimo, nagkuha sila crucifix. Ingon sila, sige, kung dili manggaling mo Kristiyano, amo mong buhian. Pero para mailhan na mo nga dili mo Kristiyano, di ay crucifix, di ay krusipiho. Luwain eh. Oh, luwae o dili manggaling tumbi ni ninyo aron mahibaw mi nga dili di mo Kristiyano og amo mong buhian og diha nga iya ilang gitagsa-tagsa gipatawag kada usa niya gihatagan og gidala ang crucifix atubangan kanila o sige luwae ni o tumbi aron buhian ka oy wa may makaako nilang muluwa sa crucifix or mutunob sa crucifix, no? Nya gisungog pagani sila sa usa sa mga sundalo. Sige lang gud, tinuod maglimo Kristiyano. Okay ra na nganang inig kanang kuan karon luwa ilang para maling makauli lang mo nga aron buhi mo, no? Nya unya gud kanang pangayo ra gud mo pasaylo anak ano, no? Basta lang maluwas lang inyong kinabuhi, luwa ilang ni anak karon. Pero wala gyud miniusa nila ang nakaako og luwa sa krusipiho. Og dito nahibaw-an nila nga kini di sila mga Kristiyano, mga Katoliko og ang nahitabo silang mga Kristiyano gisilutan in town, no? Nga gidala sila sa usa ka katong daplin sa dagat nga kanang katong taas kayo ang kuan bitaw kanang kining lugar ba daplin sa dagat nga bugnaw ka itong dapita unya kanang ang bawd grabe kayo ang bawd unya mo saka ang tubig ana bitaw nya inigsaka sa tubig nang lapas na sa tao, no? Habog kayo ang tubig. So sa dito nga hunas pa gilansang nila sa krus ang mga Kristiyano, no? Labi na tong leader nga katong laygo nga leader nila gilansang nila sa krus dito sa baybayon, no? Unya kay hingsugod naman og saka ang tubig ning taob na magbalik, no? Nya dako kayong bawd, no? Kusog kayo ang bawd niya, tugnaw kaayo. Mato nga, hinay-hinay in town silang gitorture. So, muabot og pila kaadlaw, no? Nga, gilansang sila dito sa cross, nga mag-antos in town sila dito, hangtod nga musaka ang tubig, na makainom sila sa tubig dagat, niya, no? Magkurog sila sa katugnaw, niya, wala pag sila kaon, niya. Mauna nga, slow torture gito, no? Hangtod nga, abot ang pila ka adlaw o duha ka adlaw depende kung luya na daan o lagsik ang katong tawhan na di kung luya na daan dali ra gyud mamatay ana, no? Basta kay kadugayan mga matay ra gyud gihapon sila pero slow and painful death tungod lamang kay dili nila kaya di sila makaako sa pagpanamastama sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Muna mga kaigsuunan, kita isip Kristiyano, ania kita sa kiningawas nun nga nasod. Usahay atong mukumpiyansa ra ta, no? Usahay mukumpiyansa ta nga Kristiyano naman ta diri, wa may naglutos na to diri, no? Dili na to puyan ug tininuod ang atong pagtuo. Usahay murag iuran ra na to. Wa ra tay kuan ba? Kanang kurat, kanang gitawag, wa tay kurat. Ato orang iuran kining atong pagtuo, di kita maningkamot, di kita musangyaw, di kita magtarong, no? Unya di ay sa ubang dapit bisan karon daghang Kristiyano ang nangamatay ug nagantos tungod sa ilang pagtuo, tungod sa ilang gugma ni Kristo, no? kining Kristo nga gilansang sa krus. Mao na nga mga kaigsuunan ang panapos nako nga ang pagpaambit kaninyo atong puy-an ang atong pagtuo. Kita nga mga Kristiyano nagtuo nga kita giluwas pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo sa krus, magpabilin kita diha sa atong pagtuong Katoliko. O kitang tanan unta muabot diha sa gingharian nga gisaad kaniya. Hinaot paunta. Diri na lang atong tapuso ng atong tulumanon hangtod sa sunod nga higayon. Aduna di kitay Bible study sa katedral likod sa St. Joseph Cathedral Tagbilaran City kada Biyernes alas 7 imedya mga alas 7 kapin magsugod na hangtod sa alas 10. So alas 7 hangtod sa alas 10 kada Biyernes sa likod sa katedral para sa atong Bible study. Magkita kitang tanan dito o hangtod sa sunod higayon. Kini inyong ubos sa Lugoon, Brother Ron Sereno. Ako magaingon, dalaygon ang Dios. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
1: Ligunang yung pagtuo. Dugangan imong kahibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maog hapong istasyon. Ang pulong sa Diyos. Nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi ni atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
2: DYRD Kinaham Kanunay.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano. Bulano.
6: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dyan sa Bol, o ang DY RD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bol. Sumala pa sa Bol Poll 2026. DY RD. Number 1.

pag-ampo, naghantag prayer meetings dere, matag-adlaw, matag-gabii, natay schedule sa mga pag-ampo. Pero kay dayag man sa atong sitwasyon, kung unsa galihok ang kaaway, dinhi sa atong kinabuhi, dayag kayo sa atong kahimtang, kung nakabantay mo, kahimtang sa atong pamilya, giunsa tapag, giunsa ang kaaway, galihok, sa atong iglesia, sa atong komunidad, bisan sa atong nasod sa Pilipinas, ug hangtod na sa tibuok nga kalibutan, dayag kaayo nga galihok ang kaaway igsuon. Karon, labi na karong panahona, ni anatas hinapos nga mga panahon, ang kaaway nagalihok siya double time, overtime. Kumusta ang mga kistohanon? Nagalihok ba nga overtime usab, double time? Ang problema kay part-time. Maunang ang kaaway nagapasulabi gayod sa pagdaog-daog sa iya mga katawhan. Pastor, kistuhanon naman ang daan, anong daghan minunog pagsulay? Pakyas ang maong mga disipulo, mga kaisunan, sa paghingilin sa maong daotang espiritu tungod kay nagsaligla sila sa ilang kagalingong kusog, nagsaligla sila sa ilang kagalingong kahimuan. Pero alang kanatong mga katauhan, maayong mahinumdum ta nga di ta magsalig sa atong kagalingon. Amen? Magsalig ta sa atong Diyos nga labaw makagagahom. Diyos nga atong dialagaran, dako siyang buhi, niya siya sa atong taliwala. Gamhanan siya, tanang gamhanan. He is an omnipotent God. He is all-powerful God. He is an omniscient God. Nasayod siya sa tanang butang. Why butang natago kana kanatong tanan? Why nalilong niya? Hibalaan niya tanan. And also, He is an omnipresent God. Presente siya sa tanang dapit. Presente siya sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi. Matag problema on sa paay imong magikabalak-an sa kinabuhi, na ang Ginoo igsuon. Maunay nakapahimong Ginoo niya. He is an omniscient God, omnipotent God, an omnipresent God. Kung naa ka ng tulo, basig Ginoo po ka. Pero kay way laing nakahimo ana, siya lamang. Mauna siya ang atong dialagaran igsuon. Previously, ang mga disipulo, kaniadto, ilang gihinginlan ang maong daot ng Espiritu sa katong gidaot ang maong bata, gidaot na sa tanang dugayng panahon. Pero wa na nila mahimo. Nakahimo sila previously, nakapanghingilin. Pero dili na kay hangtod ra magsalig. Muanang hinambog siro kausahay sa imong sa una. Grabe kay mi sa una, taas kay mi ginampuan, taas kay mi pinastingan. Daghan kay mi signs and wonders na himo. Kining dihog igsoon, gahom. Dili nila magkumpiyansa. Naagin siya yung maintenance nga mahimong mapadayon ang gahom sa Ginoo. Di man ta perfectong mga tao. Apan, responsibilidad nato nga mahimong mapadayon ma-mintinar na to ang gahom sa Ginoo. Hinumduman na to mga kagsuunan that prayer and fasting maka-increase ni kusog sa atong kagalingon ingon nga mga kristohanon. This is a spiritual discipline. This is a spiritual exercise. Ma-exercise ang atong pagtuo, atong kinabuhing kristohanon. Di lalim ng mag-puasa. Nakasuway na pagpuasa ang tanan. Naiuban. Usa ka kananan lang gani, murag wa na magwild na kay sa puto na, no? Unang di lalim. It is a denial of self. Imong pugngan, imong kagalingon, lami unta ikaon pero di gyud ka angay nga mukaon kay ngano man nagfasting ka. Mahimong magluya ang imong lawas apan mahimong makusganon ang imong spiritual life igsoon.
ana ta makakuhag gahom, kalig-on, kabaskog. Atong makagsuunan, dayag kayo sa atong sitwasyon. Nga si Brad, si Sister, luuya man to, na nag-antos in taon sa mga problema, mga balatian o mga sakit na sila dagang problema, ang ilang mga kabataan, grabing nagkapabadlong man, nagahatag problema. Dili na trabaho sa Ginoo, trabaho na siyawa nga nagasamo kanato igsoon. Sige man kog ampo ta pastor, sige man kog simba, sige man ko, ngano man eh. Unsay gingon ni Jesus, dili ninyo kini mahimo gawas sa mga pag-ampo, pagpuasa. Mga igsoon, pagdasig ni sa matagusa. Padayag ni sa Ginoo nga kumahimo kining gitawag og congregational prayer and fasting or corporate prayer and fasting ato ni siyang himuon right before sa ato ang church anniversary. So, feasting man ang anniversary, before ang feasting, mag-fasting. Amen? Para ninyo, Pastor Roy, kay kasuway na mo, ana. Awa man ni problema, way pugos. Pero kung nakasabot ta sa dagan sa atong kinabuhi karon, kung nakasabot ta sitwasyon sa atong isig kaigsoon, sa atong iglesia, sa atong pamilya, sa atong komunidad, sa atong panghitabo sa kalibutan, na kinahanglan tag kaalam, pagsabot gikan sa Ginoo. Dapat ang atong ginahimo nga prayer and fasting zone, usa ni siya ka paghatag, makatabang ni siya, paghatag ka na itong pagpasidungog sa Ginoo. Dili pagpasidungog sa itong kagalingon. Pag-fasting ko kay mahimo kong gamhanan, mahimo kong makahingilin ng mga dautang espiritu. Dili sa ingon ni Ana, ang tinuod nga naay pagtahas sa pag-ampog, pagpuasa, naa ka ng espiritu sa pagpaubos sa iyang kagalingon. Nagahatag yun siya, himaya ngantos Ginoo. It must be accompanied with deep humiliation, humility, pagpaubos. Ayan na lang pagpasting siguro, ang resulta, mahambugiro ka. Mas gamhanan pa ko ng mga tawhana, muboro na sila ginampuan, muboro na sila guan. No, dili, unana, Ikson! Ang prayer and fasting, aduna may mga kasubanan, aduna may panagbakho, panaghilak, but ang pulong sa Diyos nagaingon, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Naamay mga pagsakit, pero luyo nining tanan, aduna raon niya ikalipay. Naatay mga pagpuasa, di ilalim ng pagpuasa, makasurvive. Labi na imong tahas sa Ginoong gihatag, pila kaadlaw, taas-taas. Kung naamay mga hitabo sa imong kinabuhi, igsoon, that must be a design to cause them to seek Him more earnestly. Magapangita tagdugang sa iyang dagway. Mao ka ng panahuna, igsoon, nga sa dihang maka-undergo kanining atong prayer and fasting. Mao ka ng panahuna nga pukos ang tanan sa Ginoo, igsoon. Di lalim. This time, makagsunan ang atong iglesia, we must enter into consecration of prayer and fasting. Dili pwedeng pirmi na lang kita daugdaugon sa kaaway. Dapat kita na ay pagsukol. Amen ba, makaisunan? Dili lalim lang gidaugdaug tas kaaway. Kinahanglan nga na ay pagsukol. Pinaagi sa prayer and fasting, makasukol ta. Walay pugos, pero gidasig ang matagusa. Prayer and fasting. Dili,
fasting and prayer. Prayer and fasting, kay priority magyun nato ang prayer. Naata kanun dinata kuratan ang pag-ampo, naata kanunay sa mga pag-ampo. Pero ato pag yung dugangan og mga pagpuasa. Remember makaigsoonan, kining fasting, this is not a Christian diet. Kay magniwang magyugan eh. Kung gusto ka magpaniwang, pwede po ka magpaniwang, fasting ka. Duha man ka klaseng fasting, kanang sa secular, kanang intermittent fasting o kining sa spiritual nga religious fasting. Dire ta sa spiritual fasting. It is a call to starve our old Adamic nature, igsoon. Ang atong lawas, sagad yun yung gutumon panahon sa tingkaon. Pero atong pugngan, abstain from food. Disuda po na pa sa roy. Malipong manggalikog di kakaon og snacks. Kadagham manggalikong kaog pamahaw. Kung magpamahaw, mga snacks, pag alas 9, alas 12, maniudto, alas 3, snacks na po. Alas 7, manihapon. Kunya, mag-midnight snacks na po. Hindi na siya lalim. Pero, kung wa ka maanad, mag-anad-anad ta iksoon. E nga naman, maunay siyang panahuna nga makasukol tas kaaway. It is the opportunity to give ourselves completely atong lawas, kalag og espiritu nga makigkumyon nga tos Ginoo. Kay mao ning panahona nga makalikay tas pagkaon, di man pod tanang adlaw. Di man pod hotdo nimong tibok tuig. Basig mapareha ta dong usa ka pastor man kuno hayto taga Nigeria. Nga nagfasting siya sobra 40 ka adlaw. Iyang brikon kuno ang iyang fasting and prayer ni Jesus 40 days and 40 nights. Ambot og naunsa ba tong pagkaunsa? Uwa katahasis Ginoo ayaw na lang pagtuga-tuga. Amen mga kaigsoonan. Kung itahasan ka si Ginoo Lord, murag imo jud kong papastingon og usa ka adlaw, murag duha ka adlaw. Ato siya kay mura man siya unsa ka iyang 50 ka adlaw mayang sobra. Sad to know nga namatay jud kuno tong mao nga pastor. So, magpasting ka kay aron nga mamatay, mura ka nag-suicide ana, no? Mas may nang naagyoy asa kagi diktahan sa Ginoo. Lord, nagahabi jud gayong kaguliyang sa mong pamilya. Naagyod mis kalisod karon. Magdepende na sa imong objectives kung unsaon nimo kinahanglan jud ko magpasting. Naara ba jud koy sakit nga ulceron ra ba jud ko? Di ko ka-survive na. Mga kaigsoonan, depende na kung asa ka tahasan sa

Buhig, walay Instagram, social media, pwede ta ana mag-fasting. Amen ba, Ikson? Pwede ka mag-fasting kung sa mga naanad kag entertainment sa imong ginabuhi. Mingawa pa ron, ay gusto ko lingaw-lingaw ron, ato ko mag-shopping ko, ato ko mag-staycation ko ron dito sa Panglao, kaya nindot dito ang hotel. Fasting is Ikson. Is willing to set aside legitimate appetite sa atong kinabuhi, sa atong lawas. Mao kini siya powerful personal discipline nga atong himuon sa atong kinabuhi to train our will to develop self-control. Wala jud kay self-control. Kanabi taw na may unsa galito nga bersikulo sa Bible nga kung dako kag kaon. Sa to? Gamay eh. Oh. Kay kining kaon lami mo gina nga mo itong major event kining kaon yod, no? Nindot man na. Pero kung mahibaw, dapat ta masayod. Bisan ang doktor mismo pasultion, moingon sila, mas maayo kini atong lawas na apoy panahon sa pag-fasting. Kay kini ko nung pagsigir ang kaon, diha ko nung puta makakuhag mga sakit-sakit, balatian, unsa diha, gipag-inom. Naapot ay time sa pag-fasting, pag-dumili sa pagkaon. Para na nas mga kuan, pastor, kaya mga way gipambati silang lawas na mahibalaan na ito na sa unahan na doon ay daghang klase sa fasting. Ingon, sa atong pag-fasting igsoon, wala kita magpuasa aron nga atong i-manipulate. Pugso na to ang Ginoo nga mulihok siya sa atong taliwala. Kundili, pag-sugot kini sa kabubuton sa Ginoo. In 1 John 5:14-15, nagingon diha sa atong lingwahe, o ang atong nabatunang pagsalig kaniya, mao kini nga kun mangayo kita og bisan unsa, sumala sa iyang kabubuton, siya mamati gayod kanato. Sumala sa iyang kabubuton. Okay lang kung naam nga pag-ampo nga wa pa moabot. Kabubuton siguro nga di pagyud mao. Nga og kun masayod man kita nga siya mamati gayud kanato bisan unsa atong pangayoon, kita nasayod nga ato nang nabatunan ang gipanghayo kaniya. Ato isalig si Ginoo ang tanan. Si Ginoo Jesus nagingon diha, wa siya moingon nga if you fast, but nagingon siya when you fast. Dili lang ka kay mo fasting tungod kay naa kay panahon, kundi li mo fasting ka kay imuha ng voluntaryo, imuha gyud ang gusto nga himuon just for the sake sa imong kagalingon, sa imong pamilya, sa imong gitinguha sa kinabuhi, for the sake of our church family. Everyone should personally seek the Lord about the type and length of the fast that will engage in. You are called to discipline, to exercise of this prayer and fasting. Atong hinumduman nga naay maayong resulta kining kining prayer and fasting igsoon. Naay maayong resulta nga mahimong mamaayo atong paglakaw dias pagtuo sa atong Ginoo mga kaigsoonan. Number one, nga resulta sa prayer and fasting can strengthen intimacy with God. Through prayer and fasting, diha malig-on ang imuhang pagpakigsandurot sa Ginoo. Nabatay time sa pagpakigsandurot sa Ginoo. Igsoon, sa atong devotion, time of devotion, solitude time, nga ikaw ang Ginoo ra gyud magsigig. Kanang pirmi juga uhawon sa presensya sa Ginoo. Uhawon ka. Wa ko kasimba ron si manahad, wa jud makumpleto akong simba. Akong kinabuhi ron dili kumpleto ning si manaha kay wa ko kasimba. O sige ngon sa Psalms 42 verse 1, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. That as you remain consistent in prayer and fasting over time,

0: You will crave more quiet time alone with your Heavenly Father. The more kang mag-crave, the more kang magpangita sa presensya sa Ginoo, mao na siya'y resulta sa imong prayer and fasting nga nahimo ang imuhang intimacy sa Ginoo. Kanunay kang gutumon o wahawon sa iyang presensya, igsoon. Nalaygon ang Diyos, mga kaigsoonan. Prayer and fasting are a great catalyst. Dakog kausaban nga sa dihang consistent ka sa presensya sa Ginoo, consistent kang gutumon o hawon. Mao nay rason nga wa kay palta mo simba, mao nay rason nga wa kay palta mo atin og mga prayer meetings, mao nang rason nga wa kay palta nga mo active sa mga church activities. Malipay ka nga maka-involve ka sa buluhaton sa Ginoo. Malipay ka nga para sa atong church anniversary, dapat naadyog kay ika tampo eh para sa himayaan sa Ginoo. Daghan kay tag mga concern. Karon ra bang anniversary na to? I don't know kung kanira ba gihapon ang atong gamiton nga lead wool. Kasi may agin, naggamit ang lead wool. Nindot ba yapod? Pwede man ta makaabang, pero wala pa kita'y budget karon. Depende lang na kung naihikapon sa Ginoo. Nga, ako'y bahala na, Pastor. Dili na padungog-dungog, pero pasabot-sabot na. Ako lang nang i-klaro maigsoon, nga kining tanan nga itong mahimo dinhi, tungod na sa pagsugot, pagkamatinud-anon sa mga kaigsoonan, sa dikta sa Ginoo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mahimaya ang Ginoo, ana. Ikaduha, igsoon, nga resulta sa prayer and fasting, makaunsa man eh, prayer and fasting can help us hear from God. Maunin siyang panahuna nga makadungog kagtingog sa Ginoo. Gusto ka makadungog tingog sa Ginoo? Focus ka sa pag-ampo o pagpuasa. Naakay possible nga madigyod, literal nga tingog yun nga ako ang Diyos. Dili nga na audible voice imong mabati sa imong kasing-kasing igsoon. Sultihan ka sa Ginoo. Unsa man ang naa sa imong kamot, unsa man ang naa sa imong bulsa, unsa man ang naa ni imong karyer, ingnon ka sa Ginoo, ipagamit na sa Ginoo. Ipagamit na kanako para sa buluhaton nga mapalapnag og dugang ang akong gingharian. Example na igsoon. Isa, prayer and fasting can help us hear from God. Unsa giingon sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and I will tell you great and unsearchable things that you do not know. Tawga ako og ako magatubag kanimo og akong ipakita kanimo ang mga dagkong butang nga wa nimo hibal-e. Mo na makaingon ka usahay, wa jud ko nagdahom gipanalanginan man ko sa Ginoo aning dapita, wa jud ko magdahom nganong niabot man ko aning level sa ginabuhi. Mauna na siya ang mga unsearchable things ipakita sa Ginoo. Sa imong kinabuhi, kanindot sa kinabuhing mahimo kang panalangin. Amen? Pila ba'y gusto mahimong panalangin? Lahi ra kayo nang magsigitag pangayog, panalangin, di ba? Panalangin be, blessing be. Mas maay itong ikaw mismo, panalangin. Fasting can help us develop discernment. Kanang naanak kay saktong pagdungog sa Ginoo, nanakay discernment, makarecognize ka sa tingog sayon na pagrecognize sa tingog sa Ginoo, kaning tingog audible voice nga akong nabati sa Ginoo gyud ni ba, sa Ginoo gyud ni kining nagwali sa insang propetahan ng nagwali kini siya tao gyud ni Dios. Kini siya dili gyud ni siya tinuod nga propeta. Maka-discern ka, naay discernment. Maka-recognize ka. Sayon nga maka-recognize ka. Mo nang ayaw himuang barat o unsa nang daily joke-joke ning prayer and fasting so unsa ni siya ka serious matter nga atong himuon tungod kay mao kini kikahadlukan sa kaaway. Number 3 igsoon nga makaresultag maayo ang prayer and fasting. Prayer and fasting can initiate revival and spiritual growth. Pilay gusto na ay revival mahitabo sa atong taliwala igsoon. Sa atong kinabuhi, na ay revival, na ay dakong kapukawan. Before pagbalik sa Ginoo, na ay mahitabo nga revival, dakong kapukawan. Dugay na kang inampo sa mong parente, kauban sa mong panimalay, nga maluwas unta sila. Di man kita makaluwas, matingan na lang ka, mukuyog na ni mong simba. Kaya na ay revival, nahitabo. Ikaw nga luyahon ka kayo panahon sa mga prayer meetings, na ay revival, mahitabo. Tungha na ka, di na ka maghuwat og tawagon ni Brad, di na ka huwat og tiksan ba ka, kay balo naman ka sa schedule sa itong mga pag-ampo. Nga naman, naanay revival tungod sa prayer and fasting. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and I will heal their land. Saad nas Ginoo nga iyang ayuhon ang atong yuta, iyang ayuhon ang atong kahimtang sa pamilya, iyang ayuhon ang ato ang unsa may problema din sa iglesia. Kung bati kag naa kag layo kas Ginoo through prayer and fasting and so on, maduol ka sa Ginoo. Ang Ginoo wa man mo palayo nimo. Amen ba? Wa mo palayo ang Ginoo nimo. Basin ikaw ni palayo sa Ginoo. Nahimong nalayo ka tungod kay distracted na ka sa mga butang ning kalibutana. Distracted na siguro ka sa imuhang trabaho, sa imong negosyo. Grabe yung bisiha karong panahon na, Pastor. Di na gyud lalim. Kaupat. Katapusan sa maong maayong resulta sa prayer and fasting. Prayer and fasting helps us receive clear revelation and direction from God. Klaro nga pagpadayag og direction na kay direction sa kinabuhi. Kanindot sa kinabuhi na kay direction sa kinabuhi. Kanang klaro ba imong direction? Asa man gyud ko? Unsa man gyud tawag sa Ginoo sa kuha? Asa man gyud ko mo abroad ba gyud ko? O anhel man gyud ko? Wa kay klaro sa imong direction sa kinabuhi. Undergo kag prayer and fasting kay makatabang nimo nag klaro nimo ang padayag sa Ginoo, madawat nimo direction sa kinabuhi. Through Holy Spirit, revelation from the Holy Spirit for decisions, prayer and fasting mao gyud na siya pinakad importanteng papel sa atong kinabuhi nga ikaw mutubo ug mo-develop ang imong kristohanong kinabuhi. Importante kay na igsoon. Mong ayaw kumbinsai. Prayer and fasting can help us tap into the power that enables us to fight against the powers of darkness. Mao ni siyang pamaagihan nga makasukol tas kaaway. Kay unsa man atong kaaway, unsa man ni atong pagpakigbisog, hinumdumi mga kaigsoonan, we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, rulers. Unsa padihang batok sa mga makagagahom sa kalibutan nga gingit-ngitan, batok sa mga daotan nga espirituhanong panon diha sa mga langit nung dapit. In the heavenly realms, na ay daotang espiritu nagakontrolar. Matinga ka, ngano maning sa eskwilahan garon? Unsa maning bataa nga tapuan man ta ni academics, nga no maning bit-bit na maning armasog na musil nga to sulod sa eskwilahan. Gipusil ang iyang maestro, iyang mga classmate. Nga no man, ang daotang espiritu sulod sa maong bata. Trabaho na daotang espiritu igsoon na dili ta pwedeng, dili na maayong mahitabo na palayo sa ato ang pamilya, sa itong mga kabataan. Mao na ang tinuod na itong mga kaaway, nga mo'y nagsamok sa atong pagkinabuhi ning kalibutana, nagsamok sa kinabuhi sa atong pamilya, sa atong iglesia, sa atong komunidad, ubisa na sa atong tibuok nga kalibutan. Nagkangilngig ang mga panghitabo karon. Mao na siya signos na hapit na gyud matapos ang kalibutan. Signos na siya nga kining kalibutana di man gyud siya mulungtad adto mo yunis padulong sa pagkadunot. Maningkamot may nombuda nga maampingan na to ang ato ang komunidad, ato ang kalibutan, pero maabot yung panahon. But mga kaigsoonan, as long as we have Jesus in our heart, we have peace. We have freedom. In the name of Jesus, there is freedom. In the name of Jesus, there is peace. Mga kaigsoonan, amen? Dili kayo sa pag-abot sa daghang katalagman, mahadlo ka, batio ni mo, kakuyaw, kuyawan naman rong kalibutana. Unsa naman ron? Inumdumi nga wata tagaig kahadlok sa Ginoo. Itagaan tagahom, itagaan tag gugma, sound mind, kalinaw. Bahala kung unsay madungog ni mong balita, importante nga naatas kamot sa Ginoo igsoon. Amen. Ayaw kalimot. Mupokus tas mga dautang balita karon, grabing maka discouraging kayo. Focus kas precious palaliton, grabing dollar kayo sa buhol. Gasolina. Mo rollback lag 2 pesos. Mo price hike mo pudog 5 size. Asa naman ay paingon? Maka subo kayo. O di ta malimot sa Ginoo igsoon na ang Ginoo di ta niya pasagdan. Naipipila ka mga kinds of spiritual religious fasting para maka lugar tag asa ta dapita. Asa ko pwede aning fasting. Kini gitawag number 1 igsoon og normal fast, normal fast, normal fasting. Kining nagdili ka sa pagkaon. Why? Wa kay kanon, bisan unsa. Pero pwede ra ka mo inom og tubig. Normal fast. Kini. Kaya ra na nako, pastor. Kaya ra na pila ka kuan kananan. Well, imo ana, asa ka gi diktahan sa Ginoo. Normal fasting. Wa kay kanon bisag unsa. Tubig pwede ra. Oro nag-cleansing po sa imong kinabuhi, imong lawas. Ikaduha, igsoon, kinds of spiritual fasting. Absolute dry fast. Wala kay pagkaon, wapo kay imnon. Absolute. Pero, kuan ra ni siya for a very short duration of time. Hindi man pwede, wakay kanon, yawapog kay imnon, taas kayong panahon. Ako nahibalaan ang mga medical kuan, mga tao, 3 days maximum sa tao nga way kaon, way tubig, makasurvive siya. Kaya ra, 3 days. Kung na-practice na nimo. Ikatulo, kini pong partial fast fasting. Partial, partial lang. Si Daniel ang maayong ehemplo ani partial fast. Si Daniel the prophet, gikuan siya, diktahan siya sa Ginoo nga papastingon siya 3 ka semana. Pero ang iya ang fasting partial lang. Wa siya mukaon og mga nindot nga mga pagkaon. Wa po siya inom og mga unsay ilimnon nga mga mahalon nga ilimnon kay naaman to sila sa harianon nga nagpuyo kay gihimo man silang gi slave sa maong kingdom sa Persia. Unsay iyang gikaon? Vegetables, fruits, murag vegetarian ani nga time si Daniel, mao na siya partial fast. Pwede siguro ani ang katong mga tawo na ay mga medical condition. Pwede di ra ka mukaog karne, di ra ka mukaog isda, gulay-gulay lang ta. Prutas. Nya ikaupat nga klase nga fasting kining non-food fast. Dili pagkaon nga fasting, unsa man ni? Nag-abstain ka sa imong everyday nga habit. Like unsa may everyday nga habits na to? Social media, di ba? Pwede ka maka-fasting gyud. Social media, black out sa koron sa social media. Gahin sa kog panahon sa Ginoo. Black out sa korog entertainment. Lingaw, malingaw ra ba ko magtan-aw og balita? Malingaw ra ba ko magtan-aw og kanang sports sa TV, sa Netflix, YouTube. Unsa pa dyang Instagram, unsa pa dyang mga apps diha nga pwede ka malingaw? Pwede ka maka-fasting sa. Unsa pa dyang specific comforts nga nahimong nakapa layo na to sa Ginoo? Sa mga banag asawa siguro pwede siguro fasting sa labing-labing kay non-food fasting man. Ay sa lagsigig labing-labing kay madugang ang daghaganak, mahal kayong panahon na. Example lang na. Pastor, bisag unsa og labing-labing, wa na gyud madugang. Non-food fasting. Si Jesus bitaw nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Sa mga Bible scholars, murag dili ito siya solid fasting. Kayong solid, wa ikaon niya, wa po'y tubig, murag lisod kayo makasurvive. Pero makasurvive kuno ang tao, tubig ra for 40 days. Milagro, makasurvive. Mauto, gigutom si Jesus. Pero kana nga account is on, dili na siya mandato sa tanang tao. Ayaw pag-fasting o 40 days, o 40 nights, o wa ka diktahes Ginoo kay delikado, di ka ka-survive, no? Kung gidiktaran lang ka sa Ginoo, ang atong minimum karon sa atong iglesia sa Victory Temple, karong si Manaha, maka-fasting lang tag 3 days, okay. Kung di ka kaya, one day ragi ako mahimo sa pasok, kaya first time raban ako, okay, mao na imuhang diktas Ginoo. This is a call to our church, iksoon, ng gusto tag kausaban. Kay dili pwedig, ingon ani lang gihapon, ang kahimtang nga murata gidaog-daog sa kaaway, gidaog-daog sa mga sakit, mga balatian, gidaog-daog sa mga relasyon nga nahimong nanaay panagbingkil. Karon muhatag ag desisyon sa imong ginabuhi, iksoon. Atong hinumduman nga fasting, this is a cleansing process nga makahatag ni siya paghinlo sa atong lawas nung bahin. Makatabang ni siya sa pag-eliminate sa atong lawas o unsay mga poison nga murag toxic na siguro ang imuhang digestive system. Mao ni siyang panahuna nga mahinlo pod. Mahinlo ang imuhang mga kaugatan. Ang giagian sa imong dugo, it purifies the whole system. Ingana mo'y beneficyo sa prayer and fasting, igsoon. Unya, og naa po kay balatian, na makaayo po unsay sakit nga, naamay ako ang lami, magyuday kaon o mantikaon, pero naa, nga kataas na kag-kolesterol. Sa dihang nag-fasting ka, wa na imong kolesterol. Si Brother Manuel, mao'y mutan na ta. Taas mag-sugar siya pero karon very normal. Kaya nag-fasting siya. Salamat sa Ginoo. To God be the glory. It's a matter of our decision, igsoon. Kung asa ka, ipialan si Ginoo. Kaya kini ko na pong prayer and fasting, makapugong ko na po na nga ikaw madalig katigulang. Tanawa na ito upang makagsunan nga kisa may nagdahom ni mama o hapit na ni 80, na mura pa manig 60. Senior na, pero mura pa manig 60. Sinang churing, Hapit naman na 80 mil. Pero 60 plus pag tanawon kay anad nis mga prayer and fasting. Una pa uban na itong mga kaigsuunan, ani. Kaya nga naman yung prayer and fasting, makadelay na siya, maka premature aging, mapugnan, di kadali, matiguang. Mao siguro po kung 50 mil naman ko, lifestyle ko na mo sa una nga, pinasting sa una, niwang kami sa una, pinasting. Mao siguro pong na-dili ang ato. Patanon lang yapon, young at heart. To God be the glory. Di man na pang hambog, paibog rana. But the most important thing, igsoon, nga itong hinumduman, prayer and fasting, brings us closer to God. Mauling panahon na nga maduol tas Ginoo. Amen? Kisa gustong maduol sa Ginoo. In love kay kas Ginoo. Dili sa yun musimba kay nga naman in love kas Ginoo. Dili sa yun nga muhatag kas paras proyekto tungod kay in love kas Ginoo. Homok na kayo kamo, suportas buluhaton. Nga naman na itong ubang maigsoon. Ako'y bahala na pastor. Kaya nga naman in love sa Ginoo. Muna atong buhaton na igsoon. Just sit a specific period of time. Atong plano din sa atong karong simanaha, congregational prayer and fasting, magsugod garong Merkulis, Huwebes o Biyernes. Huwag na kay panahon, pwede ka muari, pwede, ato lang ko sa bahay, pastor, ikaw, pwede dirhita, magdaig tas Ginoo, magbasa tas pulong sa Ginoo, mag sulat tag journal, huwag asag ipadaigan kas Ginoo, kung sa specific, na kay objective sa imong pag-fasting, Lord. Fasting ko karon, Lord. Imo jugong gidiktaran for the sake of my family nga maka-reconcile ang kaguliyang sa among pamilya. Lord, kinahanglan ko kaalam, kahibalo ni mo. Kinahanglan ko dihog ni mo. Fasting ko, mao ni pila ka adlaw. Mao ni siya challenge, hagit na to. Karong simanaha, igsoon. Kay sunod simana, mao naman ang ato ang anniversary. Usan sa ato ang pangayoon sa Ginoo through prayer and fasting preparation sa sunod nga semana nga makapangandam ta. According to Mike Bickle, ingon siya, when people pray and fast, there's an increase of Holy Spirit activity. Na ay aktibidades ang balaang Espiritu Santo sa dihang nagaampo ta og pag nagapuasa. Sa dihang ma-lifestyle na o ma-practice ang prayer and fasting sa itong iglesia, there's an increase of Holy Spirit activity dinhi sa itong simbahan. Na ay signs and wonders of miracles mahitabo. Kinumdong ko sa una, itong karaan pa na itong building, kita mag-isintro sa mga ubang simbahan, manganhi sila mo at join sa mga prayer and fasting, magapuasa, na kusugay yung deliverance, dili lang si Papa mo itong saligan sa deliverance. Who knows kung ikaw gamito na sa Ginoo, ikaw rin mo ampo, makalayas kas dautang espiritu. Anang pagihay soon, nagapanglihok ang lihok sa balang Espiritu Santo. Ikaw na gamiton. Unaa magali ang Holy Spirit activity mag-manifest na sa itong iglesia. Wala na spirit of division. Amen? Wala na spirit of competition, wala na spirit of rebellion. Kaya na ang Holy Spirit, nagapanglihok, wala na ipanagbingkil, wala na ipagdumot, wala na ipagkasina, wala na ipagdinautay. Grabe ra ba mang daot ning uban, bisag leader sa simbahan, dauton, si pastor, dauton, si kuan, dauton. Dili na trabaho sa balang Espiritu Santo. Trabaho na sa espiritong tunto. Espiritong tunto na. Igsoon, may masayod ta. There's a breakthrough in prayer and fasting. Na'y breakthrough, na'y kalampusan, pinaagis, pag-ampog, pagpuasa, igsoon. May masayod ta. Nga kanang ato ang paghimuon karong simanaha, na'ani siya'y reward. Uli sa atong mga paghago, igsoon. As we prepare for fasting and prayer, or prayer and fasting, congregational, ikaw na mag-igo. Natay schedule, karo Merkulis, Huwebes, Biyernes. Pila man nakakananan? 369 meals. Abstaining food. Maasa ka. Mga kaigsoonan, dili ni siya pagmanipula sa matag-usa apan pagdasig ni. Nga nasayod na ta, natudluan na ta, nga aduna gyoy reward nga damon sa ginoigsoon. Matingala na lang ta, nainumdum ko sa simbahan nga among nabisitaan dito sa si Bishop Cabalog sa Misamis Occidental. Tuluan niya kung si Sekreto siyang simbahan. Kaya dako, magayang simbahan. Dating buwangan mo ito yung simbahan niya. Karoon, simbahan na. From buwangan to simbahan. Daghang kayong membro siya. Daghang kayo nindot nga property dito sa sulod sa simbahan. Pastor, kung saan magayang mong Sekreto? Datuan naman yung imong simbahan. Ngano maning kanang gipanalinginan mo tudas Ginoo? Kubkub mo bulawan, Pastor, no? Nakakubkub ka kay kubkub may bulawan, suruyon ka na ako sa mong bulawan. Turoy mo niya, iya mingi, suruy siyang simbahan. Nindot kayo iyang mga facilities dito, ilaang personage, nindot kayo ilang balay sa pamilya, sa pastor, nindot kayo dito sa taas ilang simbahan, naampoy room-room, spikas. Isulod, nadiri pastor ang mong bulawan. Pag-adto dito, uy, unsa man ng kwartuha, wala misa, wala lingkuranan, saugra. Mao ni among bulawan, pastor. Anhimi magampo. Magampo mga men's, mga women's. Ang ilang bulawan, pagpiko ra sila mga tuhod. Ginahimo nila to for 21 days. Grabe kada gabi ko no. Umanganha na ay abot ko nog 200 kapin ka mga kaigsoonan.
1: Okay, mga kaigsoonan, dito na hurot ang ato nga oras. Salamat sa Ginoo sa mao nga mensahe nga ang kining pagampo pagpuasa aduna gyud akong kalampusan kadaugan alang sa buluhaton nga gitahas sa Ginoo kanato. Wala tayo panahon adto na ta sa pagampo sa pagtapos makaigsoonan.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tabang aron masagad. Imong kakusog
12: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
18: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara era.
19: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
20: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
21: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
24: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
26: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
28: Beach trip or island hopping. Maparty.
29: Maadto sa gym.
30: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
31: Let's do this!
30: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
32: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan dyan? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
34: Bulano.
35: Iway
1: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: LDYR Day kanunay.
1: Sa inyong Lumber of Construction Needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full-service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
11: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang discarding na ako, discarding bisdak na to.
11: Rexido Forte!
10: Paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
16: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
17: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao na mo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bataa.
7: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
9: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
9: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
20: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
21: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
22: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
23: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Alang na itong motokon o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

Hi. Igala ko po sa malipayang gabiigan ninyong tanan. Welcome sa makausapan niya itong pagpanaguban niya itong natulumanon. Gabi sa tanan, gabi idis itong pagpanaguban sa pagkatulog ko ikaw. Adlaw nga Domingo may galapit sa 3 sinagyod nga buwan sa September 2026. Kumusta? Sa mga usapan may galatuguti ko ninyo pinagin ito nga pagkaparaguban ng ato nga tulumanon. Ganun yung tanan, atong mga sukintig pabinaw. Amo ka mong dapitun may galagikan sa las 8 medyang ato na sa las 10 sa gabi. Uban sa atong mga awit, kani atong karon mga awit balikanon. Mga awit nga mo atong giandam alang kaninyo. Asa ka man o galing karon o kain ka man? Pabinaw o baluna kining atong mga awit karon. Mga awit nga makapahinumdum kani mo kani adto karon. Ugwa kay lingaw pinagi ni atong turumanon lingawon ko ikaw. Sa ipakatulog ko ikaw. Kumusta ka itong mga kaigsunan dyan sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimahay? Labi na sa itong mga katabang karon, atong mga kaigsunan nga na sila nga tagsa-tagsa ka mga dapit. Bataw tiguwag, matambo ka manog maniwang. Nagiguban ka ka natuning atong nga tulumanon. Ako kang dapitun sa makausapa. Kumusta ka itong mga kaisunan sa 47 ka mga lungsod? Labi na sa 19 ka mga barangay? No, kumusta mong tanan? Ato nagpatingo silang tagsatag sa mga transistor radio ingon mong sab sa ilang mga cellphone karon. Ato nagalantaw sa itong pagparaguban at itong tulumanon sa itong Facebook account, my God. Sa DYRD, ipagkatulog ko ikaw. Kumbano sa mga nato karun si Engineer Michael Polaris Taray. Batong sidekick karun may galani sa Pika Slovakia. Luzon, Bisaya, ug Mindanao. Hi, kumusta ka mo? Labi na sa mga senior citizen karun, kumusta may ngahap magabi ka ninyong tanandiya. Itong mga kaisunan karon nga ipantugnaw na kay tingtugnaw na po. Basta mo suhon na gani ang buwan sa Bri, nagpasabot ka na may galang at tingtugnaw na po. Mahimog ka magkapa lanog sa imuhang mga pagtimbaya nining panahon sa kagabion. May mo ka magka-request dili sa ato nga pagkapanaguban. Sa ato nga turumanon ipagkatulog ko ikaw. Ayaw sa ikatog. Kung may mo pakiguban ka na ko hangtod sa alas 10 sa gabi. Total usar man sa di ka oras o kapin sa ato nga pagkapanaguban. May mo nga makiguban ka na ko. Tuguti nga manuktok ko sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Ipadayon ako sa inyong tagsa-tagsa ka mga talawak katulganan karong gabi yun na. Ipabati sa imong mahal sa kinabuhi ang imong mga pagtimbaya karong gabi yun na. Bila ka itong tuwa sa mga lagyong nga dapit. Ito mga mahal nga tuwa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar karon.
Asa dugay na mga panahon nga imong ginahandum. Pag pila ginatuntulaman noon, kini mo'y tulay alang sa inyong pagtimbaya alang kanila. Pero may gala dito maglangan, desto pagparaguban ni atong tulungan noon atong unang dalit, unang bulyada, unang talyada sa itong pagparaguban na niya o sa kawit. Alang kaninyo, binagin atong tulungan noon.

Hello, mayong gabi sa DYRD sa Gipa. Sa ipakatulog ko ikaw. Sir Rene, we are watching from Albor. Please, pagtugtog sa samtang nagpitik ni akong kasingkasa. Alang kini sa tanan, ikan sa usag Lydia W. Arat. Nagkumusta mayong gabi, alang kanimo.

0: sama.
1: Sereriya mayong nga gabi, murik ko isa ko gaawit nga higay mayang nahunlak. Igan sa usa ka Lauriana Rautraut. Uy, si Lau. Labay nga gabi mo de Lau. Pagpagpaminaw. Pagpagpaminaw.

Pero may galatong nga tagdano na kita 51 minutos na human magkalabay ang alas 9 kung alas 8 sa gabi. No, dito sa itong pagbalagumanig atong turumanon. Alam niya itong nangayo sa awit may gala, no? Atong ipabati pinagin na itong turumanon na samtang nagpitik pagkirikong kasing-kasing. Okay, di ito maglangan? Ano nga mong awit lingaw? Alam niya kanina tala. Kung saan na nagka-covered, may ga-cover, may gala, no? Pinag-usap ni Atoy Kusa. Ipagay sa usa ka Miss Arat.

Amin may gala, salamat na kayo. No? Mata itong kauban may gala si Atoy Kusap, no? Siya gawit niya samtang nagpitik pa rin ka kasing-kasing. O salamat to sa kayo nga ito ni Chupilo BC, BC no? Nga nag-hatag sa bug. Nagpa-daw sa bug 10 stars, no? O nagpa-daw sa yang 10 stars sa pagkakaroon. Salamat kayo. No, og sa ato nga pagpanaguban nga ato nga tulumanon may gala, no. Og kumusta may yung gabi alang nga kayo tara labi nga tuni Chupilo BC, no. Sa yang 10 stars nga yang gipadangat diri sa ato nga pagpanaguban. Okay, salamat na kayo. Og may nga gabi sab nga tuni former City Mayor Joe Turalba gato sab ni former City Councilor BT Turalba. Ni former City Councilor Atoy Turalba usab no sana sab ka mga businessman karon. O nga to sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong no nga tong igala usab ni. Na din usab naga kuan po ni siya. Mire mga programa usab din ni ang Lantawan no. May nga gabi usab nga to ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Nga to sab sa Jerisonic Electrics Communication no mayong gabi o nga to sab sa sayong furniture. O diya sa Tagbilaran City Machine Shop, no, pinag-usab ni Yaito Lastimosa. O diya sa Mama Santa Store, no, pinag-usab nila ni Pari Charlie o ni Mariinday Santa Rosales. No? O diya sa mga anak usab karon diya sa Tawala Panglao. No? Kumusta mayong gabi alay ng kanyang tanan nila si Simon, si Angelo, nga tusab ni Mateo, nga tusab ni Junior ni usab. No? O diya kumusta mayong gabi alay ng kanyang tanan. O diya nga tusab sa Bibis Lichon. No, may gabi sab ni Mudabi na sa yung Bibis Lichon. Ingon to sab sa Casiberdi apartment to sab, no, kumusta may yung gagabi. Nga to sab ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Pari may gagabi ni Mudapre, no? O nga to sab na ni Congresswoman Alexis Tutor sa 3rd District. O nga to sab ni Congresswoman Banban Umintado sa 2nd District. O nga to sab ni Governor Aris Umintado. Kumusta may yung gagabi. Nga to sab ni 3rd District Board Member Greg Hala, no, mayong gabi. Nga ito sabi sa Dory Hagna Transit Incorporated, no, pinag-usab ni Tagdumalaw sa si Rubin Tan o sa iChoice Optical Shop, no, pinag-usab ni Dr. Angel Plaza. No, may nga gabi, alay nga kayo, no, pinag-usab ito nga tulumanon may galakarong nga takna. Alay nga itong awit nga gipangayo sa Osaka Lao, Raut-Raut, ano yung awit? Ato'y pabati karoon dahil niya. Ato'y pagpanag-uban niya itong tulumanon sa ipagkatulog ko ikaw. Himayang na hunlak.

Pwede well, may gala, salamat. Nag-atong tag na doon kita yung 1 minuto human magkalabay ang alas 9 sa gabi. No, this is pagparaguban niya itong tulumanon sa pagkatulog ko ikaw. No? O sabi ito, salamat kayo nga ito ni Chupiro Bisi, no? Sa iyong paghatag star din sa itong pagparaguban. O ngayon mga sab, may nga gabi usap sa itong makauban dito sa transmitter site. No? Sila si Engineer Agudi Plisa, si Engineer Romy Mula, tugya nga ito sa Chief Engineer Phil Abandula. No? Kumusta mayong gabi alang nga kanyang tanan. Bueno, dito maglangan may gala. Nga ito nga pagparaguban, nga itong tulumanon, ani ang awit. Giga ni Greg McKean.

0: Aduh, ini request dari baik galan, no? Sa kawet samtang aku baik kinabuhi pagi kan cup ino busy.
1: Walay kaparaygan tingguma. Wa nay biling
0: mabuta sir, no? Ang imo nga request.

Pero may gana itong oras. Aduna kita ay 4 minutos na human magkalabay. Ang alas 9 sa kagabi. No? O atong paminahon kining usa ka awit alang kanyang tanan. Samtang ako may kinabuhi pa. No, dito sa atong nga pag-uban ng atong nga tulumanon, no? Okay, sige dara. No, atong ipabati may ganapin ay atong nga tulumanon.

Bueno, may kalatong oras ano na kita ay 9 minutos na man makalabay ang alas 9 sa gabi. Donde sa pagparaguba ni atong tulumanon. Og standby sa atong mga request no dres atong baga paraguban may gala. Wa dai luha alang kanimo.

Bueno, may kinatag na doon kita 30 minutos na haman makalabay ang alas 9 sa gabi. No? Doon sa itong pagparaguban niya itong tulumanon may kira. Sa ipagkatulog ko ikaw, no, samtang guban ka ron wapamatog, no, na pa silang tagsa-tagsa ka mga panimay karong takna.

Ayun ang may kilatag na ano na kita ay 20 minutos na ginuman magkalabay ang alas na noy bisa gabi. No, this is a pagparaguba niya itong turmanon may gala. Kumusta na ang atong mga panginabuhi sa atong tagsa-tagsa ka mga dapit karon, no? Labi na katong manay mga basakan. Tubod sa naughang sapa.

Bueno, may galatag na 24 minutos na ginuman makalabay ang alas 9 sa gabi ino. Dari sa itong nga pagya para gubar nga itong nga tulumanon. O ay naman kayong taon to si Carmilla karon, no? Marag naglakaw-lakaw na si Carmilla. Okay, di agawit. Alagyan tala.

0: tận ôn cùi cao xa hi mai am trayu.
1: Bueno, magkala tagda duna kita 26 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. No, di pa ay na indalit alang yung tanan.

Bueno, may galatag na doon na kita 29 minutos na yun huban magkalabay ang alas 9 sa gabi. Ika ni Evelyn Bacara, ulahin ang pagbaso.

Pero may galatag na 32 minutos na ginuban makalabahing alas 9 sa gabi in Audrey sa itong pagpaguban karong takna. Bueno, mga kinaraan yun yung awit may galatag.

Bueno, may galantag na doon na kita ay 34 minutos na human magkalabay. Ang alas 9 sa gabi, sa itong pag-paragubar nga itong tulumanon. Okay, ban sa itong kauban din si Engineer Michael Prolaris Taray, uban usap na ni Engineer Gilbert Tatulop. Og nga ito sa Engineer Jerry Cahis, no? Og ni Engineer Cyrus Dempire. Balik in town ako pinangga. Sa aming town is pinangga ron.

Bueno, may kalatag na doon kita 37 minutos na gyud duman magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Okay, dara. Mahimong biyaan.

Pagino may gala 20 minutos mga alas 10 sa gabi, no, at pagpapinaw ni may gala. Gugmang in town, no? Gugma in town. Nga ano in town, gugmahan ni Muraga, wa man ni Maka. Hungout nga rin eh, kay gugma in town man, ang indahay man, gugma in town. Luwasa ako, yay.

Maino may ganatag na doon na kita ay 13 minutos magalas 10 sa gabi, no? Doon sa ito nga pagkaparaguban ng ito nga tulumanon. O, ato sa nga paminaon may ganating laing dalit alang nga kininyong tanan ni ito nga pagkaparaguban ng ito tulumanon. Ato isang gunson may gala kay mga awit mo'y kinaham nga ipaabot sa tumasukin ting. Higa ni Greg Makin. Balik nga rin.

Okay, Miguel, nueve minutos magalas jazz gabi in order sa tunga paga para gubaring at tunga tulumanon. Pero hanang dugang dalit lingaw alang nga kinyong tanan niya tunga paga para guban na nining nagsingabot nga halaw mga kagabi yun. Yeah.

By the way, kalawaran sa oras, so atay kong panahon sa pagpagkikuban kanya itong tulumanon. Hangto na lang sa bingo po susama taglag susama lagi po yung stasyon. Saga sa itong kauban ng itong BPP sa Porcelana. Wala in my Maiko Purnaris Taray. Ini yung alalay sugis karunay. Rini daling magpasalamat itong mingon. Mayong gagabi. Adios. Bye akong Diyos. Sayonara. Happy. Happy Sunday. Mayong pagkatulog. Bye-bye. Pag-ayoy.

0: Amerikano si Andres Cortez sa lightweight title fight niyatong sabado dito sa Las Vegas. Reggie Sugano nahimong mandatory challenger sa IBF World Light Flyweight Championship. Uman gi palukapa sa fifth round ang African boxer nga si Sivinati Donshenga. Sa police report na sikop sa kapulisan ang 27 anyos nga wanted person sa kasong child abuse. Bago ito mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap, may buntag niya.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Ang Takna, alas 5:15.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tihil. Mamanhod ako ang tihil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.

Aw, lagi, nakatagaan gyud ay mo, bright. O sige, niya tay ikaduhang tigmo ha.

0: nagpakarang atong kumbo. Ah, karon andam na mo ha, ikatlo katigmo. Ania?
1: Oh, sige!
0: Mugahi mo ho.

0: Ang takna, alas 5:25.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy. O sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay. Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy. O sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.

0: Pre, ako na siren nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
0: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
0: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
0: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay ayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
0: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
0: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
0: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an ako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang takna, alas 5:45.
6: Outreach, balitang kalusugan.

0: Dagan 150 ka mga nagpadagan sa mga butika dinhi sa tong lalawigan sa Bohol nga nang atong mga produkto. Good morning kaninyong tanan. Ang atong Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energoturo, guban pa mga higala. Kaya ang atong mga kaigsoonang mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema sa kalawasan. Kumusta naman? Okay ra ba nga to ang pagbangon na karong butaga? Makapanikaisikay pa ba sa kusina o kaha mag-aatiman sa mga atimanonon diha sa balay? Kadtog yung mga dunay gihambin nga mga balatian na sa ospital o naapo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kabalayan, hinautunta nga miarang-arang na ang inyong hanggibati o nagpaingunan nga to sa kaayuhan. Ayaw kalimot ha sa pag-inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule o Pau de Arco Herbal Capsule. Maoy angayan na to nga pag-aimnon mga higala. Inom dumi nga 30 minutes before meal. Hapit na mga alas 7 ng ating pamahaw. Mga alas 6 media, mainom ka na sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Kunya, tulaki lag init-init nga tubig mga higala. Tulaki lag init-init nga tubig. Kay aron ma-enhance pag-ayo ang elemento nga naa ni anang inner bark sa kahoy nga lapatso nga may gipauga nga mauna ang main ingredient sa tong Pau de Arco Herbal Capsule mga higala. Sa ato nga panuki-duki mga higala, kining problema bitaw karon sa acid reflux, kining mga GERD, heartburn, midagsang ni tungod kay wa man tay pura sa pagkaon sa mga kontra nga mga pagkaon, kining bang mga pagkaon nga maka ingon gyud ani no. Unya kini labang problema ha kining GERD, acid reflux or hyperacidity. Basta na nimo kay duga lisod kaayo ang wadun no? dali mawa magkakadiyot pero mubalik na pod labi na maka-trigger sa imong pagkakanon o pag-aimnon. Mag-trigger ba matandog siya sa imong imong mga pagkakanon o pag-aimnon. Mao ni problema kayo mga higala, nagasumikad manguni sa pagsige o kaon o mga aslom nga mga pagkaon yung waisod antiyan. Mukaon pug magabi niya mudrit sugtog. Gikinahanglan di ay duha nga to sa totoo ka oras imong pagkaon o sa kamuhigda o matug. Pero atong mga kabatanonan rung kay bisa unsa og pahimangno, mag-midnight nga mukaon snacks unya matug dritso. So maunay makaingon nga magka acid reflux. Nagka acid reflux ko gani no. Pero ang hinungdan ato kitong sayop na nga pagkaon og pinya kada hapon. Kay kining maka basa bitaw ka nang gipang post sa Facebook nga kanabang gatuon jud ka kay makaayo kay prutas guna. Mga pagkaong na dili guna kaingo doon ay sambog ng mga unsa pa, dili man na processed foods, dili man na junk foods. Pero ang kuan lang kay empty stomach unya nadaghanan pong kaon ho. Mag-ilinil, magpuli-puli lang gutong pinya o kanang na ay guyabano o duyan man na sa mua, bunabos no? Bunabos o di pa mukha o gluto. Matinga ko hinikalasay sa hapon kay mahayang kanon, hinikaon na ho o gluto. Kanon ba kanang hinikaon na sa kanon, bisa gamay na kayong matulog o tsara mo na nagnapuno ng huntian o na bloated na perting si piyata doon na ho mao ni nga gisigihag tambal pero tandugon. Tandugon mga higala. Mao ni nga bisan ka o gainom ka sa gakuang ka pero aduna kay masipyat sa imong lifestyle. Kinaimportantihan yuning lifestyle mga higala. Ma-trigger gyud o maka-trigger gyud o problema sa lawas, no? Maka-trigger gyud sa problema sa lawas. Makaingon gyud sa problema sa lawas kining atong mga gipangkaon nga dili haom sa insakto nga oras, no? Makaangin sa imong mga pagabation labi na sa imong digestive system. Kanunay ka mapasaran sa pagkaon, kanunay ka magutman, magka-hyperacidity po ka. Og masubrahan po kabusog, sige kang sobra kabusog, mag-hyperacidity. Mao na itong giingon nga in moderation na yun ang tanan, no? Di kinahanglan nga igu-igo lang yun ang tanan mga higala. So nining adlaw karon nga Lunes, pizza 14 na nining buwan sa Setyembre. Atong kanunay nga pahinumduman ang atong mga kaigsunan mahitungod sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation nga katambayayong nato sa tong tinguha nga maatiman ang ato ang panglawas tungod aning daghanan nga mga hulga mga higala. Onya sa atong nagikasulti kaganina kining atong lifestyle moy makaingon nga magkasakit ang lawas sa tao kining atong gipangkaon, gipanginom o sa atong palibot, no, ang atong environment mo matter po na sa ato ang panlawas. Kung nagpuyo ka sa dapit nga mahugaw, dali yun ka magkakasakit, no, dali ka magkakasakit labi na nung panahon na nga doon ay hulga sa dengue dinhi sa lalawigan sa Bohol. Kinahanglan nga limpyo ang palibot, paniguruhon nga walay mga tubig nga nagalugok mga higala aron mapakgang ang pagsanay sa lamok na nagda sa mong makalilisa nga sakit. So pagkaon, ato ang giinom, atong palibot, o dili lang kini, kundili ang atong pagkatulog. Importante ang pagkatulog. Kay girekomendar man sa mga batid sa maayong panglawas, mga higala, nga ang pagkatulog gikinahanglan gyud pag-ayo sa lawas sa tao. Dili kay ang pagkatulog lang og adlaw gani kay kining adlaw magtuog ka magmata-mata man ka. Kining gabi gidisenyo dunay sa tuang Dios nga makagagahom nga pagpahuway, no? So bisan og gainom pa ka unsa imong gipanginom diha kun kuwang kagtuog minus og effect, no? Minus og epekto. Pero kun duyogan nimo sa insaktong oras ting katug, okay ra kaayo. Malagsik yu ka kay ang pagkatug, maumunay mag mura ka o ga-charge ba ka o battery pa. Gikan sa nalubat nga battery ngadto sa magpa-charge ka, mag-charge ka. Aron mubalik na pod ang enerhiya sa lawas sa tao. Pero kanunay kuwag tug, lisod kaayo. No? Lisod kaayo. Kana bitong mga guardia di lalim ng trabaho sa mga guardia oy nga waitug na gani 24 oras na sila mo straight kay straight sila nga mo ala mo serbisyo mo duty pero hinumdumi nga dili gyud maayo ang kanunay nga kakuwang og tug. Aldrich Corporation nga mga produkto Pau de Arco Herbal Capsule makatabang inunay sa pagpalagsik sa lawas. Pero dili mamahimong kanunayon, no? Kinahanglan jud kuno sa usa ka adlaw labi na sa mga adults, no? Ang kining mga young adults nag-edad og 18 ngadto sa 25 kinahanglan ning matuog 7 ngadto sa 9 ka oras kada adlaw. Onya katong nag-edad og 14 ngadto sa 17 anyos 8 ka oras ang gikinahang 8 ngadto sa napo katuog ang pagkatulog oras ka pagkatulog. Kay naa diha ang mga edad nga mutubo pa hasta guning mga 18 hangtod sa 25. Purong edad nakag 25 murag di na ka mutubo ana. nag-edad kag 65, seniors hangto sa 65 and older, gikinhanglan kag matug og sama ni atong listahan, pito ngadto sa 8 ka oras, murag lisod kaayo ni sa mga seniors ni pagkatug aning mga gidaghanuna sa oras tungod kay kining mga senior citizens dali dugay makatug, sayo mo mata og sayo magani makatug, kinasayuhan pun mo mata. Pero sagdi na lang, basta kay gahigda ka, no? Basta kay gahigda ka kay mauman na sa pangidaron. Pero katong mga bagong na tao nga mga bata, 0 nga to sa 3 months, 14 nga to sa 17 ka oras na sila matug sa usa ka adlaw, na ipanahon nga mumata na sila panahon sa magabii. Kanang 7 ka oras, anha na bahin-bahin nun, mo gisong-gisong maadlaw, kay 17 raman ka oras kitahay ilang tug. Kanang 7 ka oras sa 24 ka oras, mao na ilahang bahin-bahin nun sa mangayo gatas, makamata, niya hinig ka gabi, nabitaw mga bata nga anha intang gabi mo'y imatahin noon, mo di no matug magabi, problema po sa mga inahan o sa mga ginikanan, kay maapil no pong di katug. Ato ning gisgutan mga higala tungod kay kining poor sleeping habits o poor sleeping habit, mao ni maka-damage sa to ang immune system nga mao'y gipanalipdan sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Ang Pau de Arco Herbal Capsule makatabang sa pagpalig-on sa tong immune system, mobalansi sa tong immune system, maghatag na to dugang resistensya. 30 minuto sa di pagkamukaon, sud sa tulo ka higayon mga higala, no? Buntag o tuhapon. 30 minutes before meal. Itulaki lagi init-init o lukewarm water. Good morning ato ni Ma'am Dors Kaluyong, tigamitan is itong mga produkto sa Aldrich Corporation, Asterio, Doy Sabas, Biloy, Bustamante, San Isidro, Ma'am Ems Rikina, Sir Leo Rikina, Dodong Jet Romanilios Ridulia, Sonia Acebes, Celestina Canyesares Istaka, Teofilo BC, Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning po ni Ma'am Dore Kagoko di sa Albors, ni Bosity Sanchez di sa Baclayon, mga tigamita ni. Kumusta? Kumusta na Ma'am Bete Matiga Humawid? Good morning ganimo Ma'am. Og kumusta na diha sa Poblasyon 3 ni atong Dakbayan sa Tagbilaran? Hi to Rosemary Inday og Paul Maserin, Jubilin og Randy Lumayo, ang kanunay namati din istong tulumanon, gikan ni Ma'am Emserkina. Teofilo BC, good morning. Shout out ko sa akong asawa Luisa Dumanig Panya nga dili mawad-an og pau masahe gikan ni Sir Joel Mumar Panya. Salamat kayo. Good morning nimo diha Ma'am Luisa Dumanig Panya. Og sa atong mga kaigsoonan nga nagamata og nagagipong na sa kusina karon, nagahikay na sa kusina, no? Good morning kaninyong tanan. Ayaw gyud kalimot sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, katambayayong nimo. Sa imong pagbata, nagtikig baka ang imuang liog kay wa ka makabalis paghigda kagabi. Haplasi na sa to ang Pau Liniment. Ang Pau Liniment mo ay makahatag og tubag, ana. Good morning usab ni Kagawad Paul Pahang ni Samansasa o ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol. Nagpaminaw sila nato karon. Si Paring Vin Arigo diha sa Buol o si City Councilor Plong Rinca diha sa Buol pod, no? Og si Kagawad City Councilor Idi Burha, naglanog-lanog ato ang sibya karon mga higala. Ayaw kalimot ha sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule. Katambayayong nato sa itong tinguha ng itong mabatunan ng itong maindagan sa panglawas para sa suot sa ginuhaan eh. Ang gididaanan ni katong buntis, nagpasusog bata, nagidad o kubo sa 18 anyos, na doon ay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, o nag-inuma na daan o pagpalusaw sa dugo mga higala. Mayang buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon na sila si Attorney Edgar Migrino Chato uban siyang banay diha sa Balilihan. Good morning ni Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply diha sa Pigeon Earth Avenue. O gingom ang usab sa Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz, Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center ni Sir Jay Tandog. Sam Mariveles sa Dawis sa mga pisyonado sa SSS, GSIS o mga senior citizens. So kinala ni Ma'am Jik Jik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning, Brad Ribatugan, Sister Faye Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad diha sa Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Ni kagawad Roberto Batsoy Alba des Poblasyon 2, ning ato ang siyudad. Good morning, usab. Ngadto ni Ma'am Lali Aliman, na nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na naimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni City Councilor Tim Butalid, good morning. O giingo man usab ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lechon sa Purok 3 Barangay Dao, magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide o sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel o General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga membro o staff. Bohol People's Lumber and Les Appliance Plaza, good morning. Mga suki usab sa Bohol Tropics, mga higala, good morning. Ilabi na sa Accounting Division, good morning. City Mayor Jane Yap, mayong buntag usab sa tanang mga membro konsumidor sa Buhiko 1. Ubo sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Engineer Dino Rojas. O ang tanang taga BDMPC, ubo sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagukto. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station des Purok 5 Barangay Bool, brato ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging ug muloy kabalyo des Baclayon, si Ma'am Edith Rebeta des sa Montanya Baclayon, good morning. Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, pitindaghan ang mga butika din histo ang lalawigan sa Bohol. O ang kinakusgang Vice Mayor sa Almor, Vice Mayor Dan Samar. O ang mahigalaon gayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, Poblasyon 2, ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Doon kayo sa pantala ng atong syudad, 3 minutos langgot kayo mong pag-asakyon, mga higala, maingadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Karon sa mga uluhan o sa mga tudling sa kung sa mga uluhan sa atong mga o sa tudling sa atong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Matudan ang grabe nga kaguot sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center di nasusihan sa DYRD og Bohol Clinical Team nga kapin sa usa ka gatos ka mga pasyente ang naala sa gawas hangtod sa driveway sa maong tambalanan. Atong paminawon karon ang detalye sa report gikan ni Alin Doidora. Alin, go.
1: Padayon ang mga kabalaka sa nagkadaghang pasyente o naghuot sa Governor Celestino Galliares sa Memorial Medical Center sa Tagbilaran City diin mikabat na sa 541 ang mga pasyente sa ospital matag adlaw. Kadunay kapasidad lamang nga 400 ka higdaanan. Nagpasabot kini nga adunay 141 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa tambalanan o itandi sa 35.25% nga congestion rate. Mas grabe ang kahimtang sa emergency room diin 74 ka mga pasyente ang giatiman hatol sa pag-inspeksyon sa Chronicle ni atong Biyernes. Bisan og 35 lamang kahigdaanan ang kapasidad ini. Kini nagpasabot nga dunay 39 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa ER o 111% nga labaw sa gikatakdang limitasyon. Nasaksihan usab sa Chronicle team ang pipila ka pasyente nga napugo sa pagbalhin sa driveway sa ospital o gipahimutang sa mga temporaryong higdaanan samtang naghuwat sa mas tukmang lugar alang sa ilang nga pag-atiman. Mas nakalisod sa kahimtang ang kainit sa mga lugar tungod sa exhaust sa mga air conditioning unit nga mogawas ngadto sa gawas sa building. Adunay mga pasyente miingon nga nahuna-hunaan sila nga magpabalhin na lang ngadto sa pribadong tambalanan bisan na wala pa magkakompleto og 24 oras sa Galliares tungod sa dili komportable nga sitwasyon. Apan aduna usab mga pasyente nga mipiling antuso na lamang ang kahuot kay libre ang ilang pagpa-ospital ug pagpatambal sa government hospital.
2: Lisod ang magpahimtang ang dereser kay pagbit na mo dere gibit sa mid ER niya gawa sa ER kami na mo og isa ka ni sa ward pero dire mi gibutang sa likod ra sa ER kay mo nila nga buhat pa sa ward kay kuno pud kayo ang mga ward kuno ana nga naa mi dere tambay paabot mi malagi nga balhinno na mi og private pero naon lang pud sa budget bulsa makaya ba kay dali libre raman may problema dere pero mao lagi ang among sitwasyon perting inita perting iganga murag mo sa mo ning kahintang sa among pasyente dere sir mao ni imong question sa pagkaron dere
1: isip usa ka ospital nga gipadagan sa Department of Health kun DOH padayon nga gidawat sa Galliares ang tanang pasyente nga nanginhanglan og medical nga pagatiman og walay pasyente gipabalik subay sa mga protocol sa Department of Health. Dili lamang sa emergency room na bati ang kahuot sa ward areas. 504 ka mga pasyente ang anaa sa 347 ka mga higdaanan nga nagpasabot nga 157 ka mga pasyente ang sobra sa kapasidad o 45% ang congestion samtang mas luag-luag ang kahintang sa intensive care unit o ICU diin 37 lamang ka mga pasyente ang anaa sa 53 ka mga available nga higdaanan nga nagapabilin og 16 ka bakanteng higdaanan atol sa pag-inspeksyon. Base sa investigasyon sa Chronicle, usa sa mga nagunahinungdan sa nagkadaghang pasyente sa Galliares mao ang padayon nga pag-refer gikan sa mga district hospital ug uban pang mga provincial government run medical facilities. Nagpasabot kini nga samtang nagkadaghan ang mga pasyente nga gi-refer ngadto sa Galliares, limitado gihapon ang kapasidad sa ospital sa pag accommodate kanila misangpot sa grabing kahuot ilabi na sa emergency room ug mga ward. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Luyon ini mao sitwasyon mga higala ba? Makapangumusta ta sa Hospital Des Cortes kung kumusta naman day in town nganon di man ibalhin na dito. Di pa ba mo dawat anang mga matanga sa sakit? Anang mga ubang mga balatian atong nadunggan dito nga aduna na may mga pasyente kuno pod nga nahilandig dito sa Cortes ug ngano man nga nagapunsisok man diha sa Galliares nga dako mo tong ospital dito sa Cortes. Angay gyud ni hatagag pagtagad mga higala kay imbes magpatambal aron mamahimong maluwas sa sakit masamot nilo ka sakit anang piting inita ng ilang nahimutangan diha kaguot unya magkadaiya na ng trabaho gikan sa tao mga higala, no? So unsa man daing mga sakita ang angay nga madawat diha sa Cortes?
3: Sa pagpapatuloy
0: di ba di ay ang tanang matang sa mga sakit kana bang naa karon nagaawas diha sa Galyari, so gadto din na isyat dito. Kay luoy in town nga to ang mga kaigsunan nga adunay gipanghambin nga mga balatian mga higala. Sa lain nga bahin, nakasinati o mga pag-uwan ang pipila ka mga lungsod din sa lalawigan sa Bohol kagahapon sa sayong gabi. Maayo magkaha nga o magpadayo na magkaha kining maong nasangpit nga pag-uwan-uwan o maura po ito'y patilaw lang. O ba na ito karabutaga si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radar Station? Sir, kung saan mo ito, patilaw itong uwan nga itong nasinati kagabi?
4: Mga suking tigpaminaw ni mga istasyon sa DYRD. Kalabot na sa padayon na ito nga pagmonitor or padayon nga paghatag og update or 24 hours weather forecast. Ang ato ang latest update karong adlaw as doon natin low pressure area nga gi-monitor or outside fire kini puro sulod ni naanay sa sulod sa Philippine area of naanay sa sulod sa Pag-asa monitoring domain pero gawas ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayok sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibana kini basis tanang available nga mga data. Naa kini mahimutang sa naa kini sa eastern part of eastern Mindanao. Then kini mo nga low pressure area basis sa pagbanabana, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon kining gitawag tog easterlies o hangin gikan sa silangan nga mao kini nakaapekto sa extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na sa Mangbabuyan Island kining mga lugar makasinati og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managumon nga kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa gitaw na itong easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o takmian sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung gato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminay silangan o pengon nga to sa habatang silangan. Nga mo ay mupuslabi sa Luzon o samtang karagatan ng mga lugraha malinaw o gato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung gato na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang kasagpan o pengon nga to sa habatang kasagpan. Nga mo ay mupuslabi sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo usab ditong napita sa Mindanao. O samtang karagatan ng mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.44 sa kahaponon. Dinhi lalang kutob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir, katong na sinati, nga uwan kagabi, sa sayong kagabion, saan patilaw na to o napabakay mapaabon na to nga laing pang-uwan karong Simanaha o sunod ni Buwana?
4: Karong mga panahon na sir na to, labi na sa bulan sa September, doon na patay mga masinati nga mga pag-unulan sama ni Ato Sir Atoy. Karon ang ato ang sistema is easterlies, doon na pag-iapon tayo mga gitawag itong mga localized thunderstorm.
0: Okay. Sir Atoy. Sige. So, sir, salamat kayo. May buntag ka nimo, sir.
4: Okay, sa payan, sir. Ito lang salamat. Huwag may buntag sa tanan.
5: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan. Muato bang sa impeachment court karong adlawa ang mga saksi sa wa mapasabot nga katigayunan ni Vice President Sara Duterte. Ato paminaw ng mga balita gikan sa Bilyonaryo News Channel.
6: Sisimulan na lang sa Senate Impeachment Court ang pagtala kay Suumanoy Unexplained Wealth ni VP Sara simula bukas. Kabilang umano sa binamatang hostile witness ng prosekusyon ang asawa mismo ng pangalawang pangulo. Yan ang Agenda Week Report ni Joan Manalo.
7: Sa pagsisimula ng presentasyon sa Second Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth, inaasahan ng pagtestigo ng mga kinatawan mula sa Sandigan Bayan, Office of the Ombudsman at Securities and Exchange Commission. Bukas September 14, nakatakdang iharap ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court sina dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang, Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu at SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario. Ilalatag na rin sa korte ang mga hindi pa naisa sa publikong bank at tax records ni VP Sara at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio.
8: Ang ceiling na pinag-uusapan ho natin ay yung pong billions in transactions, total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio. So yun po yung siyempre may sasama din po sa mga ilalahat po ng mga testigo, yung AMLC documentation and report. Hindi ho piso-piso, hindi ho bariya-bariya yung pong maaring makita po mula po rito.
7: Bukod sa financial transactions, bukas din ang prosekusyon ay harap mismo ang asawa ni VP Sara bilang hostile witness. Hindi niya raw kasi maikakatwiran ang right to self-incrimination, bagay na ipinunto ng bise kaya di siya sisipot sa paglilitis.
9: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil siyempre, basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po ng atin pong pangalawang pangulo. Asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
7: Bukod sa mga nabanggit, nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosekusyon para sa Article 2 ng impeachment si former Senator Antonio Trillanes IV, kung saan ibubunyag anya ng dating senador ang resulta ng kanyang sariling investigasyon tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Ngayong linggo din aasahan ang pagharap sa korte ng Amici Curiae of Friends of the Court para magbigay ng payo tungkol sa voting threshold ng impeachment trial. Ito ay matapos questionin ng ilang senador kung dapat bang manatiling 16 votes ang kinakailangan para i-convict si VP Sara at kung papayagan bang bumoto ang senator judges na hindi nakakadalo sa paglilitis. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Duga mga balita gikan sa kaulohan, pamahayag ni Vice o ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto ni Vice President Sara Duterte nga dili nimo mapugos ang nibisan kinsa nga mahigugma nimo. Atong paminawon ang pagtutok sa UNTV News kabahin niini.
10: Hindi lingid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga may init na pahayag na ipinupukol laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Pangulo sa sidelines ng kanyang pagdalo sa 18th BRICS Summit sa New Delhi sa India, natanong ito hinggil sa kanyang reaksyon tungkol sa mga isyong kinakaharap ngayon ng Vice Presidente. Kabilang na dito ang impeachment trial, ang kasong grave threats at ang umano'y mga banta sa kanyang buhay na sinasabi ni VP Sara.
11: You know, I hear about them, but I don't really even have a response. She's very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do?
12: Next question from Debbie.
11: You cannot force anyone to love you.
10: Noong Biyernes, nagtungo sa Quezon City Hall of Justice si VP Duterte para sana sa nakatagdang arraignment kaugnay sa kasong grave threats na kinakaharap nito. Subalit ipinagpaliban muna ito ng korte. Sa panayam sa media, tahas ang sinabi ng Vice Presidente na dapat nang magbitiw sa pwesto ang Pangulo.
13: Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka, abusado ka, korap ka.
10: Giit ng pangalawang pangulo, hindi umano mangyayari ang malawakang korupsyon sa gobyerno kung walang basbas ni PBBM.
13: Harap-harapan tayo niloloko ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba ng proyekto. Merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya.
10: Tinuligsari ni VP Sara ang anyay kawalan ng utang na loob ni PBBM sa mga Pilipino na siyang labis na nagdurusa sa nararanasang baha bunsod ng mga nangyaring katiwalian sa mga proyekto para sa taong bayan.
13: Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado at sa mga korupt.
10: Muli namang nagpasalamat si VP Sara sa lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya at sa mga anyay patuloy na nagpapakita ng malasakit para sa bayan. Joa Nano humahataw sa balita ngayon.
0: Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Mi katkat na ngadto sa 76 ang gidaganon sa mga pasahero nga namatay sa MV June Aster. Mga nakuha nga mga patayng lawas, grabe ang pagkasunog. Kini magitutukan sa UNTV News.
10: Patuloy ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan noong Sabado. Karagdagang 41 mga labi ang na-recover ng PCG mula sa loob ng nasunog na barko. Ayon sa mga otoridad, kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima kung saan nakita ang mga sunog na katawan na magkakayakap. Habang may iba naman ang nagkumpulan sa iisang lugar kung saan hinihinalang nagpanik ang mga tao at doon na sila inabutan ng apoy. May mga nagkalat rin na sunog na katawan sa iba pang bahagi ng barko at may natagpuan din na labi ng isang sunog na aso. Ayon sa PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO, lubhang nasunog ang mga bangkay na natagpuan sa loob ng MV June Aster.
12: Based on the initial assessment on the calibers, most of them are already in charred condition. So, but medyo sulog na yung karamihan mga biktima na na-recover natin na rin. So, for us,
10: ayon sa mga otoridad, sisikapin nilang makuhanan ng DNA sample ang mga na-recover na katawan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Gayunman, ayon sa PNP SOCO, hindi ito magiging madali dahil sa dami ng mga biktima na kailangang kunan ng specimen saka dadalhin sa DNA division sa Camp Crame kung saan ito ipoproseso.
12: As to the timeline, we cannot give you the exact figure on when kaya matatapos yung mga pag-examine dito because right now we are still on the processing procedure and collecting of the pieces of evidence. It could be weeks or it could be months depending kasi since the volume of the specimens, hindi pa natin nakukonfirm kung ilan talaga yung mga missing persons right now and especially for those standards coming from the family members.
10: Batay sa latest record ng PCG, umakyat na sa 76 ang kabuuang bilan ng mga nasawi mula sa nasunog na barko, habang may 13 pa ang patuloy na hinahanap. Sa ngayon, ginagawa na ng PCG ang lahat ng paraan para matapos ang investigasyon at mapapanagot ang posibleng may pagkukulang sa insidente.
14: So, we are doing our best matapos ito ng agaran at mabigyan ng justisya yung mga biktima at kaya ng mga pansamilya. Simultaneous, no, kahapon, kahit na sa dilim, nakuha kami ng mga sample at photos sa loob. Kuntilte kaya nandito yung maritime casualty investigators natin.
10: Nahihirapan pa rin ang mga otoridad na matukoy ang pinagmula ng sunog dahil mayroon pa rin tubig ang cargo deck ng barko. Samantala, pinalawak pa ng PCG ang kanilang search and rescue operations dahil sa posibilidad na baka inanod sa ibang lugar ang mga nawawala pang biktima, lalo't masama ang panahon ng mangyari ang trahedya.
15: We use our science-based approach of search and rescue. We extended up to southern Tagalog, actually. Ongoing na din kayo ng pagkasagawa ng surface search operation. We conducted aerial search, no? We followed yung possible drifting areas na ibigay sa atin ng search and rescue optimization planning system.
10: Patuloy namang nakikipagtulungan sa mga otoridad ang kumpanyang may-ari ng MV June Astor, gayon din ang pagpapaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima. Handa rin ang kumpanya na bigyan ng mga ito ng pansamantalang matutuluyan at pagkain habang hinihintay ang pagkakakilanlan ng mga bangkay.
16: Nagbigay na rin po tayo ng immediate financial assistance po para sa mga members of family po. And also the transportation po. Sinagot na rin po ng company kasi may iba po galing Bohol, Mindanao, Manila. So saan po ay sinakay po natin sa via fleet and ngayon po ay yung iba po ay via SLB.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feed.

0: Horas a las 6:34.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa mainting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Sa mga ulohan, sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, padayon nga magsige nga masinati ang rotational brownout din sa Bohol gumikan sa kakulangan sa supply sa kuryente sa Visayas grid. O ang nagkataas nga konsumo sa kuryente gumikan sa sobrang init sa panahon. Gitakda karong Oktubre 27 diha sa St. Joseph Cathedral ang pag-instalar sa bagong obispo sa diocese sa Tagbilaran nga si Bishop May Varquez. Sa natad sa patigayon, deposito sa mga bangko din sa Bohol, misaka o kapin sa 18%. Din mas dako pa sa economic growth sa Kabisayan, kinimatod pa sa PDIC. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Angel is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay. Hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.
3: Time Check is brought to you by Revicon Tablet, the strong man's multivitamin.

0: DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinkitan is coming to Bohol.
1: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinkitan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buroksay, Tawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Kung gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
5: Open Gangnam Style!
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
9: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
11: doctor. Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015 tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Good morning ato nila ni Sunya Aceves, Hermes Malanog, Ingo Manosab, good morning ni Ma'am Dori Kagoko, ni Pidil Lamba na Pari Biwang, Doris Kaluyong, Gaudincio Umali, Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, good morning. Mayang pagpamati po ni Sir Francis Antonio dito sa New York, ni Kagawad Paul Pahang diyan sa Mansa sa good morning. Ingon Manosab nga to ni Kagawad sa Belringka diha sa Bohol. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Nagpaabot sa iyang mainitong pagtimbaya si Tag Bilaran City Mayor Jane Yap dito sa bagong obispo sa Diocese of Tag Bilaran nga si His Excellency Most Reverend Crispin Varquez, human siya itudlo isip ikawalo nga obispo sa Diocese of Tag Bilaran. Sa iyang mensahe, gipangamuyo ni Mayor Jane nga panalanginan o giyahan sa Ginoo si Bishop Varquez sa iyang bagong misyon sa pag-alima o pagpangulo sa mga faithful sa Diocese of Tag Bilaran. Gipahayag sa mayor ang iyang paglaom nga pinaagi sa iyang pagpangulo, magpadayon ang panaghiusa o pagservisyo sa Diyos o sa komunidad nga magikan sa pagtuo, kaalam o kaluoy. Gipahayag usab sa mayor nga andam siya o ang City Government of Tag Bilaran sa pakigtambayayong sa bagong obispo sa pagservisyo sa Diyos o sa komunidad. Si Bishop Crispin Varquez, mauna karon ang ikawalong obispo sa Diocese of Tag Bilaran nga nagdala sa bagong responsibilidad sa paggiya o pag-alima sa mga faithful sa diocese. Live, gikan sa Tag Bilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:49.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tag Bilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tag Bilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyaga patay nga nahidangat sa Maribohol Community Hospital ang driver sa motorsiklo humakin na kadasmag o sakyanan dito sa lungsod sa Maribohol. Samtang sa laing bahin, anaas sa talandugon o kritikal o sabang kahimtang sa driver sa motorsiklo o man nakadasmag o motorsiklo dito sa lungsod sa Batuan. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
5: Ay nga nadangat sa Maribohol Community Hospital ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo may kinahimi bangga og sakyanan dito sa lungsod sa Maribohol. Ang driver nga namatay gipaila nga si Junjun Salimbot, 35 anos, nagapuyo sa may barangay Giwanon sa lungsod sa Maribohol. Sa tuwa na siran kagahapon sa Maris 4 sa iyo nga kapunon nga kini nga driver gikan kini sa lungsod sa Antikira og si iya na unta pagpapauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot kay sa may Redland sakop sa barangay San Roque, Maribohol, tapos sa may gasoline station. Tungkol lagi kusog ang dagan ani nga driver ni bangga kini sa iyang ikwintro nga sakyanan. O sa tuwa usab nga nasayran basi usab sa mga residente ang nakakita atong hitabua.
6: Kinsa kasi na kita ilang mga ngayon ng asan. Ang isa ka ito sa gikan, buwangan? Kusog na siya.
5: buntag ato ang gisusi niya sa Maribo Community Hospital kaning driver nga si Junjun Salimbot nakaangkong ni grabe pagkaangol siyang ug lawas ug may pagkabali usab sa iya nga tiil mahinunda siya na nali niya kamatayon. Gikalang diri sini mutangan sa lungsod sa Maribo kani sa Lerto sa Butseres ang friend mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
7: DYRD. Alas 52 sa katukura sa kabuntago, nadakpan sa kapulisan sa Ubay ang 27 anyos nga akusado. Uman malambigit sa kasong child abuse, 4 counts. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Pasok Cell!
8: Sa lungsod sa Ubay, gisikop sa kapulisan sa Ubay ang usa ka akusado, uman kini. Nasigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy-an ini sa Porocono sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay Sabado sa Udto ang akusado gila sa kapulisan nga usa ka alias Binsoy 27 anyos minyo nagpuyo sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni presiding judge Arturo Varon Rubio sa Family Court 7 Judicial Region Branch 2 nga nakabase sa lungsod sa Ubay og presidente Carlos Garcia pinitsahan September 2026 batok sa mga akusado sa kasong child abuse 4 counts og ibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos matag counts kasamtangan kini karong anaa sa kustodiya sa kapulisan sa Ubay ang maong nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
9: Alas 6:54 ang atong oras, padayon karon sa atong mga balita sa natad sa paugnat sa kusog sa boxing. Napilde ang Bulanong Buksidor, ang kanhi world champion Mark Magnifico Magsayo, pinagi sa unanimous decision batok ni Andres Cortez sa Estados Unidos. At ang paminahon karon si Leonard Simbit sa detalye. Leonard, go!
10: Sa natad sa boxing, pilde ang Bulanong Buksidor nga lumad nga taga-dakbayan sa Tagbilaran ang kanhi world champion nga si Mark Magnifico Magsayo pinagi sa unanimous decision nga kapildihan batok ang Andres Cortez sa Estados Unidos sa ilang 10th round nga away sa featherweight division dito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas niya itong Domingo sa buntag oras sa Pilipinas. Ang tulo ka mga hurado mihatag o score 97-93 pabor tanan sa Amerikanong Buksidor. Bisan pa man nga agresibo ang sinugdana ni Magsayo, nalupigan siya ni Cortez sa sayong bahin sa away, pinagi sa mga hait nga suntok o counterpunch. Sa round 3 o 4, si referee Celestino Ruiz mihatol og knockdown nga to ka Magsayo apan gibakoy ang desisyon human sa review. Aduna say pipila ka mga higayon nga napukan sa luna si Magsayo apan wala kini natala og knockdown. Bisan og ipugos ni Magsayo sa pag-atake, sa ulahing bahin sa round, wala natuguti ni Cortez na makaduol or makabawi sa maong puntos. Sa kapildihan ni Magsayo, mios-os ang record nga to sa 29 kadaog, tulok kapilde samtang nagpabiling walay pilde si Cortez sa iyang 26 ka mga away. Bao kini ang unang higayon nga napildi si Magsayo human sa lima ka sunod-sunod nga kadaugan sa iyang mga away, labi na ang fifth round technical knockout nga kadaugan batok ni Fergal McCrory sa iyang debut sa 135 lightweight division. Nangayo og pasaylo si Magsayo sa mga fans tungod sa iyang kapildihan og mipasali kini nga mas ligon, determinado og di mohunong sa pagpaningkamot aron mobalik kalagsik ang iyang karira sa boxing. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
9: Samtang ang Bulanong boksidor usab nga si Reggie Suganob nahimong mandatory challenger sa IBF World Light Flyweight Championship uman gin-knockout sa fifth round ang African boxer nga si Sebenathi Notshinga netong nilabay nga kagabi kun netong Sabado sa gabi diha Sabado
7: diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Sa laing nga bahin, nagpapahibaw ang Bohol Light Company Incorporated nga adunay makasinati o pagkapaong sa gahom nagitab garong adlawa sa pila ka mga dapit nga ilang gialagaran. Karong adlawa, Lunes, September 14, ang brownout masinati alas 9 sa buntag hantos alas 5 sa hapon nga makaangin sa kabahin sa Tip-Tip District diha dapit sa Iskabo Road, Corner Kinampay Road, ngadtos Kabawan Road, Baunos Road og nearby residents. Ang hinungda niini mao ang pagpahiluna sa stringing og energization sa 8-span secondary line. Og mga adlaw September 15 aduna usay daghanang mga dapit dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran ang makasinati og brownout. Og mga adlaw Martes adunay makasinati og alaunas kadlawon hantos alas 5 sa buntag nga makaangin sa feeder PBL 212 Bravo, samtang ang pipila ka mga dapit makasinati usab og 30 minutos nga interruption atol sa switching activities gikan sa launa hantod sa launa imedia o gikan sa alas 5 imedia sa buntag ngadto sa alas 6 ang takna sa kabuntagon. Adunaw sa brownout nga masinati karong pizza 16 sa adlaw nga Miyerkules alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon nga makaangin sa kabahin sa Ubuhan District subay sa CPG North Avenue, corner Matuod Street, Mangga to Katipunan or Kapihuan North Drive portion sa Mangga Ubuhan boundary drive gikan sa corner CPG North Avenue ngadto sa SMDI o guban pang mga silinganang mga kabalayan kon nearby residences. Sumalapan nila ni Cheryl Paga, ang Assistant Manager Customer Care, og Engineer Paulino Almedilla, Vice President Operating Office. Kinatibok ang bahay sa itong round, Bohol, balita inyo na bati.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
11: DYRD. Operation. Tabang.
7: Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
7: Good morning, Kisani.
12: Flaviana Rumek.
7: Kisa may pasyente, ma'am.
12: Akong apo, sir.
7: Kisa may ngan.
12: Carl Patrick Chalas.
7: Pila edad?
12: 13 years old.
7: Masa may sakit, ani, ma'am?
12: Nephrotic syndrome, kidney.
7: Okay, sige. What din na sa gawas, ha?
12: Okay, thank you.
7: Palihaw ko nung pasan ang cellphone ngayong igamit anang aduna po ilang ihangyo diha.
12: Hello, good morning, sir.
7: Good morning, kisa ni ma'am?
12: Si Maria Fe Kuyakot.
7: Kisa may pasyente?
12: Kim Jan Kuyakot.
7: Pila edad?
12: 8 years old.
7: Unsa may sakit, ani, ma'am?
12: Cancer.
7: Okay, huwat-huwat lang sa gawas, ma'am. Palihog lang o pahuam na yung cellphone nga gamit nang doon na pala, hindi ha.
13: Good morning, sir.
7: Hello, good morning. Kisa ni ma'am?
13: Jilina Duterte, sir.
7: Kisa pasyente?
13: Julius Jagbel.
7: Igunsa mani mo ni?
13: Living partner.
7: Pila may edad na ni?
13: 33.
7: Pila day?
13: 33.
7: Pila unsa may problema ani?
13: One, sir, na dialysis patient na siya, sir, pero na-admit siya ron.
7: Okay, sige. Palihog ko nuko anang lain po. Napay-usa diha, no?
13: Sige, sir.
7: Oh. Hello.
14: Yes, sir. Good morning, sir.
7: Good morning. Kisa ni?
14: Narciso, sir.
7: Kisa? Narciso? Sa apelido ni Narciso?
14: Kisa, sir.
7: Pila may edad ani?
14: 45.
7: Unsa may problema, sir?
14: Akong panes. Akong insomnia, sir.
7: Insomnia? Kanandi katog?
14: Oo.
7: Okay, sige. Watuwat lang na sa gawas, ha? Pulos mo magkadawat o tag 1,000 pesos sa mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors.
14: Salamat, sir.
15: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, ug MM of Maribohol.
16: Salamat kayo sa Tagapurok Dos Barangay Dao. Nagpadaan na po 1,500 pesos kagahapon para sa Operasyon Tabang. Sa Tagapurok Dos o Purok Tres Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, salamat kayo ni Sir Jeboy Tabera. Niana po ang iyahang 2,000 pesos kada simana mga higala. Sa Rolex Auto Care na himutang dilihalayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat po ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina. O gingo manusab ni Ma'am Grace Labi. Good morning, dia sa Manga. Ni Ondoy Krista, na doon ay 200 pesos. Na doon po ay 500 pesos. Gikan ni Father James Darunday sa programang Bawon sa Kagawasan. Ipaagi ang paghatag ug tabang dia sa STK Diner at Bang Solidad Suite sa Poblasyon 2. 500 pesos gikan Ma'am Inday Buniti sa Hisel Bololuan. Ang Hisel Bololuan ay mutang dilihalayo sa koopon sa KFC Church. No? Wala ang restaurant dia punuan sa kasya. Mauna na ang Hazel Bololuan. Adunay pahinugdano pahibaw si Municipal Councilor Sin Gingging. Gipapahibaw mga kaigalan o kaprintihan nga himuon karong hapon ang lubong ni Magdalena Diling Rivel. Human sa Misa Rikem sa may mga alas 2 ang takna sa kahaponon diya sa Immaculada Concepcion Church sa lungsod sa Baclayon. Ang yanghaya, anak karon si Empunoyanan diya sa Purok 1, Barangay Montanya, Baclayon. Kini sa ato'y kosap mga higala, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos o mayong buntag ka na tungtanan.

0: 7:03 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Tak na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:07 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Tingala, maing buntag, gininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Itong gini sa maing tingawa sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligan, tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Okay, si Glior Colio, ang friend mo forever.
0: Amuhatod sa mga balita, karon sa itong mga uluhan. Konpirmado ang grabing congestion o kagubot sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Diin, nasusihan kini sa DYRD Bohol Chronicle team, kapin sa usa ka gatos ka mga pasyente ang anaa diha sa gawas hangtod sa driveway sa mong tambalanan.
2: Mark Magnifico magsayo na pildi siyang away batok sa Amerikano buksidor ni atong Sabado dito sa Las Vegas, samtang laing bulanon nga buksidor nga si Rigi Suganob may paluka pa pinagi sa knockdown siyang kontrang buksidor obo sa IBF Light Flyweight Division ni atong Sabado sa gabi.
0: Samtang ang viral diha sa social media, pumpano tag 1,500 pesos? Nakakuha kini o klase-klaseng reaksyon sa publiko.
2: Uwa na sinati sa dakong bahin sa Bohol. Kagabi, samtang unang Domingo, nga giambo sa mga simbahan ang Orisyo Imparata ato sa mga misa kagahapon.
0: Padayon, gamas sige-sige na ning rotational brownout dinhi sa atong lalawigan, gumikan kinis kakuwang sa supplies kuryentes Visayas Grid og ang pagkataas usab nga konsumos kuryente gumikan sa sobrang init sa panahon.
2: Patay ang usa ka motorista human nagkabangga sa usa ka pick-up nga sakyanan kagahapon dito sa Barangay San Roque, Maribohok. Samtang critical ang laing motorista human nagkabangga og laing motorsiklo dito sa lungsod sa Butuan.
0: Installation sa bagong obispo nga si Bishop Bay Varquez diha sa Diocese of Tagbilaran. Nakatakda kini karong October 27 diha sa St. Joseph Cathedral.
2: Balita sa negosyo, deposito sa mga bangko dinhi sa Bohol, misaka o gapin sa 18%, din mas dako pa sa economic growth sa Kabisayan, kinimatod pa sa PDIC.
0: Lamdag ang kaugmaon sa 19 ka mga batan-on sa natad sa art human kini ni gawas ang ilahang manindot usab ng mga workshop atol kini sa Oswald Alampat. Art workshop o banusab sa naila nga bulanong artist Elvin Vitor ug sa mga corporate sponsors Bohol Chronicle ug Island City Mall.
2: Sa balitang regional, gipa-imbestigar sa Ombudsman ang anomalya sa sangguniang kabataan dito sa Barangay Labangon ug Dulho Fatima, Dakbayan sa Sukbo.
0: Samtang sa kauluhan, ang leader sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao nag-auhag usab sa mga botante nga mo-appeal sa eleksyon karong adlaw.
2: Gibutyag ni Senador Ping Lacson nga tanaon sa Senado ang posibilidad nga formal nga ipatuman ang no work no pay nga balaod para sa mga senador nga mo-absent nga wa mananghin.
0: Samtang sa gawas sa nasod Indonesian rescuers, nagapangita kini sa balog 103 ka mga pasahero nga nawa sa Java.
2: Sa balitang artista, buntis ang aktres nga si Glyza De Castro. Dito sa Hollywood, nanganak na ang singer nga si Lady Gaga.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa amo pagbalik.

0: sa Ginoo, sa DWRT, sa Alturas, and then sa JCI, and with Ma'am Guy, sa privilege and opportunity nga naka-workshop ko karon, no, dire. And then, as my advocacy, I really wanted to help the kids or the participants to pursue their dream as an artist or to open doors for the artistic journey nga ilang gusto maabot. No.
1: Alang kang Vitor, personal ang kahulugan sa mong proyekto. Tungod kay isip bata nga nagdako sa Sirabulyones, gusto sab siya nga makakat-on og painting apan walay nagtudlo kaniya. Mao kini ang nakahatag kaniya og ideya nga magpahigayon og libreng workshop alang sa mga batanong artist gikan sa mga lungsod. Matun niya, dili gyud may balaan kung asa gikan ang sunod nga bantugang pintor sa Pilipinas, busa mahimong unang lakang sa ilang artistic journey ang maong kalihukan. Gipasiug daw sab ni VAC Council Visual Arts Committee Chairperson Guy Edo Bernaldez ang importansya sa pagdala sa mga oportunidad sa art ngadto sa mga lungsod. Lakip sa mga misalmot ang mga aspiring artist gikan sa lungsod sa Sirabulyones, Valencia, Lila, Hagna, Gindulman o Galicia. Matod ni Bernaldez, samtang nahimong sentro sa mga art exhibition o workshop ang Tagbilaran, limitado usahay ang oportunidad sa mga batanong artist nga nagpuyo sa mga lungsod. Pinagi sa Uswag Alampat, gitinguha nga mapalapad ang access sa art education o matabangan ang mga batanong bulanon nga mapalambo ang ilang talento o kumpiyansa sa visual arts. Gikan sa Island City Mall, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Rick Camille Palmitos. Naminaw karon si Kent Warren Enriquez. Good morning. Pablo Presente Jr., maayong buntag. Elken Pumaya. O si J. De Sinilia o si Ma'am Doris Caloyong nagtanaw ka nato karon. Nadakpan sa kapulisan sa umay ang 27 anyos nga wanted person sa kasong child abuse. At ang paminawon ang report na alagad Cel Remolador.
3: Sa lungsod sa Obay, gisikop sa kapulisan sa Obay ang usa ka akusado human kini. Nasigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy-an niini sa Porocono sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Obay. Sabado sa Udto, ang akusado gila sa kapulisan nga usa ka alias Binsoy, 27 anyos minyo, nagpuyo sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Obay. Bitbit sa kapulisan ang arestuarant nga gipagawas ni Presiding Judge Arturo Varon Rubio sa Family Court 7 Judicial Region Branch 2 nga nakabase sa lungsod sa Obay og Presidente Carlos Garcia pinitsahan September 2026 batok sa mga akusado sa kasong child abuse 4 counts. O gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos matag counts. Kasamtangan kini karong ana sa kustodiya sa kapulisan sa Obay ang maong nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. 10 minutos, hindi pa mag alas 8. Mainitong pagtimbaya o niya pagpangumusta usab ang gipahayag ni Tagbilaran City Mayor Jane kang His Excellency Most Reverend Crispin Bay Varquez, bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Gipangamoy usab ni Mayor Jane nga panalingan o kuna panalingan o niya giyahan usab sa Ginoo si Bishop Bay Varquez sa iyang bagong misyon sa pagpango niya pag-alima usab sa mga faithful din sa ato nga diocese. Gilauman usab sa mayor nga ilawom sa iya nga pagpango magapadayon usab ang panaghiusa niya pagserbisyo sa Diyos sa komunidad. Ipasiog daw usab ni Mayor Jane ang pagtuo kaalam unya kaluoy isip pa pundasyon sa mga nga pagserbisyo. Ipahayag sa atong mayor nga andam ang City Government of Tagbilaran nga makikatambayayong sa bagong obispo alang kinis kayuhan sa Diyos o sa komunidad. Si Bay Varquez mao na karon ang ika-8 obispo sa diocese sa Tagbilaran.
2: Good morning ni Jesse Lucas, Archie De Sanilia, naminaw karon si Charlie Presidente, Zinaida Lucas o si Jessica Lucas. Sa balitang regional, Ediritso sa buhatan sa Ombudsman o sa Commission on Audit ang mga anomalya sa sangguniang kabataan aron maimbestigar. Kini ang gipadayag sa DILG-7 ngadto sa Cebu City Council kabahin sa mga reklamo sa gidudahang anomalya o wa matarong nga paggasto sa pundo sa sangguniang kabataan. Gihimo sa DILG-7 ang maong pagpasabot human mangayo og atin-awan ang probinsya ug dagbayan kabahin sa resolusyon sa City Council sa mga reklamo gikan mismo sa mga sakop sa sangguniang kabataan sa barangay Labangon o Barangay Dulho Fatima. Tungod niini, gitambagan sa DILG ang mga nagreklamo nga mas maayong musang-at og formal nga kaso ngadto sa buhatan sa Ombudsman nga maoy adunay gahom sa pagdisiplina sa mga opisyal.
4: Inyo na ba atin DYRD Breakfast News sa Tugini sa Maing Tinguha sa Island City Mall. At ang indungang balita din is DYRD, ang Ranchos Katawahan. Nagkasalamat kung may buntag.
5: DYRD, nag-una sa mga balita.
4: 9 minutos, hindi pa mag-alas 8.
6: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
9: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
10: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema, afford pa.
11: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita, Pilipinas, ito ka na to sa Tire Queen, Agudio Servitech, your first stop in first-class tire service, nagalidad ng servisyo. Tungod kayo, gipaluyuhan ka rin sa Goodyear, doon ka noon, Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan, Binansyo, Painting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Nangandam ang Philippine National Police sa mga gikinahanglan sa mga lakang sa seguridad alang kanis duha kadlaw nga transport strike. Gikatakda kini karong adlaw nga ugma nga gipasiugdahan kini sa grupong manibela aron sa pagpaprotesta batok sa padayong pagsaga sa presyos lana. Mato ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. gipahimutang na alert nga mga unit sa kapulisan sa mga lugar diin gilauman kining magatapok ang mga nagaprotesta lakip nang lugar diha sa Pilcoa sa Quezon City. Gimanduan usab ang mga hepes kapulisan mga unit sa naglain lugar nga makigalayon usab pag-ayo sa mga lokal nga unit sa gobyerno guban pang mga ahensya sa gobyerno aron masiguro ang seguridad o epektibong pagdumala sa mga katawhan.
3: Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano nga dili himong intriga ang ilang pagbiyahe sa Singapore kauban ang igsuon nga si Senadora Pia Cayetano. May balik na ni atong Sabado ang managsuon human ang ilang biyahe nga usa sa ilang naandan nga buhaton kaniadto pa. May dugang si Cayetano nga wa siya magtuo nga dako na nga isyu ang ilang pagbiyahe o kini nakadismaya. Mingon si Cayetano nga ang problema sa Pilipinas mao ang toxic nga palibot, daghan mangita ug intriga.
2: Balita sa gawas nasod ug mga paugnat sa Pusog, Manila.
4: B-B-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mangiligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Nagahigayon o operasyon sa pagpangita ang mga rescuer diha sa Indonesia human sa 140 ka mga tawo gikan sa usa ka barko nga pasayroan gikatahong nawa kini diha sa Java Sea. Then usa ka nila ang namatay matud kini sa pahayag usab sa opisyal sa ahensya sa search and rescue. Usa ka barko nga pasayroan sa Indonesia nagdagan og 243 ka mga tawo gikatawo kining nawa humanawad an og contact sayo sa buntag kagahapon adlaw. Ang barko nga Virgo Transport 8 milaway kini niadtong Sabado gikan kini sa siyudad sa Surabaya, East Java paingon sa Banjarmasin sa South Kalimantan. Sa wa pa kini mawad i og contact naglusad sa bug operasyon sa pagpangita mga rescuer pinagi kini sa pagpadaog team mga barko helicopter ngantos katapusang nahimutangan sa barko matud kini sa opisyal apan wa niya gibuti kun unsa gayud ang hinungdan sa pagkalunod. Gikan sa Rewire Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa pag natukusog.
3: Gitambakan sa Gilas, Pilipinas ang Kazakhstan sa score nga 109-78 sa Asian Games dito sa Japan. Gumika ni ini aduna nay usa kadaog usa ka pildi ang Gilas Pilipinas para sa Group C. Nakabawi ang Gilas Pilipinas ilang kapindihan batok sa Bahrain.